metso le shumele metso le seng ka mora hora ya bobedi nnano ke la ha o di thewa dikalaneng tsebeletsong ye ratwang le CD FM. Sean Stylist o fitile jwalo pejana mane o skybe ya fatshe ke lebitso la pina motho e motle re tlwelletse mme a re sia matsonga King KSA ya pina ile monata re thapelo re ntse re le mmoho ho lena le ratwang ke wena lenane la di thewa dikalaneng ho le CD FM. Kile ka kopana le yena mebileng ya Gauteng ke bua ka Zing Mumalo. Ka hopola pina ena ha e kutla. Yaba ke kotla mokoko o motelele le yena. Wa tseba ke a re phura leswetle o utlwetsa bana ko o rata. Ke ke motlwelela etse ntho a e ratang ka tsebetsa ka le wena tsheditswe ke Thibo sa Tukzen mo le Funky Killer.

Afrika Borwa le naha ya Malawi ba tekenne selekane bakeng sa bafalli bohle ba seng molaong ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Ke bua ka naha ya Malawi le naha ya Afrika Borwa. Ntsagale mmoho le ya ratwa ha ke lenano la haola ditheo dikalaneng tshebeletsong ya mantlha le Sedi FM. Ke a tseba ke dutse le beng ba thepa batho ba tshwere moruo wa naha bakganni ba dinthorontoro ba lebedi ka kgutlo tse nne tsa lefatshe bana beso ba sebetsang digaracheng. Nka lebala jwang bakganni ba ditekesi, bakganni ba dibese, bakganni ba koloi tsa poraefete ba maetong motsotsong wa jwale gabanetseso eto le letletle le tlhokang mathata. Ha ke le lebale seponesa sa Afrika Borwa, nka lebala jwang bakganni ba diambulense, ke le lebala jwang sesole sa naha ya Afrika Borwa. Ke di utlwile ditaba tse amang sesole sona sa Afrika Borwa, o tla hopola gore ba ntse ba le letsholong le ikgethang le seponesa sa Afrika Borwa go lwantshana le barafi ba rafang ntle le molao, mme ba ile ba seohela ba bang ka bomadimabe masole a naga eso a wela ka mokoting o sa tsejweng ga jwale gore na maemo a bona a jwang wena motho e motle mokoting wa merafo ba wetse ka mono tsatsing la maobane. Mamela ditaba o tlo utlwe tse e feleletseng gore na ebe taba tsa bona di ntse di tsamatsama jwang. Ntse ke na le wena nanong lena la gawa la ditheo dikalaneng tshebeletsong ya mantlha le Sedi FM. Nna la ka lebitso ke Matshogo Mahloko, DJ Stiga ke sehoja, ke mothiane a ratang batho. Taba ke ena ne ke re ke latlhele hodima tafole ke kutlwe maikutlo a gago. Na ke phoso go arolelana katleho ya bana ba gago le ba leloko kapa le metswalle? Ke a botsa, na ke phoso go arolelana katleho ya ngwana wa gago kapa bana ba gago le ba leloko kapa metswalle? Le teng e bang ke phoso, gobaneng e le phoso? A ko bue le nnatlhe motho e motlhe, motlho mongwe ile wa feta boemong bona a re ke thuse ye mongwe ya sa kang a feta boemong bona gore a tla ipee gantle. Go na le e mongwe ya ntseng a tswela pele go bolelela lefatshe katlego e fitlheletsweng ke ngwana wa gae kapa bana ba gae. Bua le nna ka o chekeletsa molaetsa nomorong ya WhatsApp, nomoro ke 079 758 5066. Ke a ipheta 079 758 5066. Atho nomoro mohala ke 086 000 3084 086 000 3084. Na ke phoso go arolelana katlego ya ngwana wa gago go ba leloko, go metswalle? E bang e le phoso, gobaneng o re ke phoso?

0: nnete ya sala ga o a latlhega wena motho e motle re ntse re le mmogonaneo ke la gaola ditheo wa dikalaneng tshebeletso ke ya batho ke a mantlha ke lesedi fm se ke ile ka latlhela taba oduma tafole ke re shebe mmogo nna le wena gore na a na ke phoso go arolelana le ba leloko le metswalle ka katlego ya ngwana wa gago le teng e bang ke phoso go baneng gore ke phoso mphe ya gago maikutlo ke ke utlwe gore na wena o tshwaela ka lefeng oduma taba ena e batla e le tlokolosi obane go na le momamedi a latlhetseng email a re a ke leng thuseng ke entse gona le gona le gwane e le ga ke re ke thabetse katlego ya ngwana wa ka athe ke tla latlhegelwa ke ena potso ke gorena a na o latlhetswe ke ena ka lebaka la obane o bolelele batho gore o atleile ga kae cheke potso eo ke neng ke re ke fete ka yona wena o tlo nthuse mo mamedi e motle wa tshebeletswa lesedi dumelatlhe
1: ntate mahloko kgotso wa le mhapi ka motseng wa pirito na Heilbron ntate mahloko ke phoso e kgolo e kgolo haholo gone e se le go ikgomosa gone e se le go ikakasa go ikgelela godimo ga wa tlameya bona ga be bona ba bonang katlego ya bana ba ka e se nna ke ba jetse yona a ntate mahloko ke ntho engwe ke phoso e golo eno ke a leboa ntate wa ka
2: kgotso ntate mahloko hai ga e bona le phoso e golo latela batho ba na ke re kilana ai kona ga ba sa nakaretsa batho katlego gohang go tswa go lenana ditaba tsa ngwana gago le ena katlego ya ngwana gago le ena lena ba difitisa a disa go ba bangwe e leng go ga ba lakaletse katlego gohang go fumana taba tsa ngwana gago di ba le sefi a ntse o ya pele icon nna e tla ke kgothaletse gohang ke tsamo di kgotlana ka face five tango
3: dumela lesedi FM a se phoso ga e se o ka e ba phoso gore ke kgotsofatsa ngwaneso kapo bana beso kapo e mong a e bone ka leitlho le leng ga ke bone le phoso ke mpule rantsatsi jekes fonteng itumeleng tankoso
4: nale mazuku nale mazuku mela nale mazuwa obubheleke mokana makwedika a se wankgono katlego ya ngwana ke a lapa labo mogolo wa ka e ka baka boithatelo bo botle o le motswadi wena o sore a ka nnete gore bana beso moraki enwa o atlaile mo nako lene ke rere ke re tlo tshwarisanang mona goba ka kankane ena ntse e le ngwane mo yane wa gae a atlaile a o ka bona fela go ae wa tlaile ba sa kaleto gone abantu bakala batho ka fapana ka tshwana ke re dikokobeleke mokana makwetsina le motlho
5: kgotsokgotso dijustice kgotso tate mahloko tate mahloko bua lethabo mophokeng ba ntse ba ka tshila-tshila mo fure le phumelela ga ntate wakenaba ke phoso golo ntate bana batho ba re phela le bona nakong a jale ntata ba sa tshepisa ntate so ga batla go tshebeletsa ngwana gago ke nagana gore ae ga ba tlameya go pepese ntate bane batho ba na ba sa tshepagala ba kwetletse maruo mo nakong tsa jalena a leboa tšhila-tšhila
6: dumela ptipapi dumela sekgoja ke leboka zondo mona Elsberg nna la ka oduma ntlha o ebileng tafoleng ke le reng ithulela ptipapi batho ba iponele fela ka katlego ka tswelopele ga e etsagala gae ba phomeletse bana gobane nnete fela ga o sa tsebala gore ke mang ore ke mang a sa rateng se setle se e tsalang bophelong ba gago or bophelong ba bana jala batho ba ba iponele fela ka katlego ka tswelopele ga e se e tsala a ke itebo ya le ngwaneso
7: yes tiga o mametse ka 89.4 ke le ka kutlwanong K5 e nna papi sebetwana a re leboe
8: sekgotsa dumela ko mametse ka 88.4 ke matso ka mona ka lethabong go la sebokeng tako.
4: Hey, DJ Sticks, eh? Ye, o bua le Kabelo ka mona ka Springs ka mona na, eh? O bona eno DJ Sticks e kotsi haholo go lahlela taba eno o ya go lalana le ba lelapa ka po metswalle. E kotsi haholo ntate, ba ntwa le batho ga re sa tshepanang le hona tjenana. Mona o moholo holo holo haholo le ka lelapeng o moholo o latela gona batho se re phela mehleng efeng gona tjena
7: tso ntate mahloko go tso ntate wa re ntate tshokolo ka setelega mona ntate ke phoso e kgolo ntate mahloko gobane batho ga ba sa tshepagala batho ba dipelo di mona o betela ba ipontsha ka matlho fela gore kele motho a tsela tsele ka tlong ya ka tsela e jena le jena ba bone o betela ba bona bona e seng o epereise ka leboa ntate
8: kgotso DJ Sticks o betse ngwana mme ka mogagwe ha e tlhokagale ntate mahloko gore o ka wanna wa phatlhalatsa katlego ya ngwana gago kapa tsa bana ba gago gobane jale matsatsing a ka jeno re phela lefatsheng le e leng gore batho ba tletse dikgoka batho ba tletse ntwa ba tletse mona e ba lekunutu la lapa la gago leno sore sekolanyane Clercolan known as London.
9: Ha se phoso ntate mpa fela ontsiwa lwana ba di amahlatsi di ya ka bohlale nnete fela o na le batho ba bambelo ha ba lakaletse bana ba bang ka tleo
10: mora dumela DJ Sticks ai DJ Sticks ai khona ke phoso yo go ona tso bolela ngwana ha wa tlile ai batho ba bangwe pelo tsa bona di ba botlhoko DJ Sticks ba reketeletse ba tshwao ngwana gago ka pelo nna ke bona e sa tlhokagale ke bona ke go e le molemo e le gore ke itholele ba tla bona fela ka mesebetsi ya ngwana ora e ka re motho eno wa tlile tanke DJ Sticks o bua le masabata malefane ka kanana opne
0: ntate ya re di ya ka mahlatsi di ya ka bohlale ha ba ke mo utlwile hantle mamedi mo tlametse tso ke me ra ropele ho ra ya ba ra runa le wena re ntse re le mmoho nna ne o ke la haola di theo wa dikalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM o morena sesotho bjale ke re le ha o sa ba bolelle ba tlo bona ke nnete o sa bua letho na lefufa leo re buang ka lona re lefufa le tla ata kapa le tota kapa le baka tsela efeng ha ba bona kapa ba se ba utlwile wena o bua lefufa le ha le tlo tla le tswela pele le ha ba se ba bona ha ba ba bolella e ha re bolella gore ngwana ke eno o se a atleile sekolong ngwana ke eno e se e le ngaka ngwana ke eno o ile mosoma wa tle o sa kore ntho eo gobane ga ba ba bolelela ga o nagane ntse tlo baka lefufa le e feteletseng cheke ya botsa ke itse re ithueletsebo tshebeletsong ye e ratwang le sedi FM ke utlwa maikutlo a basotho mamedi kgotso tle
10: kgotso ntate mahloko ntate mahloko nna ke bone e le ntho e napagaitseng go ba bolelela leloko e setana le metswalle gobane batho ke ba lakaletse ka ntle ka mona ntate mahloko wena o tlang ka gore ba thaba le wena ka katlogo ya bana ba gago kathe ke lefufa o sane o bona se o etsagala dintho tse dingwe tse botlhoko tse bakwang ke gona gore o bolelele batho kapa metswalle ka katlogo ya bana ba gago e tla kare ba thabile kapa ba o lebogela maga ga ba potela ntate mahloko tlo sulafalela ke madulo ka mo snake park a kurang start ke a lebogang ntate
9: DJ Sticks, DJ Sticks, go jile katse. DJ Sticks ntla e o lahletseng tafuleng eo ya o jwetsa batho ka katlo ya bana ba. Ke bona le phoso engwe batlang e le kgolo haholo. E re ko o jwetse ka nna DJ Sticks sale ke batla license ya ke tsebeneneng. Ntse ke na le lena selona ko o jwetsa bana. Ntse ke tshwere lena sele ka shimo. Ke fanele go ase ka dimvitle ka nge.
11: Dumela le mazulu, dumela selogolo wa ka. Atšha, ga se phoso o bolela empa fela jale batho ba gana bone ba mona ba gao goba ba jetsa ke mogala sa ko nana wena bona ngwana ba sa se gantse yena e nente e se phoso se mogolo wa ka.
0: Ke yona ga ke botsa wena motho e motle ga a qeta o atleya moradi wa gago mora wa gago sekolong o moetsetsa mokitjana mme o mema metswalle ya gae o mema le ba bang ba leloko re tlong re tlo ketekang mmogo ngwana o atleile sekolong mme o sa tswa apara kobo ena ya thuto jole ke ya le mema re tlo ketekang mmogo go etsa jwalo na ke phoso na ke a botsa Basotho e re ke utlweng tlhakogela lona nka thaba ka kang o ithuela tsebo.
12: Kgotso tle ntate matlhoko re tebele machesa ke bitso laka kante ntate matlhoko ga o tlhokege o bolelele batho katlego ya ngwana gago kapo ya bana ba gago ga e tlhokege tutu batho ba pelo di botlhoko ampe ka ntle ka ba pelo di botlhoko ga e tlhokege tututu kanete ntate matlhoko ga e tlhokege ga e tlhokege gohang gatšhe batho ba pelo di botlhoko ampe ka ntle ka mono ke ba tseba o kona
4: Kotse kwankeng, thank you ntate Mahloko. Ntate Mahloko, nna ke bone le phoso. Ha ngwana ka atleile ke bitsa difamili re tlo keteka mona. Ba leloko ba le re tlo ketekela ngwana. Ha se phoso, nix. Ntle ha e ka ba fela gona go lo isa batho. Ha sa ona phoso moo. Ke nna papisi betswane K5 kutlwano, ha go le
8: Dumela DJ Sticks, ke Clement ka Dubai Mqheletsi Xvek. A ntate Mahloko ntho ne tena hampe. Ke na le motho mong e ke motlaetseng. Motho ne gore le ha o tshaketse felulentsa. La ngwana go pa symmetric tshene le tshene le tshene. La go mo tshaketse ka folena o tshaketse. Ta mosadi wa ka intse jere. Ai ko ntate Mahloko gore. Ku gui khantsho ya tena bile nna ke sa mshekelo mshekela wa ba ke bone ya mbogo ke motho a moholo ma go iketsa ngwana dilo ntse bua ntwe le ngwe ntle segile bile tlemente ka ndwe mkhile fix week
0: ha ke tshe ihle mo mamedi e mmedi metsotso ha ntle ka mora gore ra borra ro re ntse re le mmoho nna no ke la hawa di thewa di karane eng tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM
7: ba benda de maso ba benda da enda di ha ba ipontsha ka bo bona ha o tshwanela ga o bua molomo kotsi ntate Mahloko molomo kotsi o bua go kotsi ga ba ipontsha ka bo bona ga gona data bo ka bang ba e tsala le ga motho a ka rata ba mona ke ntho e teng ga wena o thotse o le sa ikwerese ga gona ntho e ka bang ba etsa anke ntate
13: kgotso ntate Mahloko ke matsiya ka meathone ka mona nna ke bona ka tsela e fapaneng mongaka katlego ya ngwana ga o e bue pele e etsagala o e bua e se e etsagetse goba o ka seke ga ngwana a qetile sekolong a apara e be ga o mo etsetse moketong wa teboo goba se ba tlo bona batho nnete e sale fela dikatlego o di phatlhala tsa se di etsaetse e seng pele di etsagala ke a leboga
10: aa wa tshwana mo ga Mahloko batho ba topotse ka ntle ka mona wa ba jwetsa ga o ba jwetse go betege ga ba iponela ba ichebela bona gore e mane e kare go na le phetho e itse hai go thata ka ntle ka mona batho ba tletse mona o ke sa o tsebe
11: DJ Sticks ai khona ntate ke bona e le phoso e kgolo ka nnete o tsebisa setšhaba ka taba ya ngwana gago ka mokgwa wa tlhega ke phoso e kgolo gagolo DJ Sticks ai khona mona o mongata DJ Sticks e ntho dingata ana jwale jenana ai khona
14: I corner DJ Sticks, you gamma shock, I'm slaying on him. O gamma shock at DJ Sticks. All right, do we almost go come on a couple of stuff?
6: Hold the mashup. Ah, I suppose, and the dog. I suppose. Kaitlo, ya wana how? Bopilu. Eh, ke bophelo ka go ho wena o tswa ka tumelo ya motho rona yena na me re go nya ha ena o tshepile eng empa ka tle ho ya ngwana hao mane ma ba tle ma ba tsebe gone ke matla a hao le bophelo ba hao ke a mo ka mona ka thabo tatu wa ka ke a leboha
15: dumela ngape ka le ka ntate mahloko ka le se DFM ka ntate mahloko ka tleo ke ntwentle e tla dula ke ntle ntho ya bohlokwa hlokwa ke ya hore ha ngwana a tlile ke mo opela matsoho motho e mo le mong bophelong ba hae ha dintho tsa hae di etsala hantle kapo di ganya go tshwanetse ke mo opele maofi ke mpule ka Jekes Fonteng
16: ntate DJ Sticks kgotso ke mo sia constata ntate DJ Sticks ke phoso e golo gagolo gobane e ka re fela ba leloko le ba metswalle ba utlwa botlhoko fela ga ngwana wa gago a pasitse grade 12 fela a so ka thola le mosebetsi ke kotsi e golo betega ga e le bona ba iponelang ka matlho a
17: bone ka nnete wa bona ga o ka tlhaya ka ntho e kang eo kore ka re wa blofa wena bonneteng o ne o le motho e kang ana kore o thabeng gago wa tla wa rolelana le batho ba bangwe fela ei ntate batho ke ditseneng kante ka mo batho ke ditseneng ke phoso golo gampe ka e etsang eno eno e betere ga e le bona ba iponelang gona go e tsala e ga e le bona ba iponelang e seng wena o ka sa wa tlhaa wa e bua ae e se e le tsenene e se le tsenene peneng tsa batho ba bangwe ka netebete ga o itshipela yona fela yena fela o itebela modimo wa gago ka pelong ya gago eya ntate wa ka ke ntate togo a mona ka Welkom
18: captain my captain katlego ya ngwana gago ke a lelapa la gago katlego ya ngwana gago ke ya gago le family ya gago yalo go tsamo o ntse o pepesa mona o bolela batho ka mogongwe na a tlileng ka teng go gang ke o kenyetsa dira ebile gape ke tsa e ka wena o betere o feta batho ba bangwe obane ga o isa ngwana o dikolong kapo o etsa ngwana ngwe o itseng a batle o etsisa molemong wa gago e seng wa setšhaba kapa watlho o pepesa ntho katlo ya ngwana gago ke bona le phoso e golo tanke captain my captain ke morena rante ba ka mona ka Kimba
0: mabedi e motlhe wa tshebeletso ya lesedimetsotso e robedi gantle ka morago rra ya boraro re ntse re le mmogo nnaneo ke la gawa ditheoa dikalaneng tshebeletsong e senang thaka lesedi FM che ke utlwile maikutlo a lona basotho ba batle ke ekutlwe monna e mong ga a tlhalosa taba tsena a re go nka setšhaba go hodisa ngwana kele yo ya hodisitsweng ke setšhaba se neng se tseba ebile se bona ka nako tsotlhe ga ntse a sokosokola bophelong o ntse o qeka ebile o kokota monyako le monyako gore helang ke ne ke re ampaje le ga nna ke sa je motlhang a tleileng bophelong o tima sona setšhaba se se mo hodisitseng se se mo entseng monna ka jeno kapa mosadi ka jeno che ke ne ke re ke e latlhele godima tafole basotho e ka re go na le mo re latlhaileng teng kaekae hoduma mona ona o le buang ka ona ditsenene tsena tseo re phelang le tsona meharo ena yeo re nang le yona re le batho go nka setšhaba go hodisa ngwana ga se waka ke wa setšhaba gobaneng ka jeno ga a atleile ke sitwa ke o bolelela kapa gona o arolelana le setšhaba
7: Sticks, that the Sticks do mail and that work in the guy. I'm not a na katle ya ka ka pa ya bana baka ha ke na ivetsa motho ba ne wana jwale tsena ke bua le wena tshe ke tie tinya dikatle o tsa ka ntate batho ka ntle ka mona ba nthoile bloko be di dula mo bona ka ofela ba nthoile ba nthwetse dintsotse tse tsa lang ka mona bo di bona fela ke sa di bui ba di bona fela mothuno wa tle o tswela pele a ntate e ba utlwisitse botlhoko wa mpibile a ba mpuisi ke re basadi ba golo ba ba tsofetse hai ke mathata
0: jwale wa utlwa gore na e botlhoko ga ka kang ga wa ba bolelela le o ba bolelela wa pepesa jwalo ka mo rena rante ba re motho a tlwele go pepesa tšhe ka nako nngwe le ga o thutse o sa re letho o sa re ba ntse ba tla o hloya moradi wa nyalwa mora wa nyala tsebisa ba aisane ha o sa ba tsebisi ba re ebile ba bua ka melomo ya bona ge tla bona o tla fella kae yo hona le batho ba kulang ba o re phelang le bona re ya kula re tla bona hore na o tla fella ha hlaka koloi antsa sabua gore ke lo reka koloi ha ye ya re kileng ka sekoloto ye ka ofela a rona ge di reka ka sekoloto ya le hlonolo ya ileng a aba le cheleteng a ta ke yena ithekelang yona kontane boholo ba batho ba reka dikoloi ka sekoloto he he hana diphahlo he hana eng e fela ke o ganna koloi ya mabaibai eya wa e rata wa e kgona go e lefelela kgwedi le kgwedi ha re bolelela fela o irekile go baneng re tlamehile re be le mona
8: dumela ntatemahloko tabene ya gagore o bue taba tsa lapa la gago ga e ntle ntatemahloko ke monyane dilemong empa botlhoko ba yona kore ga o go jwetsa motho ntho o utlwa botlhoko ga o thotse o utlwa botlhoko ntho ena ke kgomo ya mošate wa e hapa o molato wa e tlwela o molato le teng gape ga o bua ke mmaditlhofa ba utlwa botlhoko ba re wa ikgantsha wa ikakasa o bua ka lapa la gago o nana gore ba bona ba tlo fitlha maemong ao tate mahloko ke kotsi e golo ga o jwetsa motho o katlego ya gago le mosebetsing wa mosebetsi motho o monoela ga o phahamiswa mosebetsing ga yena a sa tshware nako wena o tshware nako o utlwa botlhoko o bitsa foromane o bitsa mpimpi e botlhoko tate mahloko ke Esther ka mona ka fatsena la Lethabong Sebokeng ke a leboa tate mahloko
19: kgotso DJ Sticks ka o etsa jalo o kenyetsa metsi ka moedi ke nyetsa metsi ka moedi DJ Sticks o tlameha o otlakala mosholelela bona ba iponele fela gore hei ka nnete tšhe ntho di dumetse tlameha ba iponele fela DJ Sticks se ka motho phoofolo danko
0: ke a lebotlhe se ka motho o ka se moqete gore rena o etsa se setle kapa se sebe ba tla o monela jwale go gantle ga o ithulela fela ba se ba tla iponela fela le teng ba ntse ba tlolla empa ga o ntse o ithorisa ba tla re wa ikgogomosa mme ba tla o sa tsileng ba re ba o bakisa ba tla re wa ikgantsha mme ba mo tlose tseleng ei bomadima be ba rona ke bona bono ge tumme ka nthonyana tseno tsetsa gona batho ba batsho ge tumme ka nthonyananyana tseno kore tseo sa re utlwisising ka nako e nngwe segoja dumela ke velapi top city gantšhabeng qwaqwa ke mosebetsing ke na le wena ke a leboga o mo molaetsa ko o fumaneng ke o reng hashtag dikalaneng madume ntate matlhoko go phoso a rolana katlego go ba metswalle le baka ke obane batho ba bampelo tsa bona di tletse moya o mobe ba tla nagana gore ke iketsa betere open church ka mona ka Thabazimbi Limpopo lapeng gabo ke mane Monyakeng versus Brown re ntse re le mmogo nnaneo ke le gaola ditheowa dikalaneng tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke lesedi FM potso ya ka ke ena mo mamedi ke ntse ke dutse na ke phoso fela ga re ke re dule fatshe re tibise maikutlo nna ke phoso go na le se etswang ke ba mofuta ona wa ba basweu ga ya ngwana a lo apaiswa yunibesithi mohlomong ke ka lebaka la gobane o dula a le mo a kampa a tsebisa ka kerekeng gore helang ke na le tee lapeng mane moradi kapa mora ka letsatsi le itseng o tla ba apeswa mme ba nang le bokgoni ba ka finyelela rona ba ileng ba nna ba ya dikerekeng tse jalo re ke re utlwe re thabe le bona ka nnete le ba atleileng re thabe le bona le teng ka nqengwe ko e shebe mo mamedi ha se hakalo gore motho wa ikgomosa ga o bua o gopola gantle gore ngwana yono a o hodisitswe ke setšhaba go na le moo ke ileng ka gaelelwa teng ka seke ka kgona le o bona mme ya ba setšhaba se mpotlakelang gore hela ngwana a ke ke a dula fela ngwana o tlamehile a ye sekolong le motlhang a tleileng ka nnete ke ntse ke thotse che basotho ke ne ke re ke botse ga ke lwantshe mang kapa mang ke taba ga re e shebisaneng e o dumatafole tshebeletso ke lesedi mamedi dumela gabane a re itsipe ka pelenyana fela
20: matlhoko ntho tsena ka nako nngwe go na le batho ba o tswelelang mona go na le batho ba batlang go ate ba go lakaletsang ka teng so a gologolo o kampa etsa le senili kapa ba lelapa gona mo go na le metswalle e ne e feleng wa bona ga ba o tlameya wa jetsa
0: fela le family mona re ntse re na le bothata
20: family mona ntate ntse re na le bothata gobane ke yane le yane a batlang gore o ka bana bao ba ka tle
0: fela na re tla qeta
20: a nate masoko bothata ona mono
0: gaeaae
20: go bua o ntse o bua
0: o ya ntlwaneng balla
20: ntate o kentse feta se jang
0: balla
20: ntate
0: ke a leboa gabane eso tshebeletso ke lesedi mame di dumela ke phetse kgaitsedi ya motho o phetse hantle bua le nna lebza
21: ntate mahloko nna ke bona sena bothata mono a kere ngwana o atlele dithutong o tlamema batho bangwe ba gaufi le yona fela gore ba tlo thaba le wena gobane o a ba mema ga o ba meme ba ntse ba tlo bua batho motho ke motho ga felele ntate mahloko
0: ke kgomo ya mošate
21: o thabetse se ngwaneno wa gago a sentseng o thabile ba tlo thaba le wena go tshwana le lenyalo fela ke re lenyalwane le teng o mema batho ga ngwana a tswala o mema batho le wena ga o bae o na le letsatsi la ga tswale o mema batho nna ke bona sena phoso mo ntate mahloko
0: fela ga o sa ba meme ka nako ya lefu le teng ba utlwa botlhoko
21: ba utlwa botlhoko ntate mahloko
0: ke re ka nako ya lefu
21: lefu ga le mengwa ke re lefu o jetse batho ba tla
0: bona ga ketšho kgaitsedi aka ke re go thwe re thole fela ge se ke ra ba bolelela ga ngwana a tleile pele ngwana motlhang a ileng ge ba meme ge ba bolelele go e nyeo ke yo sa ile
21: o thabile le bona ke re ntate mahloko ga nnye wa sa ile kanete ke lefu o tlo utlwa ke botlhoko wa ke re ntho
0: eo ke re ka nako nngwe o tla bo o tlhokagaleletswe ga o tlhokagaletswe ke ngwane eno ya o tlhatlhamang ba batla go tseba gona go etsaetseng o tlhokaetse ebile ka nako nngwe ga o a bua o itholetse fela wena o ntse o itlhophisetsa ba tla ba tlo botsa
21: ga ebe gantle o bona go motho wa go tsesa lengke
0: yona ga kešo
21: etsa mokeetsana ono ba gaufi bena ba tlatla ba tlo keteka le ona ntate magoko o thabile motho ga a fele motho ga tete
0: kgaitsedi ka ke a leboa kere
21: ke a lebo ntate magoko
0: semoge tshebeletso ke lesedi mame di dumela
22: lete matlhoko dumela
0: kgotso mme
22: o gantle ngwana mme
0: ke ntse ke ya wa tsa meno a ntse a feleletse
22: ntate matlhoko ke mamsetlhoaloaka ntate matlhoko
0: ee
22: wa bona ga o batla go ipekele dira
0: e
22: difamily mo le baaisane e mongwe tsa o nagang gonna gobane ke sa mbolang go ngwetsi yaka etsa ka wena ga ngwetsi yago enetla o le a bolelela mang
0: le ga ngwetsi itla o batla ommolelele
22: ntate matlhoko kamotse ka gana wena gobane morago ke ona o le a bolelela mang ntate matlhoko ga o batla go ipake dira nne o buotsa kutsa gona ntate matlhoko
0: rata ke nna ke ya leboa alala tshebeletso ke lesedi mame di dumela
20: ntate matlhoko le kae
0: ga bane ke phetse o phetse bua le nna ke mametse
20: a tsaka lechangtse lela le reng ka tla ya ngwana jana Katlo
0: yang wana mufuza na ki?
20: Kisha bise ni yang wana murui.
0: Kile wana murui ki ena itamili ngabole elwe.
20: Eh, gimrui itamili ngabole elwe ni kisha isi mufuza.
0: Murui ki ajwa?
20: Kana lindi moga ufe.
0: Kile na ya nanlebo pilo aji murui.
20: Ah, wanda tema suhu, wakena na wana kita isake lagi, ya wana hawisa hajwa, barnangu, mangangwe.
0: Fela kena lebu pilo boi ki khansangkabu wana wabani kia pila.
20: Ay, chao kenya kie jinda, kema suhu wapilo, wama kasimena kukumpe.
0: Kima tate ripa kela mwana kangangwe, haujwa lo?
20: Eh, kira kie mwana haure. Aur makhuwa ga tiriki dinna dinelo yaka ntumela hore ke bue ka kwa ka kiriki ntletsaka bue ka kiriki
0: le teng ha o bua ka kirikeng ha ho le rona batho ba batsho ibile o rapela o leboha modimo ge modimo ke ala teng o rapella ka kirikeng ba go utlwa oh acha re qete rona ke le batho ba batsho
20: ke bophelo ba rona bojalo ntate matlhoko
0: ga bane yeso ke a leboa tlhe ke leboetse nako gao a kere
20: amen
0: a semohe motho yo motle ke ntse ke na le wena nnane o ke la gaola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm la ka lebitso nna ke matshogo mahloko motlatsa letona la thuto e phahameng motlhomphe Yusuf Kasima o eme ka maoto go bona gore katlego ya NSFAS e tswela pele bakeng sa ngwana motho e motsho ka rona ya Aforika Borwa e seng fela ngwana motho e motsho baithuti botlhe ba thutong tse e phahameng ba nang le mathata ka NSFAS o re o tlameile jwang kapa jwang go rarollwe qaka e bonagalang e le teng diphepetso tse batlang di bonagala di le teng ka lebaka la NSFAS kapa tse tobaneng le NSFAS di lokelwa ko o rarololwa gore bana ba batho ba batsho bana ba botlhe ba Aforika Borwa ba fumane thuto e e nang le boleng e e senang tshitiso NSFAS e lokela ko o tlhakisa taba tsa yona ga e tla e tobane le baithuti ka kakaretso ke se buang ke motlatsa letona motlhomphe Yusuf Kasim ya sa tswa tlhomamiswa kgwedinyana ya o feta mona momamedi moporesidente o ne a mo tlhomamisa jalo ka motlatsa letona thutong e phahameng ka rona ya rona ya Aforika Borwa nna le wena re ntse re le mmogo le na le ya ratwa le ya tshietswa ke wena lenano la ditheo dikalaneng tshebeletsong ya lesedi re ne re sa tshwe re ithuele tsebo re ithuele tsebo motho e motle ka taba tsa bohlokwa re keke ga dibaleya ke tseo re phelang ka gare o tsona ke tseo go bua nnete re sa tlameyang go hanga re panye ka nako tse dingwe ga re bua ka tsona re lokela ko o ditoba re tonne matlho re di beye puo pha mosotho a tla utlwisise gore na ga e le gantle bophelong bo o re bophelang re phela bophelo ba maiketsiso kapa ke bophelo

mali ayonke ndawo laphe ngihamba khona ngathi mali mali ayangisakhona ngisho ukulala ebusuku cabanga imali mali.

ntse re le mmogo le wena metsotso ke mašome ya mabedi le metso e supileng ka morago rra ya boraro ke sa tsone letsa pine monate pejana mane status quo sa ke lebitso la setlhopha ba ne ba re binela Imali wa motlhe ke lebitso la pina Ronny Deepa tshebeletsong e ratwang a tsheditswe ke Just Peace ga jwale ke ile ka o tshepisa motho yo motle ka re ke na le moeti ke Sunset Amapiano Mix re ruto rona ka jono tsena ke difeng tseo ba re tlhophiseditseng tsona tshebeletsong e ratwang le Sedi FM gopola ditheoa dikalaneng.

0: Date Matsogo, ke phetso phetse. Sabata tradition ya game versus Brown. Tsatsi lena o hola Jones Sebitwa. O etsa le mo se mashumo a mabedi le metso be raro. Ke re ho yena ho le bona tsiring ho ya pele. Kwa mane qwaqo. Ke a leboha ho betjwalo. Thank you.
1: Ha tswa se go hudisa ka semoyeng. Mohlomphe mahloko. Mona ke Philip Moahludi ka mona karamolotsi Fijon Skruan. Mona ke kopela setlolo sa ka Eden Letlotlo Hlompho Moahludi. O etsa o keteka dilemo tse robong letsatsing lena le leholoholo le kgethehileng lefatshe ka bophara. Ke re Modimo a tla mo etse hantle tje ka mehla le mehla. A mo pate ke yona matlong a ba bolotsana ba e leng dira go rona. Ke a leboga kona sebodi sa ka le tsentse ditlhaga Modimo kuo.
2: Hashtag dikalaneng weekend. Dumela Abdipapi. Ke sethate sebatlhe wa kgathamelodin vision ya kere o monate motswako 100% ke mo fa yona. Mametse ke lekgubung ya 89.4. Tanko.
3: Dumela ntate Mahloko, o bua le Khalem Lepeka go Depoto. Ntate Mahloko, ke hodisa Soli Moleke Thogwane, o dula Vale, ke re a hole a bone tse ngata. Thank you ntate Mahloko.
4: Ntate Mahloko, dumela. Ke kopela Jwalane Molefe, ke ngwanane wa mane Qalaqhe Bothaboteng. Ke re a hole le hole le gore le bone tse ngata dilemo. Kopela ke matele ka mona ka Boksburg, ke ore omisa lapeng ke Bothaboteng magolane mogane. Thank you ntate Mahloko.
5: Ntate Mahloko. Wa phela mehlwe mazeko ka brakpane ka mona ai wa di otla gore wa di otla dilatelana ka boke motswako wa di otla dilatelana o mhopotsa botshimbaka ksalo ha mfana ho nyathwang ho ja maswiti tang dadi
6: khotsa ndo dema hloko khotsa ndo ma hloko ho hola justice pethane ka tha flag de ga mo gira hola bona tsenga tanga tanga tama hlupo yena go pala ga chabala ga blow funding ga tha flag de ga mo tangi nda tama hlupo
7: nda tama hlupo dumela hola dikala neng ke tso sa ba balatelang ke ma telefatsena la kwa ka mane
8: dumela nda tama tshugo nda tama tshugo ke kopa o tsa moradi wa ka dimakatso tse o Potchefstroom ke tso se magadi wa kae
9: wa tsoma ka pele se buri se moeng ke a phera pezantle ntati ka se kulela na je go pera mahatsaka e le na ga tlaka wow o la go tsari ke mo tsena ta ke nne ma harane no go ka ma ka go kurusi mo tsengwa di tlhokwane ke a go hola ma bana ba ka ke ntse go a ta o ga tla ke ntate no go no go a mona ka fara ke vizi na mpai e ma ga na mo ikiri se ya le go anta ti
10: en tate ma hloko dumela a re re ntate Mandela hle le marobetseng hle ke letsatsi la ha ela tswalo lena re hudise tshepo matswetlane ka mane ka Lesotho ke re a hole bona ba kopelwa ke mengwa moloi ka mona ka dipelane mhop house. Thank you ntate ba
11: dumela ntate Mahloko dumela ntse ko jile ka tsebe ke le mona Phokeng Welkom. Ke nna ntate Fani mane. Ke hodisa ratolatelo le maikutlo. Ke matsiriso mama siane. Ke re ahole. Yena o mana bothabothe mane mothong ke mabuthile. Ke hola o hole wana ratolaka.
12: DJ Sticks dumela tle ka ke ne go hola mabatho Agnes Tsusane yena o mane ka tle o dire a hole a bonetse ntsinata nna ka le ditso ke tsietsi maganyane ka twa ke le bohle DJ Sticks
13: ke ngwana mme mixiwa wa ka tsela ka jo ngwana mme hai wa tshisa ngwana mme ke iputsa kwa tetse ntule ngwana mme ke ke ka manga sebuke ntle ka zone 12 le go hola up to oba gana ke ka moga sebuke ntle ke tsa tsela nna dilatswa tswalo ke kopela ntate nkesi kgolokwane tle ke tsa tsela tswalo lena ka jo ngwana ke ke bra ke tsi aba ke dikam nna dingwana mme ke gautse mafoso go bona ka sa solo be ke le bilibabzi
14: captain my captain mo kapteni a ke ko rome ka mane ka Thabong Welkom Riebeeckstad hola ka khiso moletsane wa hola mradi wa moletsane ke re a hole hle a bodi le motsedi tsenga da ibile a hlatswe kapteni a e ka mane ka lefung ka di smart tv o tso so lo kopela ke morena ranti ba ka mona ka kimbare thank you captain my captain
15: yanda tema tsho ma tloko ke nan tapseng hlale le ka mona ka kenof ke a hola ntate tsatsi la ka jeno ke tsa 40 years mo di ma tlo lo fa se hle anga tle se ke bona se di tsenga tenga ke phelela ngwana ka ntate ma tloko
10: ntate ma tloko dumela dumela soja ke kopela matlotlo paballo mahlasi ka mona ka vepena wa hula letsatsing lena o qeta dilemo tse 13 kopelwa ke nkgono wa hae ka mona ka Bloemfontein e leng bedi tanki
16: kgotsa ntate mahloko ke nna mme molhadi mo zone 5 Thabantsho ke kopa go tsosa Thandi Mapogwane Alex 5 Avenue ke tsose mema morena maloka se mo zone 5 ke tsose atlhagang dibusho mo zone 5 ke a leboga ntate mahloko
17: na ke ntse ke na le wena maqhubung a ikgethang 87.7 o lebateng 106.6 megahertz mesong ya letsatsi la moqobelo kgwedi tlhola matsatsi a le18 re keteka le ba ketekang tsatsi la bona latswalo ka jeno ke ka hona ke ileng ka o kopa gore ga re ba tsosetlhe wena motho yo motle re tsose ba ketekang tsatsi la bona latswalo bao re ba tsosang re tla ba tsosa o sasa e re keng ke matlho ke a latlhele morago wena motho yo motle re shebetsana lane ka la 18 kgweding yone ena selemong sa 1900 1914 moetapele wa maindia ya neng a le teng ka rona ya Aforika Borwa motlhomphe Mahatma Gandhi mo na ileng a etelela pele mohwanto o neng o ikgetha wa passive resistance ka rona ya Aforika Borwa o ile a tloga Cape Town a leba mane England ka selemo seno sa 1914 18 tsa July mme a kgutla kgweding ya Pherekgong selemong se latelang sa 1915 re ka lebala jwang re ka lebala jwang re ka lebala jwang le na le a ikgetha ke la moetapele moporesente wa pele wa motho yo motsho ka rona ya Aforika Borwa motlhomphei Nelson Rolihlahla Mandela a re gopotsane e ne le ka la 18 ka lona letsatsi lena selemong sa 1900

motswalle wa hae wa sebele Oliver Tambo. E ne le ka selemo sa 2009 ha United Nations bana ba matjhaba ba ne ba tla hlwaya letsatsi lena e le letsatsi la matjhaba le hlomphehang la mohlomphehi Nelson Rolihlahla Mandela. Ha e ba re hopola hantle le ile la qala ho ketekwa ka tsela eo e ikgethang ka selemo sa 2010. Lebaka-baka wena motho o motle ke molwanedi wa ntwa ya tokoloho motho ke ka wa epata e ne le ka la 12 kgweding ya Phupjane selemong sa 1964 ha mohlomphehi Nelson Mandela a ne a ahlolelwa bophelo bohle ba hae Robben Island. Ho tloha Robben Island o ile a tloswa mono ho lebiswa ho Portsmouth Prison, mme a nkuwa a iswa mane ho Victor Verster Prison ka selemo sa 1990. O ile a kgethwa jwalo ka mopresidente wa naha ya Afrika Borwa ka selemo sa 1994. Selemong sa 1999 ya ba o nka qeto ya hore ha a sa tswela pele ho etella naha ena ya Afrika Borwa pele.

mme o ile a itopolola jalo ka moporesidente wa mokgatlho wa African National Congress ka selemo sa 1997 konferenseng e neng e tshwaretswe Mafikeng. E ne le ka selemo sa 2004 ha tla bitsa borraditaba a tlo phatlalatsa gore wa itokolla jalo ka setho sa dipolotiki ka gare go naga yena ya Aforika Borwa a beya meja fatshe. O entsetse ngata nakong eo a ntseng a phela le pele ba moporesidente o ile a nna a kena mekgatlhong e mengata a tlisa diphetogo tse kgolo, mme diphetogo tsena di ile tsa bonagala gagolo ka morago ba go thewe se e bitswang ka gore ke Nelson Mandela Children's Fund le Nelson Mandela Foundation mo mamedi e motle ka selemo sa 1995 go fitlhela selemong sane sa 1999 ka kotlologo. O ile a kena ka maatla ntweng ya lefu lena la HIV le AIDS a sebedisa nomoro ya hae ya tšhankane 4664 e le ga ana hohela jwalo dibini go tlhaa moseo mawatle go tla konsereteng e neng e ikgetha go tla tsietsa batho ba phelang ka kokwanatlhoko ya HIV le AIDS. E ne le ka selemo sa 2005 ha ana phatlalatsa a bolelela lefatshe lotlhe gore mora wa hae Makgatho Mandela o tlhokaetse ka lebaka la AIDS. E ne le ka selemo sa 2005. Ke bua ka moetapele Nelson Rolihlahla Mandela. Le metsotso ya tsamaya motho e motle ke 20 le metso e robedi pele go hora yane ya rona ya botlhano. Ntse re le mmogo nna ne o ke la gaola ditheo a dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke botlhe.

re ka ile bala joan taba ena ene tsa hale ya makatsa lefatshe ka selimo sa sekete magolo a re bo ma shume a re bong le metso e robedi ka lona letsatsi lena hantse ya kitse ka tsatsi la tswalo ya ba o phatlalatsa simmuso re o ena dikamanong tsa lerato ibile a nyala Mekrasha Machel ali dilemo tse ma shume a robedi ke bua ka mohlompi.

ile a kena lenyalong kgetlho la pele ka selemo sa 1944 e le ga a nyala mme wa bana ba gae ba babedi e leng mme Evelyn eo ba ileng ba arogana ka selemo sa 1957 selemo ka morago mono ya ba o nyala Winnie Madikizela Mandela lenyalo le nkile nako e telele la batho ba babedi ba neng ba sa kopane ka tsela eo ya batho ba keneng lenyalong ka lebaka la go tshwarwa ga gae le o tlhola tšhankaneng dilemo tse 27.

harna ipata hore ka selmo sa 2008 ke ha keteka dilemo tse mashume a robong ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Lelo holo letsatsi lena wena motho o motle ha le kituke fela ke ma Afrika Borwa le kitikwa ke lefatshe ka bophara jolo ka ikile ka super hore ine le ka lona letsatsi lena hane United Nations e tla phatlalatsa simuso go letsatsi lena le kitikwe ka tsela e ikgethang selemo le selemo e mashume mabedi le metso e mehlano metso tsopile go ra bohlano ntse re le mmoho nna ne o lena le ratwang ke wena. Ke mo kobela mogotsi ntumelle ke tle ke etse ka mogoki ratang ka tsebetsa hao. Bo be a hantle bana ba bang re maitong ke bua le wena motsotsongwa jwale ba bang re ya mafung ba bang re ya manyalong ba bang re ya mikiting ka o fapa fapana eto le letle le hloka mathata gabanitseso modimo wa nna le boloke le ganne ka kelo hloko re lentse le tshwere molao.

0: kgotsa ntate Mahloko ke nna me molhadi mo zone 5 Thabantsho ke kopa go tsosa Thandi Mabogwane Alex 5 Avenue ke tsose
1: Dumela, dumela, dumela GJ Sticks Motswako hao mannate o mannate o mannate o mannate Kumametse go 826 DSTV channel ke masita a Sandawana tswa kwa Makonjaka Danko
2: Ntate Mahlo Ntate Mahlo go dumela Ke thibile o tswile Ntate Mahlo go tsatsi nena o bola mtshana wa ka kamana lefatsheng la kanana re filwe marengole re hola hola ngwanana hola mme wa mshanyana le mo o hole o bona tse dintse ngata modimo wa wetsa hantla o pate mahlong a badilo ba dira ba bolotsana go be lotsatsi le monate tshana o kopelwa ke malomae tefo makwae diplasing Fontaine manna farm lebitso lang ha vesele ke a leboa ntate Mahloko
3: DJ Sticks ke kana le ka ratanda ka sheko ho la Paulo Suzuma ka moka o bete nkosi o la le thato o ka o tri bahule ba beletsatsi le monate. Thank you DJ Sticks.
4: Tate maso go dumela, tate maso go dumela ntate, dumela ntate mwana ke hodisa molamo wa ka ke mo ngare letsatsi o ka mane ka masego batle go ke ra ho la ho re o kopela ke molamo wa hae o ka nga o se hae ma tlo letsatsi ka bona ka putin ke ha ho la bona tseleng tsena ta hape ya morata ha ho ka love
5: DJ Sticks wa le sebi FM go tsena tatwa ka go tso ke thabo ka mona ka fan started se re se go mametse ka 8.1 no ya duma ya duma ya duma ya duma ya duma ya duma DJ Sticks ya duma la chesa le sebi FM la chesa ka thata thank you tatwa ka thank
6: Ndate mahlo go dumela. Ke la tsena ga le ka phigitu. Nne ba tloka la ola ba le ke ndate ke le ka talo tsa video se ke moguti ka mone mbuto sione. Ke na na ola ma ba le ke kha papa ba khonolo ke o kopela ke munyane wa hae. Ke nna tsena ga le ka phigitu.
7: Ndate mahlo go ke tsosa di bini tse tharo tsa Saint Mary's Spiritual Choir ka mona ka Kukano. Ke jabulan sko sa.
8: Dumela ndate mahlo go. Tu ke pontu sa bana ba latela Max Mabele ka mane ka botshabelo Papi Mbutho Moshane Lebogang Pi
9: Seburi se moyeng ke betho le Mafrika bua le wena mona ntate ke ne ke re ke tosa Mafrika jone ka mona ka kanana ke tosa lotwa mai
1: la DJ Sticks go mametse ka 806 ntate ka mona ka Springs ke taumolo masita ka motswa kwa wa monate tangi ntate
10: dumela ntate kwa ka dumela ntate kwa ka go pa tsosa ne mantswa ke banka ntuba ka mona ka di nweng ka di 16 ke tsose go no nompidi
11: go na re lo celebrate birthday ya tata man steps Mwana zamdela na mabuzang steps so rolo celebrate birthday mo kare fiber cheese sweets god snack nje rolo celebrate birthday tata mo le ba holang ka ofela ba kgwedi ena le setse la ka sheno kale ba ke na ba tsa se ka ifela
12: ke ba tiri se nye wena motho e motle ke batla re matheka yona hantle ka bogabane bona ba haisale genegetso sa ba kitikang tsatsi la bona la tswalo ka jeno yana ba kopelanang e re tloetseng o ietsa o batsosa ge tla ietsa o sasa ka sonta ka jeno re tsosa ya kitikang tsatsi la ela tswalo kae kae re tena re tsamagela hla mokubetso mo mamedi e motle re fanye mokubetso re etse ka mogwa o re sa kopjwang ka teng e se le tloaelo gore batho ba tla le ka lehlono lo motho a ga ke ba kopela se ke tla utlwa gona yela ha ile jwalo ya o gaula ah mochino na o gaola kat mana hawa mamela se ikupjwa ile shumela metso mina metso tsopile ho rabo hlano ho renya ba hlano ke o tla ka lengwe le fatse ke tsama le wena motho e motle metso tsong e mihlano ka mara ho rabo hlano ke matshidiso murutu teng o se a hlophisitse taba tsa di beile hantle ka manane a tle a re be hantle rona ba tla tobana le mabitla a a hlameng ka jeno re feeletsa baratuwa ba rona ka dikhutlo tsenne tsa lefatshe lona bohle sebetsang hantle
13: Ere ke tshwele tsona ke nke dinare special.

0: Dumela ntate Mahloko, o bua le Sekgoyi Madumane ka mona ka matatela dititjhere tsatsing lena ho hola House Nombi Zeleny. Hona mona dititjhereng ke House Nombi a hola bona tse ding tse ngatangata a tsebe Sekgoyi wa mo rata. Thank you ntate Mahloko.
1: Dumela ntate Mahloko, dumela ntate Mahloko. Ke kopa ho kopela matihlonono maka wa hola ke re a qete dilemo tse ngatangata, o kopelwa ke rakgadi wa hae. Ke ka mona ka Thaba Chicha, yena o ka mane ka Mthaka.

re me kholo khotshane re me lalantle ha re etsa welewele le ke ha re etsa thapelo sila kwae ri o tsuba thabeng ri o tsolwa mosou wa le ha ha ntidi u bitswa le babalasi ho thwa yo thusa di kharejana ntswa ke ntana ntola ntidi nka ikhotla ka ntidi ka kuka modimo a ko nkutlwe ke a rapela makane wile kai ho sa ke mo khutlwa re tla bonwa bong.

tau dumedi sa hoseng hona ka lebitso le matla la mmoloki wa rona Jesu Kriste re kopana le wena tshebeletsong ya matshidiso mo re lekang ho bua le pelo ya hao re re phephi phephi mo mamedi a re fumane lentswe la matshidiso bukeng ya Jobo kgaolo ya bone temaneng ya botshelela ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena borapedi ba hao na ha se tshepo ya hao na leo ke lentswe la Modimo lengwalwe lehlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng mme ka Jesu Kriste morena wa rona le se ke latswa la khutla le saetsa mosebetsi. Amen. Mo re badileng teng ke potso taba ena e tliswang ke Elifase e mong wa metswalle ya Jobo. Mme o re ho Jobo, borapedi ba hao na ha se tshepo ya hao na? Le momamedi dumellana le nna o seng hona hore lefu ha le fihla le etsa dikeledi di be teng le tlisa bohloko bo tibileng mme ka dinako tse ding re hahellwa le ke mantswe a ho bua kapa le mantswe a ho tshidisa ha re lahlehelwa ke baratuwa ba rona bophelo bo fetoha ka tshohanyetso diphotso momamedi di a ngatafala dipelo di a robeha re qala ho botsa potso ena hobaneng lefu lena le hlahetse nna hobaneng o tsamaile ngwanaka hobaneng e le motswadi wa ka hobaneng e le molekane wa ka hobaneng e le motswalle wa ka ya ileng dipelo di a robeya na bohloko bona bo tla fela na ke tla kgona ho phela ka ntle le motho ona o ke phetseng dilemolemo le yena momamedi tshebeletso ena e re le hara maemo ao tshepo e santsane e le teng mme tshepo eo re nang le yona tshepo e fetoha seikokotlelo e fetoha moriana e fetoha mmusapelo mme tshepo ye Elifase a buang ka yona ho Jobo o re na borapedi ba hao ha se tshepo ya hao na momamedi ke a tseba ho bohloko kajeno mme o ya lokela ho be bohloko ha se phoso ba bohloko momamedi wa ka ya rata o tlamehile o bontshe bohloko o lle le morena wa rona Jesu o la nalla le yena ha se phoso o lla empa phoso e kgolo ke ka nako eo ha re lla re be re lahla tshepo re be re lahlelwa ke borapedi tshepo e santsane le teng mme tshepo e re buang ka yona ke e reng le ha o le lerotho kajeno bo sasa ho tlaloka tshidiseha momamedi Modimo wa matshidiso a be le wena phephi tshepo e sa le teng ka Kriste morena ke re ho wena kutlo ha e beketso amen.

tebedi ome di sini di omelo mokwabotung na ki motho a tshele ya ha le bajwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tshabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pheleu mafotla di merika pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele la shaba le sahani he mo mamedi mo tla wa tshebeletswa le sedi letsatsi la maqebelo mega jeno he go di ena ya phupu e hlola matsatsi a le shome le metse robedi selemo ke sone he mo medisa ke tse pedi ma shome a mabedi a metse tseletseng ne te ke a nyane a holo he sena selemo sentse setsa ma jalo ka ile mona mna re se re ke neng go di nya o qetela ena e leng re e thajwa le go di kapa e thian jalo selemo sena sa ba soto mega le ka hlalosa ka re beke nyane e tlang e tla re fitla he mo mamedi re tla be re o tla lana la mpolele la o qetela bakeng sa selemo sena heme seo re reng ke selemo se fetileng re kena selemong se setšha sa basotho re ya re shebile kgwedi yane ya phato mme jalo ka kgwedi ena phato ya tlhola matsatsi a lesome le metse re robedi tsena he mamedi re ya tseba re kwano lapeng Aforika Borwa ke letsatsi lane le legolo mo e leng re re hopola makaubere go hopolwa ntate Nelson Mandela ke tsatsi la e la tswalo he ka jeno ntate Nelson Mandela mme ke a dumela gore maobane le ile la tswa ka magalo bakeng sa gore le dibakeng tse ngata bakeng sa gong ka metsotso yane e mashome a tsheletseng le thusa-thusa mono he le thusa-thusa mono mo lokelang gore le tle le thuse teng jalo ke moqebelo ka jeno he momamedi re se re kene mafelong a beke ke matsatsi a mona banna magolo ke matsatsi a malofa mme a letšhabile tjena ke nne ke bolele ke re ke ha letšhabetse dikgomo le batho goba nnete ya sala he momamedi taba tsona di kena ka mogala motseng mme jalo ka kgwedi ena ya tlhola matsatsi a lesome le metse robedi tjena ke se ke ile ka boka dikgomo e re gentle le gore ke nne ke ya kwana le kwana momamedi ye motla wa lesedi ntumela gore ke tle ke tsebilela ka jeno ka gore nke ke tlhaka mona ka leribe ka metlha la matsatsi ke re ke le letala la mmamosa le molapo re bitse godimodumo ya leribe ba re dikgomo e tla re gang fela ka morapinene he momamedi ya godimodumo ya leribe nna le wena re tlabe re wela antle ka gara moleka wa tshimo fela ntumelele gore ke fe godimodumo monyetla gore batle ba thale.

re fetse ha mo mamedi mo tswa tsebelo tswa le sedi pineng e monate nngwe ma metsi ya go dimo dimo ya le ribe ba ne ba re di gomo ke monate e o kineng ke re re tla re tsibile lana le na la mpolele ba keng a sa mafelo ana abeke ela hloko ha mo mamedi o re ka jeno michini nkwano ke tsa maleki le bogile go mama todi me re go lebile le wena se hoja ka re o tlo go tsholela ngwana me ba keng a sa mafelo ana abeke re ke ena ke sentse re le mahla hahla ha re tonne mahlo re shebile tabatsa rona rona ibe ke di sebetsa ka tsela efe ere jolo ka ile mo ne ha mo mamedi mo tswa tsebelo tswa le sedi ke se gile ka wela ka ramole ka watsi ke tla ke opo potse molo moritaba ke tlonka mahlahlalo a mabedi ane a ukileng ka usia ka ona hebe kenyane e sa tswa feta mo kileng ka re wena ho tsamadi ka rabo romela ka rabo tseno tsenga tengata dia khale mona ma Africa tj@sabc.co.za ere ke nna na bele le la pili le teng ke opo potsa molo moritaba ke tla ke tswela mathefatse nano nyana senya mafim ke ri shit ke hook ke ri shit Hele hele le mabokopana a ke bua ka wena ma rwala direkere e ke re wena ngwana bo le budi raditse jana meno nyana o beile meno a ka nke a tadi meno manyane mahela jwang ba le tiri hey se go batho e mo hatla o kae o bo kopa ke o romeletsa ene re bana beno ba fuwa mihatla wena wa oraletsa tse u di mo mafike wa re ha ile ho ya le gale o tla romeletsa a Get it hot, pull, or it.

tsejana menu nyana o beile menu a kan ke atari menu manyane mahela jwang ba le tiri hey se go batlwe mo hatla o kae o bokopa ke o romeletsa ene re bana beno ba fuwa mihatla wena wa oraletsa tsi di mo mafike wa re ha ile ho ya le khale o tla romeletsa a ke re ha hul ore idi olale leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi ao ke ntseng ke hopopotsa molomo ditaba ka ona ile a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona begenyane e sa tswa feta mo kileng kare e ba ngotse ba dikarabo tsibila tseno tso hledi ya gele mona ho mafereka tj at sabc.co.za re yo lokale mona he mo mamedi mo tawale sediki sekile ka feta ho leno la pele ke tle ke le feheletse ka hore ke tlong ka pine mona te kwa no nke ke bitse wa matsi ya phello ha khita ntwe mona te bana a re like tege e tla re ka marapine ne he wa matsi ya phello ke tla be ke nana bela hlahlelo la bobedi ho ano a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona begenyeno e sa tswa feta.

0: ye ba pine monate he mongwe medie motla wa tshebeletso ya lesedi o nongwe mametsi ya wa hamatsi ya piello na khita ntwe monate ba nna arla ithege ke monate e o ke neng ke re ke tle ke feletse hlahlelo lane la pele go ana a mabedi a o ke ntseng ke o popotsa mo mo ditaba ka ona ile mabedi a o ke neng ke o sile ka ona beginyani e sa tswa feta re ntle tsenyo na go he mongwe medie ke tle ke boele ke nana bele le nala bobedi le teng ke tle ke tshwara mathefatshe nonyana senya mafim ke re shit ke khuk dipula molomo tsa ba fatse e ke re dipula molomo bo matuba ditaba ao jole ke roka tse tleriketo tsona tsa bo rake pidi ya pamere mona ke bua ka bo marwala noko maepa diwedi wetla helang ngwana moholwane a baba selo sa e sa tabola motho letswalo sa aka le nkgono mohlola o di bona nkgono a gobaelwa a re latang gege e tlo thusa taba di mafeke feke mokwepa o sa kene ebile a thimula a suma ka dinko a etsa metlholo a reng ntsha mogantsho ke ete ke tsebe go bapala ka tsaka diketo ra e beya fatshe a reng gono a dikotse a dikotsa ba di latlha thakadi ya etsa metlholo ya rraga tshwene ya ba di wela magolela tjaro ya mabono moleko re o bona o le gakala pinyane ya dula lepalapaleng jwale masapa a utulola dipatilweng ke re moloi ke hola ore iki hola le ere ke tla ke le phete he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo lena la bobedi o ano a mabedi a o ke neng ke o sile ka ona begenyeno e sa tswa feta e ba mohlomong utlwetse hong le dikonyana ere o le phete ngaka ke tla ke boela ke tshwere mathefatse nna nonyana senya mafi ba nna ke motintinyana ke nonyana e fofang ka bohlale ke e mona e sa ichibin sriting ke nonyana e marrapo ipakeng ke re shit Kerripshiro dipula molomo tsa ba fatse e ke re dipula molomo bo matuba ditaba ao jole ke roka tse tleriketo tsona tsa bo rake pidi ya pamere mona ke bua ka bo marwala noko maepa diwedi wetla helang ngwana moholwane a baba selo sa e sa tabola motho letswalo sa aka le nkgono mohlola o di bona nkgono a gobaelwa a re latang gege e tlo thusa taba di mafeke feke mokwepa o sa kene ebile a thimula a suma ka dinko a etsa metlholo a reng ntsha mogantsho ke ete ke tsebe go bapala ka tsaka diketo ra e beya fatshe a reng gono a dikotse a dikotsa ba di latlha thakadi ya etsa metlholo ya rraga tshwene ya ba di wela magolela tjaro ya mabono moleko re o bona o le gakala pinyane ya dula lepalapaleng jwale masapa a utulola dipatilweng ke re moloi ke hola ore iki olale leo ke lona he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi o ana a mabedi a o ke neng ke o sile ka ona begenyane e sa tswa feta mo ke ileng ka re go wena ga o tseba dikarabo tse ebila tsotlhe di agele mona he o mafereka tj@sabc.co.za re ke mathise ba ka bofofu nako e sa dumela ke tle ke le kole karabo tse ileng tsa kena go tswa go wena jalo ka momamedi a tshepagalanga wa tshebeletso ena ya lesedi eno wa pela kenang kwane wa dumedisa banna re dumela tle nonyana senya mafi a re dumela tle ndate saga kapa motintinyana o fofang ka bohlale o itse la pele ngwana mme karabo ya rona ke leo le la bobedi fela ka o tshwana ya ngotseng karabo tse eno ka bobedi ke letlhogonono nyokong ya ngwalang a le nomorong ya ntlo ya 2859 strateng sa lediga ka mona ka kgotsong gaufi le toropo ya Botaville wa getse mmalwa ngwana a nyoko banna a gela tse mana gore e bangwe sa di bona gante ntate saga nnete ke tseno he ka mogote ba dileng ka teng ngwana mme di tlhakile ga di a tlhaka fela di tlhakile le go feta metsi ya sediba ke a leboa diome le bone lena wa kena re kgotsotlhe motshwara teu wa kgomotsang tate banna bolela go kgomaredi ya kokotane boko saešwa le lenono e re ke bone ge ngwanna o e somphile karabo tse pedi o ile a mpha karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi ebile a mpha tsona ka ditshwantsho ya ngwetse mona a re ke ena he master p diome ke ntata kgotso le re neilwe o ka mona ka raceway park ka mona ka Bloemfontein ga o file maemafofane a Bran Fisher ke maemafofane a ka mona he ka Bloemfontein ere ke bone mo ileng a kena kwano ke Johannes Majola o re dumela tlhe ntate Mafereka le tlhatlhelo la pele mono seroki he o ne a roka la bobedi lona ka o tshwana o ne ntse a roka go itsenya mme ya ngwetse mona ke voiswa Johannes Majola ya ngwelang a le ka mona ka qwaqwa ka thibelela ga morena sekonyela ke kamane ka botshesenya ere ke bone mo a kenang kwano ke Mmapaseka Sebabolo o re kgotsotlhe ntate Mafereka karabo ya pele ke ngwana mme ya bobedi lona ke o ka tswana jolo ka ke boletse he mo mamedi mongodi wa tsena tsohle ke mmapase ka sebabole ya leng ka bona ka bonani ka bona ka Fanda Bail Parker ke ka le kwa ka province ya Gauteng ya ke ene ba nna ntse ya dithota ke thabiso le kweni ha o re dumela hle mo tlatupa ampa karabo tsepedi re ya pele le ya bobedi ke tse ngwana mme thabiso le kweni ya ke mahlakwana e motona ya leng ka bona ka Caleb Motsabi ka bona ka BFN ka Bloemfontein are ntate mafereka ha ile le hlenta tabanana ke ya leboa re ke fete he ho ntate le kweni ya ke bona di ntshupa kae ya ke na mona ke shwa pim ka bani ya leng ka bona ka extension 9 ka phameng ha o file toropo ya Botaville mwana we sole na ka o tswana o mphile ka rabo tsepedi re ya pele ke yo hle mo sia motobatsi ya bobedi le yona ke o are titi o te o re tla khutla hape na ko e tlang le tswela manyukule le yena ke yona wa kena o re gotso hle ntate makolobetsa ntate kabinyana manyukule hem are ke mametse antle ngwana mme ke mametse ke le ka mona heka merafo nyamponeng ka mona ka western area are ke a leba hle ntate mafereka ha o ntse o rene letsa papadi tseno tsa mohope wa lefatshe empa mphile karabo tsepedi a mpha karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi gore maditaba Elizabeth mama happy o re dumela hle wena se fotla di Mary are modintinya na ba nna ko marapo di pakeng o re dumela hlamoraka are ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo o mphile karabo tseno ka bobedi ba tsona ke phoka ke mona etsi ya di banna are ya gaola yaya o ka mona ka Snake Park ke ka mona ka Maokeng ha o file dropo ya Kroonstad ke tsona karabo tsentse di kene re ke bone Elias Chabalala le yena ke yona wa mphitlela kwano a dumedisa re dumela hle ntata banana le nna ke tsona le wena bane ke ntata banana ke ntata matebele ke ntata thokozile le ntokozo o mphile karabo tsepedi a mpha ya pele boela mpha bobedi Elias Chabalala ka mona ka Qwaqwa ka Tseseng ka mona heka Sifikaneng Betuel Molelekwa a re dumela ntate mafereka ya pele le ya bobedi ke tseo Molelekwa gesa o ka mona ka Kokosi ke ka mona ka Fortville ka mona ka extension 3 Bishop Chetuvuma o dutse ha o file mema bishopo ke mema bishop vuma le ene he ba ka mona ka 21 Maxwell ke strata seo ba leng ho sona ke ka mona ka extension 2 ke ka mona ka Fanda Bail Parker CW5 ba mphile karabo tsa bona ba re mathegetsa la pele nnete he le hanne empa ha le la bobedi re utlwile rona e be rogi seo se ne se bolela kae ke ya leboa ntate Bishop Vuma ke ya leboa mema Bishop Vuma ka mona heka Fanda Bail Parker ka le kwa ka provinceng ena ya Gauteng Polosia le na wa kena re gotso hle senya mafi o mphile karabo tse pedi re ya pele a boela a re ya bobedi ke eo a re hotswa honna ga itse di ampa fulane ka mona ka Orange Farm ka mona ka extension 3 di go mo ntate mafereka re ke bona engwe kena nkena ke ya makafane Paul Ntidi ka mona ka Mamelodi tabentsa mamogale le no mphile karabo tse pedi a re ke ya leboa hle se budisa ka segabane ya pele le ya bobedi ngwana mme ke tseo karabo tseo ke ya leboa morra mafereka foka motlong le na wa kena a re dumela hle motlhatupa le no mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi a re monga karabo tsena ke ntata bashanyana ke ntata moshanyana ya le monto jolo ka monwana e leng tlhonolofatso motlong a re ha e le nna foka motlong ha e soke ka mane heka bohlokong Bethlehem empa ka bodilo ke ka mona ka Maokeng ha o file toropo ya Kroonstad a re ya gaola yaya ke tlo magola banna ntho e tla re ha e tswala motsheare e be ya hlola ke tsona karabo tsentseng dikena re ke bone engwe kenang kwano ke matwang mosolotsane ke yena nnuku ya leng ka mona ka Ramolotsi ka mona ka Phil Yunsklon le na mpha karabo tse pedi a mpha ya pele a boela mpha bobedi banna ka baka bua ka Ramolotsi Phil Yunsklon ka baka hopola ntate selotlake e be o ka e bona ntate tlake dumela ka mono ka mono ka Phil Yunsklon ya ke ka mono ka matokomane e Fijone e ne le matokomane ga ke tsebe kapa antse a le ngwana wa matokomane ka mona heka Ramolotsi ka Phil Yunsklon Teboho Paul le ena o ile kena o ka mona heka Kroonstad ka Maokeng ka Snake Park mwanna o e shompile karabo tse pedi ke a leboa ti Teboho e re ke bone thane Thekiso ya leng ka mona ka Phomolong Yenaman le ena o mphile karabo tse pedi a re ya pele la bobedi ntate Mafrika ke tseo hle karabo tsaka sejanamane Ramokwatsi le ena o kene o ka mane ka mafeteng ka ha lebeta le ena mpha karabo tse pedi ke le ka ota mothenwa kgotso Ramohumane le ena o kene o ka mona heka ha bodiodi ke ka mona ka Lesotho ka TY le ena mpha karabo tse pedi re ya pele le ya bobedi ke tseo malome ake ena re motšhana tanimataba tsaka he ya pele le ya bobedi ke phoofolo yane nnete ya thota e tla ra ikwa mokgathatsa e be phamisaditse jana ke moruti wa Mosotho ya leng ka mona ka botšhabela wa province ya Freistata ke ntate Molefi Mofokeng le ena o mphile karabo tse pedi re ke bone he mameni Simanga Sello le ena a gutlwa kwano face 7 ka mona ka Bethlehem a mpha karabo tse pedi monaheng Joseph le ena o kene monaheng Joseph a re ntate mafereka ke a leboa ngwanna weso hem o ka mane ka Phomolong ke ka mane ka botsheseng ka Qwaqwa he ngwanna weso mphile karabo tsa ga ke a leboa he ngwana mme monaheng Joseph ya ke monaheng Joseph Tibologang Samuel Khalaki le ena o kene mwana o se ampa ka re botse pedi a re ke a le bohlenta tema Afrika ya re ke te ke re titi o te ke ta gutla hape be ke nyane itlang dipuo masiu le ena o kene kwa no he me dipuo masiu re ke bone ke mamoleti hlabahlaba masiu o ka mona ka Centurion le ena o mphile ka re botse pedi me dipuo masiu bana a kwa mo ka Centurion re a le bo me dipuo re a le bohle a le ena mphaka re botse pedi shakes and tolling le ena ke ne ka mona ka Ratswana ke ka mona ka Alentoni ke ka mona ka bola Alentoni he le ena mphaka re botse pedi ene se gale ri ile ka mona ka bo Alentoni re le ofana ka di calendar tsa le sedi e fela tata tsa teng nito no sna batho ba re tabane le tsa di calendar tsena tsa le sedi thetso motlong le ena u ile kena he o ka mana ka fer e ena geng ka mona ka Steel Park ngwana we so thetso motlong se olo sa batla une matebele motse ya ka bona ka tlong bana le ena mphile ka re botse pedi dingata mo mamedi re ke bone motaungwa pakiso le na wila kena ke kwete manocha o ka mona ka lekwa o mphile ka rabotse pedi mushana ka tsiseng ka mane ka sidibeng o tlo mona tsietsi magalanyane ke a ptitsika ke ntata banana ke ntata ipulane le makatso o ka isuka sgutlo ka thabana tswana ka qwaqwa le no mphile ka rabotse pedi thulo wa leto motaungwe motuna ke motho ka mona ka tsegi ka mphatratsane empa ka bulilo ka mona ka Albertone ka Gauteng le na mphaka rabotse pedi DJ Malejwani ke diketso Malejwani o phomolong yena man le na mphaka rabotse pedi Patrick Nyakisi le na wila kena ka Mount Fletcher province ya Eastern Cape a mphaka rabotse pedi ke ntata le sedi nyane ke ntata le sedi le sedi nyana ke mawelana ke gola le sedi nyana he ka mo ka Mount Fletcher le no mphile ka rabotse pedi tona ne JC Mofokeng ga itse dia banana bana ga itse dia Marisebo le Ntabele Ntauleng ga itse dia Marisebo le Ntauleng le na mphaka rabotse pedi dingata he mmomedi mosiwa Joseph Mofokeng re le buile motwa mo solotsane go tliso Jacob Mosala mo kwena Stirman dia umolapo makeleketa Winbacker tsiriso maloka re ya le bobana beso dikene di lengata bona bona ba isa le mabedi ntate o liki hlalele le swaswai ka mo ka mo kolo free report re ya le bua mempuse ke mabokang ka puka lusaka ka qwaqwa re ya lebo ka re botsena dingata he mmamedi fela nete ya sala ho siyo ke nako ne nka nna ka ya ka ona mabitswana ka nna ka bala ka bong ka bobedi ka boraro ho fitlela ke ya badile ka ho fela empa ka bo madima be he ho siyo fela ke yona taba ya nako empa he ka re botse pedi tsa mahlatlelo a mabedi ao ke neng ke usile ka ona begenyane e sa tswa feta la ile he mmamedi la pele e ne e le pela e ileng ya hloka mahatla ka baka la ho romeletsa ho tloha mona he ya bobedi dipula molomo tsa bafatshe e ne le tsona ditaola ke tsona ka re botse pedi ya pele ke re ke pela ya bobedi ke ditaola ke tse pedi tseo ke neng ke usile ka tsona bekenyane e sa tswa feta he mmamedi mo o neng o tsubitse wa getse dikarabo tseno mona ho mafereka TJ at sabc.co.za mme ke a lebo he mmamedi ka gore e be beke e nngwe le nngwe o ntse o le motshietsi wa rona o le motshietsi wa tshebeletso ya lesedi nnaneng lena la mpolelele e re ke tla ke nwe metsi he mmamedi jalo ka utlwa gore ntho tsa bontaramane di a di nkatamela ke nwe metsi fela tla re gang ga ke bituwa ka mona ka mabenkeleng nna le wena re tabereng ka mahlatlhelo a mabedi ao ke tlabeng ke usia ka ona bakeng sabe kena ane ao ke reng ke a matšhatšha bakeng sabe kena ntumelele ke nwe metsi ke tla gotla
1: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng kgema le lesedi FM ke molelwa
0: o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi le nanao ke le ona hela mpolele ke moqebelo ka jeno ke yona kgwedi ya Nelson Mandela ke yona kgwedi ya Nelson Mandela he mmamedi kwano lapeng Afrika Borwa ha e ketekwa kgwedi ena ya phupu mme ke itse ka jeno ke le ona he letsatsi le hantle la tswalo la Dr. Nelson Rolihlahla Mandela ya ileng a hlakala le shomele metserobedi kgweding ya phupu le montseno tse ngatangata tse ileng tsa feta fela he ha re bua ka jeno e se e le mofu Dr. Nelson Mandela e re ke feteo tseno tsa tata ke tle ke usie ka mahlatlhelo a mabedi bakeng sa beke ena he mmamedi jalo ka e le mona e le beke e teletseng ya go qetela pele re diela dikgala kgweding ena ya phupu e re ke tla ke tshwale mathefatshe nonyana senya mafimo ke re shit ke go ke re shedilo Basotho ka lelota ka se magwadi se marothodi ya dipula sebata e ke re sebata se mebala mohale wa bolengau dingana la katse le lehlabafu bamba re ke le gwadi ke le letolodi banna mona ke bua ka se marrobo go setsetse ka tsetu o hlotse makaleng a difata o tsama wana tlaija o itshota e ka hoja o le ditlodisanong le teng tse kgolo tsa bommabotle hela se magwadi tlalo la gago ke kobo ya bagale ke kobo ya banna dinatla ke re bana ba ileng ba elwana sidutswe bana ba ileng ba era bona maphelo a di tlokwe o go ba di gosa tsana bana ba mantla disi ba ik ana ka wena kgwadibe ke re ike le katse ya dithota se ratwa ke marena le bahale ke re khakulla hore iti leo he mumamedi ya motla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo la pele wa mabedi a matsha bakeng sa bekena e re ke tekele phete e ba mohlomong tsebetsa o tsona dile tsae bo le phete ngaka ke boela ke tshwara mathefatshe no nyana senya mafilm ke ri shit ke hu ke ai hula ke ri shit no basotho ka lelota ka se magwadi se marothodi ya dipula sebata e ke re sebata se mebala mohale wa bolengau dinyana la katse le lehlabafu bamba re ke le kgwadi ke le letolodi bana mona ke bua ka se maroba go setsetse ka tsetwe o hlotse makaleng a difata o tsama wana tlaija o itsota e ka hoja o le ditlodisanong le teng tse kgolotsa bommabotle he la se magwadi alo la hao ke kobo ya bahale ke kobo ya bana dinatla ke re bana ba ileng ba elwana sidutswe bana ba ileng ba era bona maphelo a di tlokwe o go ba di gosa tsana bana ba mantla disi ba ik ana ka wena kgwadibe ke re ike le katse ya dithota se ratwa ke marena le bahale ke re khakulla hore iti leo ke lona he mumamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele go amabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekene ke itsa o tseba dikarabo shebila tseno tsotlhe di agele mona mafereka tj@sabc.co.za fela ntumelelo ya peleng ka ananabela lane la bobedi ke tle ke feletse lena la pele ka gore ke nke ke bitse botala ba dinare ba gitlha ntho e monate banna ba re bophelo e tla re ka morapina ena ya botala ba dinare nna le wena re tabegeng nanabela hlahlelo la bobedi go ana amabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekene botala ke ba dinare.

mametsi ba re bophelo ke botala ba dinare ba ne ba re bophelo ha ne re feeletsa jalo hlahlelolane la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa beginner e re ke nkele la bobedi he mmamedi pele nako e tla re fihlela ke tle ke tshwele mathefatshe no yana senya mafim ke re shit ke ho ke re shit lo ke o magwadi o maroboko no yana ya ditota o lebelo yana bana ba hao ba hlaka jeno ha le le ba matubatsana ba se ba tseba o ipatla dia ka male ya ha uta riona o tsabana le ona ha holo engwe ipata a sa le tsabathe engwe ibe ya hudima bana ya hao bana bona ke ditato hatsi ho wena ke re le ba le shomele metse medi ho wena a se mo jarro ke re ike la male rata ike le wena la le rata ba lona bana ha le ba batla rona ba disana re u pa ka melo di ke re kha ore iti mpulame lena he mamedi lona lena lengotswe ke thebola tabi ke yena he ya nengangotse le hlahlelo lena ya le peter he mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo lena la bobedi ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomo ntse betsa o dile tsa boela tsa nna tsa eba o le peter ngaka ke bale ke tshola mathefatse nna no nyana senya mafi ke ona motintinyane ke no nyana e fofang ka bohlale ke yemona e sa itshebin siritinya ke ri shit ke ri shit lo o magwadi o maroboko no nyana ya ditota o lebelo nyana bana ba hao ba hlaka jeno ha le le ba matubatsana ba se ba tseba o ipatla dia ka male ya ha uta riona o tsabana le ona ha holo engwe ipata a sa le tsabathe engwe ibe ya hudima bana ya hao bana bona ke ditato hatsi ho wena ke re le ba le shomele metse medi ho wena a se mo jarro ke re ike la male rata ike le wena la le rata ba lona bana ha le ba batla rona ba disana re u pa ka melo di ke re kha ore iti mpulame lena he mamedi lona lena lengotswe ke thebola tabi ke yena he ya nengangotse le hlahlelo lena leo ke lona he mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena megitse wena ka mehlala matsatsi ha o batla thomella dikarabo bekeng e nngwe le nngwe utlula antle gore na e be roki tseno ne di bolela kae beke kang sebila tseno tsotlhe di agele mona mo Afrika TJ @sabc.co.za nete ya sala momamedi go gamorwa se o tla tsa boleke e tswe mojapele o ntse ya tshwana le mojamorao nako di tsietsi ga dikedi makatse monna ga esita le basadi ba ntse ba ya ba dipheta malatsing ana kanate fela ke manane otlhe itlong o latela a tshebeletso ena ya lesedi re re tswe bakeng sa mafelo ana beke rusie ka pine monnate kwano re bitse lampi wa mofu le lehlonono wa mofu ke bua ka lampi le lehlonono ba kgitlha ntho e monnate ba tle ba re dipalesa.

Mamedi pele re tswela pele he ka ditabatse o re o tshwaretseng tsona ka jeno re ya mabenkeleng. Ga nga rutla mabenkeleng he re o neya monyetla o tlhagise maikutlo a gago ka ntlhagolo ya gago go taba tsotlhe tse o re fileng tsona bekeng ena e be ntlhagolo ya gago taba e ka tlhong wena e be kefe ga re rutla mabenkeleng re o neya monyetla.

0: site fela.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao e ka ba matshidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamedi haribuele ro amohele hulena la mathumisa mafelongana beke ke boletse pejana he re ya mabengileng hore re bone monyetla o hlaise maikutlo ha e beta bagolo ya o ke efe o taba tsohletse o rufileng tsona beke nyena nomoro tsa mahala ke tsena ke 086 000 3084 086 000 3084 ke moteng o ka letsang re bone monyetla o hlaise maikutlo ha. WhatsApp number ki 071-846-0740, 071-846-0740. Siya khatiso ya lentswe mo he re o fe monyetla maikutlo a fela pele re nka maikutlo a re fitise tlhokomediso ke ena.
3: Maikutlo a latelang ke a ba mamedi. Milesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
2: Me he mamedi sentse re tsa jole he o ne ya monyetla re ya ho di WhatsApp re utlwe maikutlo a.

Saturday, hadumela mamedi wa tsebeletso ya lesedi. Ala, la moqebelo halala. Dumela hle mamedi ho hle mo mametseng tsebeletso ya lesedi. O le teng mo senga ka jeno o dumediswa le o amohelwa ka letso le mofuthu ke sibongile sonopo. Eno ke moradi e moholo wa ntate Sone ke motlong ya motshe ya dikasebele phofolo ya masira letsatsi. Koba koba sebata o lokena mosimeng ka hloho. Dumelang. Mamediko wa mohetse ka pina e monate e tlang ka sehlopha sa L.E. Notsi Secondary School.

mamedi ke metsotso e mashoma mabedi ana le metso e robedi pele re fitlha goreng ya borobedi ke nako he ya gore re tlo utlwa rona ke momang ba qetang dilemo ba le lenyalong le bana mamedi bankanang ka jeno.

0: Mamedi ere ke utlo rena ebe ke bomang bana ba le hlohonolo ba o modimwantseng abakopantse le kajeno ka dilemo lemo 086000 3084 ke mo kidutsing teng.
1: Dumela, dumela mama, ai nna ka nnete ke lebohela nna ke a o senyegeng fofo ka mona ka botshabelo. Ke qeta dilemo tse pedi ke le mmoho le ntate Patrick Sehlabo.
2: Ai sebohlele anti wa mathuke a kore ke lakaletse batho bana ba qetang dilemo tse ngatangata ba le lenyalong ke tsotetse luta o kamane ka C2 section botshabelo le malasti luta le ena ntsa le ka C2 bona ba lakaletsa tsena tsentle tse molemo ke fusi mapaki sa Boss Town. Thank you sebosh.
3: Hello seboshiki o bua le Sophina ka Tenazan Masilo ka Phaming. Ke kopela le monaka le season di dzile na ke retsa 6 years re nyalane ke re morana wa go tsara tlhonolo fatshe. Thank you Sbosh.

0: Mamane bo ndi ha monate. Ke ne ke kopela bana be ke ba gatang haholo bona ba ka mane ka Bloemfontein ipupeng. Ke mathabang di tshaba le motsuane di tshaba ba etsa dilemo le motsengata ke re ho bona ke ba rata rati ke magaliseng di ba le Mafrika ka mona ka Lori Park Bloemfontein. Dankos.
1: Semena mamane bongo. Ke tsela le makao tsa batsha fatse ke kopa la ka letsa ausi wa ka di ka matsa bona tsa 20 ba di ketanga shola le mekano wa hai ke le rato makao ke no nati ntukwana le monna hai maphelo ntukwana ba ka mana ka mthatha ke nate mo dimaitse tsetsenga tatu le mo ke a lebo
2: Zeli le Lucia Dlela Klerksdorp Sonia Buti Mothibe Sasolburg Auma le ntlantla khumalo sa Selbeck. Ke halala modimo a na le tlamanye jo le ke mabatho phasa sa Selbeck Highfield. Alelelelelelele.
3: Khotsa sports wa gofela ntima ntuke. Thank you. Yes boss bona tshota ka nna ka Klipoeg. Yes boss mana go ke kopele mokiti sotse tsa mo le mfumadu wa yena ke malgato sotse tsman. Bana lena go tsedile le badula mo ke modimo ba palele bona o fitlala ke kopana le bona. Thank you.
4: Mamedi ke metsotso e dilang antle ho emashuma mabedi na le metso e mene pele re fitla ho reng ya borobedi e re rutlwe ka mona ka mohaleng le sedi dumelang.
5: Hello Sposilele.
4: Ha monate le kae?
5: Ke Sposilele o bua le Ndenge Rotary ka Stake Street. Ke kopela mangwane wa ka le monna a hle bona le dilemo ba nyalane. Ke majoni tsotetse le mathisi tsotetse ke re ba tswagane jwalo. Paka kwana ka vali nna ke Stake Street. Thank you Sbosh.
4: Ke le buile hle moratuwa wa ka le sedi.
6: Hello Sbosh.
4: Ha monate le kae?
6: Ha monate Sbosh ma mutina me ya Tony mo.
4: Eh ya gato laka.
6: A kore ke mathele ka moletsa pitoria ke re Shiba motina le Malefa motina. Ba keta le motse 18 ba le lenyalong ke re ba tsaka e ba lo jolo ka ba tsa di ba bona ba ntse ba ba eketsa ka mehla le mehla. Thank you Sports.
4: Ke le buile ha holo rato la ka le sedi FM dumelang.
7: Bosh.
4: Hello.
8: Hello.
7: Le ka nne.
4: Le sedi.
7: Ke mo tsang ke ya tsena ga Sports.
4: Eh ga itse di amotso.
7: Le se ke go pera sane bo a go se mamo le bueng a go se e se bana le dilemo tse tedi le agolo ba fula tselela mmogo ene ba kopane ene modimo ba ka gona le gane ba dule ba le jalo ke a leboa ke mošantši ka pepenara
4: ke lebile ntate mošantši e le sedi FM leo mamedi dumela ga monate le kae
8: ga monate boss
4: ee
8: o bua le nono tsitsi ka monata Bloemfontein boss
4: ee ge ngwaneso
8: ke rata o kopelang ntate Mohapi le mme Maikuda Mohapi ba etsa dilemo tsa bona tse ngatangata ba le lenyalong ke rata ba lebohela haholo
4: ao ke a leboa hle ngwaneso
8: lebohile Sports
4: thank you maema lesedi
9: hallo Sports le kae
4: o shapo jwa nnana
9: amonate ke Julia Masose kopela na le molekane wa ka re etsa 38 years ntse re le lenyalong
4: aibo
9: ke re le mkhono le ntate mo ho.
4: Ai ntho tse ntle hle re a leboa.
9: Ke a leboa Sports, ka se le monate.
4: Le wena fela jwa lorato la ka e re keng ke wa o qetela le sedi dumelang.
10: Re teng le ka Sports. Tong khono scout ka mme ka matsa ke Zastro.
4: E ya mami.
10: Boss, hona le bana ba moholwane mane ne botshabelo. Ke tshepang scout le mali sedi scout. Ba dilemo ba dula mmogo e se le bona ba e leng diihlo go kona mona modimo a re bolokele bona ke ya leboga bongi tanki
4: ke leboile legato la katsatsi le monnate nate
10: moma fela jalo
4: ao batho babedi ke metsotso e mashoma mabedi a na le metso o le mompele re fitlha goreng ya borobedi.

0: a se mo he mo medi e re kutlo rena wena ka mona ka WhatsApp na o reng
1: le bo tse se bonkile jaloka tili mo tse fitile bongi bongi bongi le sita ka nka ke se ten ha ke re se thupitseng
2: majibaka tumela sbosh ke teo ga

0: Antwini Goldfish bona bane ba re born a miracle ntse di tsilite bute buhle mogotsi wa ka ibile na le wena re ntse re bua ka ho keteka metsotso e mashume a tsheletseng le metso e supileng ya Tata Mandela re ntse re bua le mo etiwa rona hle e leng Paballo Musia ntse a le teng ka mona ka phapusing ya gaso e re nna lena hle re etsele pele Pabi.
1: Yes, Tebu, Tebu.
0: Ha re tsela pele hle a go re qoqeleka basebetsi moho le wena. Bona ke bo mangle.
1: Ke se o tsa le mwaka, ntato waka le ngwana Jesu bohlale Mosia.
0: Oh, ke family ka ofela.
1: Ke family ka ofela.
0: A o hleletsa mosebetsi o motle ha kakang. Jele he a kompolele, le kitikile metsotso ya lona e mashume a tsheletseng le metso e supileng jwang.
1: A ke tloa mo hona le mo ke long thusang teng.
0: Ke kae mo mogotsi wa ka? O lo thusetsa kae?
1: A ke tsebe ke lo thusetsa kae.
0: O le tsamaya le tsamaya fela le lo sheba ke kae mo ho ba ho hlokwang thuso. Oho, a letsa mosebetsi o motle haholo fela hle mogotsi wa ka. E re e pele ke o lokola hle botletsa o kompolela hore na ke mang o ka ratang ho mokopela kapa ho modumedisa.
1: Ke batla ho dumedisa nkgono wa ka ka Facebook, Mary Musia, le nkgono wa ka ka Philpolos, Lolo Mazwi. Le Messindi ka Philpolos le ba khotsi baka ba bangata a ke tlo ba bua ka ofela
0: ba tsa di bona ba dutsimo
1: o na le na moloi le ha ko mo shonyani wa rabile modula. And lastly, I want to thank my parents, my mom Ntabise Musia, my dad Kefue Musia, my little sister Buhlale Musia, for the support that they give me.
0: Ba etsa mosebetsi o motle haholo fela hle. E re ke ke bue le papa hle. O ntse le ena o teng ka mona ka phapusinya ga. Ba eme bo fela ha ba bui le ngwana mona. Ha ba batle hore Tebu a go re ke ne mo sia le moyeng. Ntate Mosia hle. Ke ka rata fela hore o etsa mosebetsi o motle fela haholo holo holo. Bana ba ha ba banyane, ba banyane haholo. Empa mosebetsi ba o etsang le kelelo ya bona. E shebetse mo tla me ba sheba hale ke a kgola gore modimo tla dula le lona. A le lo ke bile a le ekeletse tse ding tse ngata-ngata fela le seke la hloka eng kapa eng bophelong.
2: Re a leboha Tebu ka nnete, re a leboha. Ke ka mohau ntho tsena gore re ne re di fihlelle. Re ne re mo jwetsa ho seng ka jeno re reng a se ka nana ntho tse re di etsa hobane re batla ho posta di-Facebook kapa di-TikTok kapa eng. Ke ntho e kgolo ntho a e etsang. Fela ke a bona ha a so ka batla ikwisa hantle, empa ka hore o tla hola ka yona o tla kgona ho ikwisa a bone hore molemo wa ntho ya ntse a etsa hore na ke ofeng.
0: Ke lebile haholo ka nako ya lona le dikeletso tsa lona. Ke a kgola gore le tlaba le mabeke mafelo a beke a monate haholo fela.
2: Re lebuye le wena fela jwalo Tebu Tebu.
0: Babi,
1: yes, a kompolele
0: o se o batla ya sekolong tje?
1: Yes, I'm excited to go to school.
0: Jwalo o etsa jwang ha o ya sekolong ka moo o bo thusa? O ne o bapala, wa bapala tje mogotsi wa ka? Wa e fumana nako ya gore o bapale le ngwana lona, o bapale le bagotsi ba gago?
1: Where I live, I don't play outside, but I do play with my little sister.
0: Oh, ke lebile ho le ne babi.
1: Okay, Tebu Tebu.
0: O motletletletle, tika re le ka mmona hle mogotsi wa ka, re lo le bontsha amani ka WhatsApp-ong hle. Le bohlale le yena o motletletletletletletletle. Empa fela ntse a ntsheya fela, ba ntsheya, ba ntsheya. Ha ba tloge ete, buri le nna ke bue mo moyeng. E hlali. E re hle ke nke di voice note tsa lona, ke utlwa hore na a lona le re hwetsala jwang hle bagotsi ba ka.
3: Mmalango skinny ke nna tlhantso ena ke ka tshwantsheng masilo. Ntate Mandela go etseditse sekolo sa monate, a re etsetsa dikolo, ra ja dikolong, ra etsa dintho, ra bapala breaking ka 12 ra kena. Ke nna tlhantso e ka tshwantsheng masilo nyana phahameng. Baba o skinny ka leboha.
4: Dumela mamane, mamane le tebutebu, ka le bitso ke le bohang ga mohlonani. Ke dula Ventersberg. Ke ka game tso 67. Ya ntate Nelson Mandela, ke tlo thusa ntate wa ka ho hleka jarete. Dumela mamane tebutebu, ka le bitso ke nna mphile ga mohlonani. Ke tlo Kami to do 67 minutes. Kito. Yanta te Nelson Mandela. Kito tu santa tua ka hukuruma ka jarite.
3: Hello, Skinny. Ki juni aplaki ka botabe. Manu jine ki velko. Kito ya tatawa te jiwa ka breakfast. Hava ketamu. Be ke kopa nna ba etsetse bonkgono ba retele bonkgono ba strateng sa rona le bontatemolo ntho tse ding fela for metsotso eo ya Tata Mandela. Ke Junior Plage.
0: Bakgotsi ba kahle, ke lebile haholo ka di-voice note tseo o leng thumeletseng tsona. Mokgotsi wa kahle, ke batla ho bua le lona ke le bolele ntho ntate wa ka a ileng a mpolela ntate Ntshala. O itse ho nna, tsatsi le leng o tla thusa motho o sa tsebe hore hosane e ka ba wena. Motho eo a ba le hodimo, a o fetile bophelong. Aba o bona hore motho yena ke a ileng a mphamisa ke ne ke wile fatshe e be le wena wa o phamisa etsa bonete ba ha hona motho eo mo fetang strateng o mo shebela fatshe o motshela a ka mathi o thuse mang le mang le mang o kopanang le yena le ha o sa gone mogotsi wa ka o seke wa tsamaya ka kelello e mpe o go ho yena ha ke gone empa wena ke betire ho feta kapa ha ke gone ebe ntse mo shebela fatshe le wena o sa gone ho ba ha hona mo pelo empe ha hona mo kelello empe e tla o isang bophelong mogotsi wa ka ha re tse bonete ba hore re ya thusana hle re hopola hore motho ke motho ka batho ha ke etsa tjena hle ke kwalana na ola gona le monate la stage your mind mo kopana re le bana ho buka itobatsega amang na no lena o di tlisetsa ka mthuthu ke SABC education bo hlaisimakeng le nka mane ya bua le lona hle ke tebu tebu tshahlana ya gahleng.

Ke leboha Tebu motswalle ha nka mohetsi na le metswalle ka kapina e monate eneng etla ka CKM Leo M Fako G ha mmoho le Beno B bona ba ne ba re ngwanenwa tsa o dumedisa hle ebile ke o amohela tshebeletsong ya lesedi na ne o ngola rona la Teen Zone mme ka jeno motswalle wa ka sehlosa rona ke hore lentswe la motjha ke lentswe la hosane moedi wa rona ke Tshepo Ntimotsi ke motsha he motswale wa ka ke na tloga bolelang ka sehlosena sa rona hore na yena o re ho etsa hala eng ka taba ena ya go lentswe la motsha ke lentswe la hosane ho dinthotse wa a di bonang batseng mona motswale wa ka bo ikutlwa jwang na o bona ka hona dinthotse ka re ka di etsang hore re tlise phetogo na hopola hlena o lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlaising ba kineilweng ka mane mme ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives.

0: Metswalle ya ka jolo ka ha tata a ile anwele a lwanela hore re phele re lokolohile ka jono re batla o tseba hore na ebe rona batjha re lokolohile ka nnete na moeti wa rona ke motjha yana leng sebete sa ho bua le rona ka dintho tseo ba bang ba rona ba tshabang kapa ba tswafang ho di bua e re le wena ko fe monyetla hle wa hore o nthumele voice note ka mane ka WhatsApp ho 079 758 5066 079 758 5066. Motswalle wa ka ke batla o mpolelle haholoholo ha re shebile dihloho tsenanang e leng kgatello ya metswalle dithethefatsi le botlokotsebe batjheng hore wena jolo ka motjha o ikutlwa jwang ka taba ena motswalle wa ka o bona eka metswalle ena rona re ka ba thusa jwang wa bona ke batla o tlosisa fela monahano wa hao jolo ka motjha hore ha re shebile haholoholo kgatello ya metswalle dithethefatsi le botlokotsebe taba ena na o ikutlwa jwang ka yona o tla nthumela voice note ka mane ho 079 758 5066 e re utlwe tshepo hore na yena o re o ikutlwa jwang ka taba ena mogotsi wa ka dumela.
1: Dumela o ka mo le kae?
0: Ha mona tele kae?
1: Ah, re tsitse o ka mo ka mo ha wa ntate modimo.
0: Ka mo ha u ka nnete. Ke kopa hla o re bolella hanyane ka wena, re tseba fela lebitso la hao ke batla o mpolelle gona o ikutlwa jwang ka jeno jolo ka ha e le letsatsi le leholo.
1: Ya bua le wena moyeng ke Thepo Ntimotsi moshimane wa ka mane ka qwa qwa thaba di mahlwa. Ka mo batanga holo he ha ile Maria tjena he. Ke dumedise le mama ne bongi ke dumedise le auskini kini auskini ile nkamane go palo dumedisa la palohle la hanti motse ho hle ka ro Afrika borwa ba mametse ona jwale ke a tseba me ke le bua ka mo metlo wa ka jeno letsatsi lena re tseba hore ke letsatsi le leholo haholo le bohlokwa maphelong a rona jwale ka batho ba Afrika borwa e le letsatsi la ntate go le hlahla Nelson Mandela ha se letsatsi fela ke letsatsi la ntate ya ileng a emela naha ya Afrika Borwa ke letsatsi la ntate ya ileng a re ke tla lwanela setšhaba sa Afrika Borwa so letsatsi la kajeno ke letsatsi le bohlokwa-hlokwa haholo ge le maAfrika Borwa ho hopola le ho keteka letsatsi la tswalo la moetapele ya ileng a ema a re ke tla lwanela naha ya heso.
0: Ke a utlwa hle motswalle wa ka ke kopa gore ke mabenkeleng e be nna le wena he re tla kena hantle tabeng ha ke gutla.
1: Thank you, Oscar.
0: Ke leboha. Motswalle wa ka ke a mabenkeleng ke a gutla.
2: Hala, la! Ke ona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano. Le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisin naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya lotto. Moqebelo ona o ka ba le monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e lekanyeditsweng ho 25.2 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme o be mohlodi ebe wena. Ka moqebelo ona shebella ketsahalo ya uhulwa ha dinomoro ka kotloloho moqebelo ona ka hore ya borobo mantsi bua ho SABC o ka ba emong wa boradi milione ba latelang Afrika Borwa wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata di milione tse ngata dibapadi di tshwanela ho ba dilemo tse leshome le metso robedi kapa ho feta mme o hloka ho bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size kaya.
5: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela Hare ananeleng boinelo ba hae ba olwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: Motswale wa ka ontse ona le nna Kemo hopola gore sehlosa gona sakajeno ke gore lentswe la motjha ke lentswe la hosane re ntse re bua le motswale wa gona e leng Tshepo Ntimotse yena ke motjha motswale wa ka ke yena tlogang bolela ke yena ya re bolelang ka sehlosena sa gona ha re tswelle pele le yena motswale wa ka
1: Oscar mo
0: ha re tswella pele nna le wena ke batla re shebe taba ena ya gatello ya metswalle re shebe dithethefatsi le botlokotsebe batsheng gore na wena o ikutlwa jwang ka taba ena ka taba tseng
1: wa tsaba Oscar mo ha re sheba holo gatello ya metswalle maphelong a rona jwa le batho ba batsha ke gatello e matla holo because re le batho ba batsha re qetella re itebala gore re bomang re petella re itibala hore le tletse eng ka bo re phelela eng le fatseng lena because haholo ha nka bua ka gatello ya batho ya metswalle ha re hopole hore haholo jwang e ba matla haholo ha o qetile sehlopha sena seo thwenke sa leshome le metso mmedi grade 12 kapo yona ha o so phethetse dithuto tsa gao tse phahameng ke gatello e le goreng re bona e le gore metswalle ya ka o thole katlego ya bona e tla pele go feta yaka mme ke tlo ke mola mo ke tlo qetella se ke sa itsebe gore hi man Tshepo ke wa o etsalang ka nna ke su wa yona process ya ka bophelo e lore ha e tle ka pele kapo ha e potlake jwalo ka ba bang so o thole ke mo hese se ke thola gatello ya metswalle ebile e lidela hape to gatello ya maikutlo mme re bone se Tshepo e se le motho kapo e se le motjha ya sa ithola a kena ka ro thethefatsi se le motjha ya sa ithola a sa sa tsebe gore o e tsalang ka bophelo ba hae mme le di-family o thole ga ba sa tsebe gore hi man Tshepo e ne se ngwana ya tsena go e tsaetseng ka Tshepo kgathe gatello e ke nang le yona gatello ya maikutlo gatello ya metswalle e ke nang le yona ya nkimela mme ga gaona o thole ga ke thole motho e nka dulang le ena fatshe ka buisana le ena ka motlhalosetsa gore hi go bima ga ke sa itsebe gore o e tsala eng so o thole le metswalle gape ke a tseba metswalle kere ke batho be e le goreng gantse le ga ke gola ke batho be e le goreng o thole ke dijoko ne neng ba o tsheya ka wena ba tsheitsa ka wena ba re o nanana o tla felela kae o ile dikolong mara ke o sa dutse le rona so e ba gatello e matlagolo e ba gatello e matlagolo ya metswalle mme ke nana sena re ka sekoba e le letsa go bona gaholo jwang ka jeno re keteka letsatsi la ntate Mandela ga re ka nka metsotsonyana eo e 67 re ke ke a tseba gangata gothwe re ke re thuse batho ba gaufi le rona mpa nna today goseng ga ke tswa ke nkile e leqeto ya gore no man ga ke re dule fatshe ke le batho ba batšha re ke re iphumane re ipatle re ipatlisise re itsebe gore re bo mang because ke dumela gore re le batšha ba bangata ba Aforika Borwa re itebetse mme ga re sa itseba gore re bo mang re ya kae kapo re tswa kae so ka bokhutshwanyane yes
0: ke a utlwa ebile ke ba le kgatlhego gorena go taba ena ya gorena o tlo keteka letsatsi le ena jwang o ka re bolelela ganyane fela
1: letsatsi lela ka jeno as ke qeta go tho gore nna pele before ke tlo tswa ka gare go ntlo ke tlo nka metsotsonyana fela gore nke ke ipatle ke le Tshepo nke ke ipatlisise ke le Tshepo ke itsebe gore nke ke going back ka sekoa ba re going back to my drawing board nke ke ipatlisise ke etse self introspection jwalo ka ga ke le Tshepo so nka kgothaletsa batšha ba mametseng a jwalo gore ga ke renke metsotsonyana ena e menyane fela mme ke se ka etsa ka jeno fela re etse letsatsi le tšhamang le le dikelang re ke re ipatle re ipatlisise re itsebe re bo mang ga e bene se re getsemetse ga e bene se re wetse re se re wetse ka ro dithethefatsi ga ke re ipatle ke gotlele gore no man ne ke itse ga ke gola ke batla ba doctor gola senya ya kae ga e so be lady ga e so be nako ga e so ntsiye ge ke gutlele gape ke lo leka gape ke lo nka qeto e ntšha gape go thwe re le badumedi go thwe re lo tlatsiwa gape re amogele morena Jesu gape so ke dumela gore ga re le batho ba batšha ke letsatsi la ntate Mandela ga re ke lo thusa re cleane di-community tsa rona re hlwekise mo ke dulang teng e se ka ba fela mahaeng e re dulang go yone ga ke reng metseng e meng mme re ke re tlise ntho ena re le jalo ka ga ke le Tshepo Ntimotse ke na le foundation e thusang batho ba tlhokang today re ke re tšhentšhe ke re ga ke re lo cleanang mo re bapalelang dibolo teng mo re bapalelang di-netball teng mo re neng re kena dikolo teng ga ke re lo hlwekisang di ground tsa rona because bolo ha isa bapalo dikolo e qetetse ka rona botshepo no ja re tshakela dikolo ra bona hore ba tshaba ba ba tlang ka mera rona ha ba sa tsiba hore papa dikeng dikolo so it will ka ba ntwe entla ho lore ke re kopane ke le batho ba batsha ke re bua dintho tse tse re ahang ke re bua dintho tse ke phamisang ke le batho ba batsha hona lo re re gheselane ka poke shebelane fatshe
0: ke a utlwa hle a botshepo ke kopa hore fela ke nke pina e be nna le wena re tla tswela pele ha ke gutla
1: ke a leboha Oscar
0: ke a leboha motswala wa ka re pele ke a pineng ke o hopotse hle hore o nthumela voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 o kompolela gore na o ikutlwa jwang ka gatello ya metswalle di tshifatsi le botlokotsebe ba cheng ke nka pina ke a gutla

0: Motswale ba kana go nketse pina e monate ya wolo eneng etlaka mihlali the guy ha mmogo le Danky Boy le Cairo me ontse ona le nna Kemo se tlosa gona ke lentswe la motsha ke lentswe la hosane me re ntse re bua le abuti Tshepo ntimotse motswale wa ka yena ke motsha ke yena he ya ntseng ya ga bolella ka se hlose na sa gona ha re tswele pele le yena motswale wa ka
1: Oscar mo
0: Ha re tswalla pele nna le wena re ka etsa joang re le batjha hore re be batho ba bohlokwa ba tseba ngwe emelana ha ya bona go sasa.
1: Oscar mo tseba re le batho ba batjha. Ke nana e bile ke dumela hore ha re ka ra iphumana ene mme ha re ka gatseba hore ho thwe e kala ka nna ke le mompile. Before nka thola tshehetso ya family, before nka thola tshehetso ya batho bo makhelwane. Nna ke le Tshepo ke tlameha ke tsebe hore ke batla eng bophelong, ke batla ho etsa eng bophelong, mme ha family ya ka e bona hore Tshepo ke ngwana a ikemiseditseng, Tshepo ke ngwana ya tsebang a re bonang hore o na le tshebelo pele, mme ba tlo nsupporta, re tlameha re le batho ba batjha re dumele torong tsa rona, mme re sebetse ka thata ditorong tse re nang le tsona. Because nka etsa mohlala ka nna, ha ne ke qala mokgatlo wa ka wa Tshepo Ntimotse Foundation, ke ntho e le horeng ke la e qala ke le moo family ya ka ba sa tsebe, bakgotsi ba ka ba sa tsebe, empa ke ntho ene ke nang le tshiseho ka yona. Mme ha ba bona hore Tshepo ke o na le tshusumetso e itseng, mme ntho ya e etsang re bona phetoho tsa di tlisang setšhabeng. So ke ntho e le goreng nka kgothatsa batho ba batjha hore batho ba batjha ha ke re emeng ka maoto a rona, re bene le tshusumetso, re bene le tshiseho ya ho etsa diphetoho maphelong a rona. Mme ha motho e mong a bona, ke rata le ausi Paballo, ne ntse ke mametse interview ausi Paballo mona, ke o sa le monyane haholo, but phetho e batswadi ba hae ba e tlisang.
0: Ao motswale wa ka abuti Tshepo o qetefela ho gawa, empa ga e lokisa taba eno e re ke poteka mona ke a kgutla.

0: motswalle wa ka re mo fumana abuti Tshepo ere re tswele pele le yena abuti Tshepo
1: Oscar mo
0: abuti o ka nna wa tswella pele
1: ne kere ha ha se go phethela se ke shebile nako haholo ne kere ha ke le batho ba thata ke re re joineng le mekgatlo e tlholagala metse le metsaneng ya borona ke re thuse re ga tse batho ke ya mosebetsi ke ntho e iphile matla ka gore Afrika Borwa mme ha re keepeng busy ka le batho ba batjha re joine ga tse ba go thusa mekgatlhong ena ya di-NPO ga o patalwe mme ke mo re tholang experience teng ke mo re ka tholang gore re keepe busy goba wa tseba ga se re dutse fela re sa etse next ka re o metse ya borona di qetelela se re ntse dintho tse tsweleng tseleng mme nka kgothatsa batho ba batjha golo gore ha re emeng ka maoto a rona ga re qaleng ga tseba go thata go qala dikgwebo ra tseba go thata go ya sekolong tlhokego ya ditshetso tsa ditšhelete di ya sokoleya mpa ga re lekeng le lwane re eme ka maoto a rona ka le batho ba batšha re bone gore re ka fetola naga ya borona jwang re ka fetola maphelo a rona jwang mme ntate Mandela ebile motlhala o motle gagolo even though bona ba bangwe ba batho ba batšha re sa kgona go kopana le ena mpa re labala buka ya gae re badile gore ke motho ya bileng le tšhisego ka gare o ena mme le rona ke le batho ba batšha ga ke re be le tšhisego re eme ka maoto a rona re lwane bophelong bona ntate modimo re shebile ene re a tseba gore go thwe motho ke motho ka batho so le rona re le batho ga re lwaneng yes ke a leboga
0: ke a leboga tlhe o be le letsatsi le monate mme ke a tshepa gore ka mora setlho sena sa rona sena ka mora puisano ena ya rona batšha ka nnete ba tla ema ka maoto ba tlise phetogo
1: ai ke leboile golo o sekamo ke leboile golo le go motlhophise o sekineile le mamane bongi ke leboile golo le cd fm bamamedi ba lona ke leboa golo mme ke a tseba ba tlo botsa gore ba ka nthola kae ke teng facebook instagram ke tshepo nti nti tshepo nti e tloa moo ke tshepo nti motse foundation le page la rona la organization ya rona ke leboile golo ka monyetla o gofue
0: go lebogile rona tsatsi le monate
1: thank you le bene letsatsi le monate a golo le keteke mandela day ga monate le cd fm
0: thank you motswalle wa ka re qeta go bua le abuti Tshepo Ntimotse e leng motšha ke ena ya neng a re bolela ka setlhoo sena sa rona se ameng batšha mme go na le motswalle a nthumeletseng voice note tlhe motswalle wa ka e leng Ntswaki o nthumeletse voice note ka mane ka WhatsApp ke kopa fela gore ke o bapalle yona motswalle wa ka e be re a phethela
2: dumela ke mo ke ne paetse phetse jwang kgatello ho batjha ke tabe hlokolosi ya hole ebile nna ha ntshware hantle nna nka rata hore ha motho a le bohlokong ka pa fete ho seemo se sa motshwareng hantle re se mo ahlole le dikolo mo go kenang teng ho bane le dihlopha sena se ka thusa dihlopha mo motswalle a ka ntsha maikutlo a hae ka botlalo teng mme o se motho ya ka moahlola fela ho mo neha tlhakisetso le tharollo boemong bo a leng ho bona ha e le dihlopha tjena mohlomong ha o le grade 8 o fumane batho ba ka o thusang ba ka bo grade 11 or grade 10 e se ke ya ba metswalle ya hao ha taba ya hao e fumaneha e le thata hore ba ka o thusa ho bane le setsebi se ka thusang ka bohloko bona hangata le batho ba tlang ho tlo re lemosa ka bohloko bona ba utswa dithithifatse le ka tsela di ka o amang ka teng di be di qetelletse di nkile bophelo ba hao ke a leboha o be le letsatsi le monate ke ntswa ke Mosia Sebokeng zone 7
0: a o ntswa ke Mosia tsa lebogahle motswalle wa ka o buile taba ya bohlokwa haholo mme ke a tshepa hore metswalle ya hawe e dithakeng tseno tsa hao motswalle wa ka ba ntse ba le bo grade 8 jolo bo grade 10 ba tletsa jolo ka o se o buile motswalle wa ka mme re tsa tjena re se re fitile pheletsong ya lenano la rona la kajeno la teen zone mo sehloho sa rona ene e le lentswe la motjha ke lentswe la hosane mme moedi wa rona ene e le abuti Tshepo Ntimotse motswalle wa ka ka letsatsi lena la tata hleng ha re lo kiteka go ba letsatsi lena letla ha nngwe fela ka selimo ha re loetsang diphetogo ho se o ka gona ho go thusetse go sona motswalle wa ka o yetse tshwalo go pola hlena o lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education bo hlahiseng ba kinelweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives.
3: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa. O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgwele tso ke hore re gemele le sedi FM. O thusa ba imetseng ke mathata a bophelo.
0: Motswalle wa ka natefelwa ke mananao ohle a tla latela tshebeletsong ya lesedi ho fihlela re kopana hape baking e tlang ho dimahlo ho raka borobong me re balwa ditabo SABC ke dienwane mo 80.

0: subsidize di theko tsa dintho tsa mantla gore o une haholo ho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa. Swipe mme o boloke ha o reka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka 99 ranta le 250 gram ya Nestle Ricoffee Instant Coffee ka 59.99 fela. Di fumana ho fihlela ka di 22 tsa July 2026 ha Shoprite fela. Di theko tse tlase tseo ka di tshepang ka mehla.
1: Ha ke sa hopola ditshoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko. Di voice note tse nendire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o lesiyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
2: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer ena leng license ibile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipelo.
3: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM ke molelwa.
4: Nomoro ya 29.

0: le sedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso monongwaga re keteka dilemo tse 60 metso e
1: tsheletseng
0: jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho lesedi FM ke molelwa
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: moratua a kotlise ngwano kwano
4: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
3: Dumela hle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
4: Yo, kelelonyana ya haidu le chatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwa no Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. E dula e omeneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
5: Ba etapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ha go le jalo ga se hangata ba buang ka bana ba bona
6: ya makatsa taba eo go ba bokamoso ba bona bo itshetlegile ka gore go le hantle re tshwareng ka matsogo ena ke nako ya go bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za
0: Nomoro ya 27 le 27 bileng.

0: Aquí Sieni. Aquí Mablaza. Aquí Veni. Habe kopana ba Ibiza Caprivi Camp. Oh, monato mokalo. 086-000-3084. Kele Seri FM.
1: Sotli song yan tata Nelson Mandela. Kwele toki ya hori. Re emelele se di FM re tuse batla sa khatel. Ke molelo.
0: Mamre tla go ntshwa 086-000-3084 e bang le rwa go la ka jeno happy birthday o hole o bona tseleng sengatangata e bana e hola bo Nelson ka jeno bana hola bo Nelson ka jeno e bo Nelson happy birthday ya e mong hape wa ba holang bo Nelson be ke batsebang ke Katleho Nelson Simbi ao bana we Katleho Nelson Simbi keep it handle. Kiss him, be. Who did that day? That is impure as a simpy. Kiss him, be. Hey, Akamanika Velkohov. Hey, Katleho Nelson Simpy. Wahoo, like a gen. Happy birthday. Hey, Swar. Happy birthday. Oh, le wana me o bona tseleng seng ata ngata. A Katleho Nelson Simpi. Le bohle ba holang ba bona tseleng seng ata ngata ka jeno. Ka mirisa ka jeno ke tsebeletso ya lepato la emong ba sebetsi mo le rona. Eni e u ile ine ile mo sebetsi mo le rona. Ke tsebeletso ya lepato ka jeno eleng Ramatsoso a mokebe. O pomo tsa boroko ba ba ketela ka jeno. Ke papa ke beza ne ke mitsa jwalo. Abanga taba na ba mitsa jwalo papa ke beza. Ya ke o pula tsiketsa dikala nengwe seng. Ke kana ka hora bo pedi ke tswa hore nya bohlano dikala neng. Ne re kopana ho seng ho ho le ho hong. A tloetsa makumani a o bana we. Ne le motho a ithuletseng a sa buing haholo. Ne le motho a ithuletseng a sa buing haholo. Papa ke pesa amoe wae o pomola ga khotso arama to somo kebe jwale ke tla le ba ho gaitsedi ya ka dimakatso motshweneng a ka re tsipetsipele ornantse dia jwang tsebeletso nya le pato la arama to so mokebe a se buudi sa mihleng sa ditaba kwa no tsebeletso nya ya le seri FM may his soul rest in peace. R.I.P. Papa Kebeza. Sebedizi. Tamalo Pumula. 086-000-3084. Kimo kiri zinte.
2: Bana maholang, bahloka ho eketse hileng. Nestle Nespre, eba neha ho eketse hileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana se a se hlokang. Mona Nestle Nespre, always giving more.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka pama tsi diswa maholo wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Tua, akwati se ngwano kwa ano.
5: Keno na he, wapere Huggies Dry Comfort ya hai.
4: Dumela sedi punka punka sa mangwane. Wabona, wangrata. Yuuu!
5: Yo, kelelo nyane haidu ya lichati. Mi haina mathata hle mmangwane. Ke nepia pele kwa no Africa borwa e fanang ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ka potlako. E dilai o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.

0: Ay, ay, ay, what's up, manate? It's TPLR, are le rato laka. Arabona go rata holo fela sing hanyani kimonato mokalo kimonato asalimo ya kimonato apuo ya sesotho oh monato mokalo mothemotle ke a gutla
1: e bang o nana o ruke ke wa gona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing E kapa di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ebe o na le tsitsipano? Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le sekokobetsa tsitsipano. Le tshetjwa ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
0: Ha se mo he mo temo tla e re hana ko le motsotso di ditse mona ke tla go feri taba ke tsena. Ke nako ya Moqebelo wa jackpot ya lotto. Moqebelo ona ona re monyetla wa ho hapa jackpot ya lotto e le ke ni tsweng ho 25.2 million. Ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya uhulwa ha dinomoro tsa lotto ka kotloloho ka Moqebelo ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC kap o ka ba emong wa dimilione ba e leng hore ba ka latela kwano nanyela ya rona ya Afrika Borwa. E, ke bua ka wena. Lotto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 le ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya. Metsotso e robong pele re otla hora ya leshome le motso o le mong. Tlabateng kgaitsadi ya ka Diengwane Moeti a tla re balla kgaso ya ditaba tseno tsa hora eno ya leshome le motso o le mong. Jole ria tabe nsa orale shume le motsole mongwe kibitsa Goon Flavor. Otama le mahu. Le makatsi.

0: ke o agele ka gara paula ya monyaka. Ke a tsebe o sekare o utlwile ka bo mamma.
1: Nahana fela o bitswa bo ba setlhopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Rasmus. O iketlele Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa setlhopha. O bina pina ya setšhaba o le gaufi le Brian Habana. Le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di-Springbok. O scanne QR code go kenela tlhodisano. Mme o ka gapa monyetla wa o bitswa gore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Hola, Lady Pehele.

0: Maria FM. Abaço de Lihukai. Ai. Era ke poka ya borwa le sanera ba yo tlhama nna te ba re mokhuba ka mora bona ke tla o fa ditaba mamela.
1: Wa batse ba batho ba wa kere. Ba ba rata breakfast tsa maemo. Ba postang toast ya avo nga re ke gauta. Ba re bo ke bo hona bophelo bo monate. Bu tlehle. Mona mzantsi, rena le sunbake. Di slice tinya tse bonolo tse tsang hore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo. Le ka beke ya mampara. Ha o hloke o bele tsa sibaka. Ha o di omelette tsa 200. Ke bo hobe ba nnete fela. Ba ke nsa batho ba nnete. Ho ba ne mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha runa. Mme ka sunbake, motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.
0: Asama he metso tso ke mashima mabedi le metso medi pile ro tla gora ya le shime le motso le monga ke tse ratwang tsa le seri FM motho mo tla re go jwetsa he di taba tsa monnati ke tsana he ha ke tse bona wena papa di ya polo o le shebe la kae ho sane FIFA World Cup final ha ke tse bona wena o le shebe la kae jwa he re go fe di taba tsa monnati ke tsana wena morati wa papa di ya polo re go fe di taba ke tsana Eta fana bonnete ba hore o tseba ho ke ho putse fana hore ka sonta ha ile ngo sane kana le shome le metso e ropong ke mana melo ngore ho tlabe ho fumana mohope ho se hlopa sa ile ngore ba tsore ka thata ba ile ba sebetsa ka thata le ba ile ngore ba tlo hlola mafelong ana a beke ile ngo ho sane jwale ke ho o tlo boha Argentina haba pala le Spain mohope ngwa le fatse World Cup a final FIFA World Cup a final etse fana bonete ba hore o tlo shebella mahala ho SABC tlo ho tlo shebella mahala ho SABC jwale ho tlo ho renya bo super build up ya qala mono he ya papa di ena ya mohope wa le fatse le ceremony entle ka pa mokito o motle e leng hore o tla ba o kwala mohope ona wa le fatse e leng hore o tlo boha hantle ka kotloho SABC 1 e tla be le live SABC 1 SABC 3 le SABC plus wa ikutlwa kere ere ko fe ditabe bang sa utlwa hantle boha mohope wa le fatse o tla ho renya bo super o bohe mokete wa teng SABC 1 SABC 3 kana ko ile nngwe le SABC plus o mamela le tshebeletso ya le Sedi FM o mamela bo le Sedi o mamela bo motsweding bo thobela o mamela bo ikwekwezi bungana lonene ka puo ya hao di radio tsa SABC e leng hore ke radio ya kgetho ya hao o batlang ho mamela ka yona o shebe SABC Sport on social media Facebook X Instagram jwalo jwalo re bua ka papadi ena ya Argentina le Spain SABC one match one trophy all of us all in gaofela ke tsa di tap jwalo ha ke tsebe rena wena papadi ena o lo e boha kae ke bona batho ba hlophisa hore no rona o sane retsa brai kae kae tabe re tshitse ha mamang re shebile papadi ya bolo nna papadi ena ya bolo ke lo e shebella ka Lesotho tabe ke le ka mona ka Lesotho mafelong ana a beke ho sane tabe ke le ka mono ntse ke bua le ntate modise ntate modise ramaidi ka mona ka news cafe ka maseru Are DJ Lava Sarako tle ngwana mmeke re tlo ja mnati ka mono. A ngwana mmeke tla fika ka mono ka a news cafe ka maseru. Ke lo ja mnati le wena ka mono bana. Re bohe papa di apolo re iketlo be mnati. Yes. Wena tumela voice note u te fela rona ebe wena papa di eno ya polo. O tla be shebele tsolo ka le bomang ntse le etsa eng. A tumela voice note 079-758-5066 Ba me dihle ha router na ke finge pina editing hantle maemong a bone ke tse ratwang tsa le Sedi FM
2: nomoro ya bone ho tse ratwang
0: mahu Sammy K le MSA

0: ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ile tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spina Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka 2 rand ka ho feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng le leng ka 8:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba haeba o lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.

tsela ha motho a kena fela o bua golo mona ke ha ga o bapala ke rata pinena mabedi ba letsore malaitso matla as long as ke phela nge ke re ka mehlala matsatsi ha ona motho ya wa mbophelong gila ba utlwa bana ba nang le mona batho bana ba tshwerengile filena le bitswang ka hore ke jealous mono we le jwang ha o ka mona jo ha ona motho ya wa mabedi bophelong hanzo phela moya o le kopane le naba o se ga me fela hawawa ha o so fele ka wena jwa laba ntse ba o tsheya ba ro wela ga a ke a wa nna ke se ga me o tlo phahama le wena o tla fihla na kwa re khutlwe be wena bophelo bo jwana re se ga mafela re ri a khutlwe ha re itlwele mashuwa bena me se robo me se tso hantle a pele o tla gora ya pele hashtag re ka ofela bona hole se dia fa ba hashtag mandela day ma mari ke mang ya holang ka tsena ro ro ya via via via via via via via via via big ya se ba bateng mano 086 000 3084 079 758 5066 ke mo ga ntumela njolo mala so ha wa khatiso bona hole se di fm ke whatsapp ya le se di eno ra utlo re ke mang ya holanga how hola ga jeno le sedia family happy birthday to you happy birthday.

0: LBC Plus,
1: ka fitse maralane. Ne tsona la bela. A shapo ke tsona na ga itse dia Facebook. Hashtag re ka ofela khotsom vololo. Happy birthday ho Teboho. Ramafikeng le ke lebogile Ramafikeng. Khotsong Botaville Theo Skolanyane. Rustenburg ga bogabya mahlonolo. Batho bana ba kopela jwalo ke nanki hlo medi. Araba hole hamanati mvolisto velika jeno ho hola mathabang legesi o hola le tata madiba o tshwaratse ngatangata o mani face 9 ya Bloemfontein o kopela ke mme wa haye mathabang ka ba mabataung mabataung le hlohonolo le abuti wa haye bataung ba re happy happy happy o hole o bonetse ngata wena mathabang legesi me ma bataung le hlonono le abuti bataung ba re ka tlhola mahlonolo ngwana medu wa tele bone tseding tsenga ja le sedi moeng dumela dumela
2: yawa yawa
1: khotso
2: khotso pa
1: e yanta je ke mang ya holanga jen
2: eh ng khono wa
1: ndade ke weekend tell le milibi ma no ke a utlwa. Okay, I reckon I'm going to follow the Jumela. Let's say the Ella.
3: Hello.
1: Jumela, me?
3: Hello, Tibo. The guy Tibo.
1: Me, well, if you like my Holland. Well, let's see, Salamoya, Maria Feta. Mamma, did Jumela?
4: Dumela
1: mme o petse hantle.
4: Le ha ke tsere go na go gola mang pa ke tsawa ba teng ba gola. E bile ba ntse ba tlhoka batho ba go tla ntse lo ka nna. Ke mme le peto tsi tsi ya gaolo matatile. Ba go le bana ka ka le tau.
1: Mme re a le boa. E re ha tshe a jwalo mme a le matatile re fetele mone.
5: Ba etapele ba go ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya morumo. Le bona ke batswadi. Le ha go le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
6: Ya makatsa taba eo go ba bokamoso ba bona bo itshetlile ka gore go le hantle. Re tshwareng ka matsogo. Ena ke nako ya go bua ka kgolo ya sebele. Etela holdmyhands.org.za.
7: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go bo yeo ke neng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
8: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipelo.
9: Ha o ntwe fetang original packet for 1 year KFC le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wintsetse pedi le di chips.
10: Ya empa ha e ba o batla rotisa mathe le ka nnete e iphumanele dang packet for 1 le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wintsetse pedi le di chips.
11: Original bucket for one ya KFC itulana le dunked. Ekhetsela site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger licking good.

re a leboa die ngwane moeti re a leboa gaitsedi aka re lebuile ha holo re balletse ditaba tsa horwa ya pele mona hole seria fe mo re ba handle botsegeng metsetsong ya le shumele se koto ka mara horena ya pele dumela mo mamedi kae ka pakaya mo ga tswe mamedi ke mo qobelo ka jeno e tlhola matsatsi a le shumele metsero be di kgwedi ya pupu ke ya bosupa le mong sa 2026 ke Mandela Day ya na no lena le biso fela ga re ka o fela re wela mgahlelong wa bobedi re ho rengane ya aborraro hashtag itse tshisang ke tsore DJ 8 mili ka jeno re tla bere ditsile yana kwa no hole sedia fema re motseba re ke mang o tswa kae ho etsa langa yena ho feta mo ba medi hashtag ga sia ga re tlo bua nna le wena ho etsa langa sia hawa ntodi tsa majwa mo lenteng ke bo mang ba hludi bana ba etsang hore dinthodi etsa hale ga sia ha re tlo bua mo mamedi ke ratile ka nne dance ke tsa mamona batho ba ba tsha bantse ba ntjoetse ba re mvololo monna wa tsiba he sale ke mamela hashtag ga siaga hona lento e itseng e fetuileng ke se ke bona bophelo ka tsile itseng mebile ke thabetse lento ena ya o bona hore hona le batho ba ba tsha mo mamedi banka munyetla ka masubantse nga hlaha mona ho tsena tsa kgwebo tsentse tsenyana re ka bua jolo ka di tech shop re ba bona mona ba bang ba se ba qadile ba re ba nna ha o sana nako ya ho khutlela morao monyetla o mong le o mong a re o sebediseng re o nkenga re tlabela re sheba letsena tsa boithabiso mo mamedi e ke utlwile ebile ke mmone a brandi ka nnete alla ha bohloko are mvololo o nthwena ya batho ba ratang ho ahlola batho ke re brandi ba ntina hore o ka ga brandi ba mbora hey wa theo wa tsekeng wa kula wa nona e ke eng o jang hlo mafura a bolaya kilona la ha bohloko brandi ke tla o qokela o itseng ho nna ka o fa tsona le nna ke dumellane le yena ke re re batho ba no ba tena mo mamedi ba etsa njwalo o wa ba tsekeng hle na le dinthotso sa tlamang o di botse mo mamedi mothong na le dinthotso o hlokang o ithulele o ya kae ka mkhaba somebody lift ya ga motho go ma khala tapole belang ka hanong ka mo re ke ya jolo mana hashtag etse tshisanga metsesong ya le shimela metsime ra ro ka mara horena ya pili a cage small se siga wa miropa dj 8 miller to bua le na awesome god oh yes

0: bua ke batho ba mo tswang teng le ho ja mamedisa tloeleha e ho bana hangata re re le matso ke bona fela ho ntsona le ba nang le nnete ba re nga re ya motseba motho ya hlompang ho letse mahlong a rona re ya motseba ke ka hona gaitsene na ga re mvololo ntate modimo a moetse handle mat ho bana re ya motseba o tswa mo ke tswang teng ke bua ga motho ke motsebang e bile ke thaba ku utlwa monate a ke mo utlwa mona ho le sedi FM
1: ho etsa halang theola moya re bue ka tseileng tsa etsa hala letsatsing lena mo ho letsa boithabiso le sedi FM ke molelo
0: a ke re di chebe he mo mamedi di etsa hetse a beking ena pele re ke na o tlontise tsa ke bapala le di voice note tsa hawa mano 086 000 3085 85 0006 0006 0005 85 0006 0006 0005 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0 atsa maka nnete fela ke tsela rona ka ofela le taba fela hore la ha o le fihlaneng le mohloko le fua le tloile e bile ke bone a vusi thembe kwayo a hlile a bua hore ai a sa o laga thata ka tsileo di bapaditsa ka laneng di sebetsang ka teng kwa Afrika Borwa hore ai ba mantwana ya o tlama go fetolwe melao mona ntleng ya di bapaditsa ka laneng ntwana hore motho tla gola fela o tlwa mono ha ona di benefits ya ona letho ka ga batse ka rembo yana bonda disputa batho ba bangata ba medi ba irileng ra ba bona re go tsere ba shebella televisioning e re ha se ba ile ka nnete e be ke mathata gore a ke she bua ntwana mosu Afrika borwa le reng ka ntwana bana re a e bona ke talente me ke mosebetsi o ntse o tswela pele a ikona ba nna ke le shintsheng le fetole melao melao e ke hle motho be le seriti man ba ke ba tswana le dipapaditsa ka laneng tsa bo America kwana motho a e sala qetela o bapala bo 90 mama marantswa le manadi tsana le tshelete o ye mehantle e ke bone jwalo batho ba tswana le bo ntate Sello Make ka Ncube le naga nete a fitisa maikutlo ha ye honda disputla se bogodi are ke tsebe ke tsala kae ho monnenwa se be ditse le yena mona matla ha holo ha ba nna mamedi brandy and my wood ure tabena ya bullying ntwana ya batho ba nana ngore ba tsi ba batho ntwana ya batho ba dulang ba gaisa batho wa theo ha ga ke eng ba dulang ba shebane le maphelo a batho kolo ikai ha so tsama ka maoto tjena o la utlwa dipuonyana tsena dipotsonyana tsena tsori uu hlo ya ba tjena ke eng ho etsalang ke emong wa batho ba ileng ba moseolla haholo ka mmelo ha yo mamedi morao tjena mwana ho marangrang a dikgokahanyo ha bua man ho e-news puisano ya bona le yena o re ka nnete nthwena ha ya ntshwara hantle fela ke batla ho etsa le thuto ho batho ba etsang hore ha o botsa potsonyana tseno tsenang le boloinyana ka hare o nyana tsena tsetsetse seleng hlokomela hore nako engwe ha o tsebe seo motho a leng ho sona maema bophelo a mo beile kae ha o tsebe re motho o lwantshana le eng bophelong ba hae mme potso eno a ka enka jwang bane nnete ya sala motho e mong a ke ke a enka jalo ka brandy a re hlokomelang o nyana tsena tsempetse se dipotso tsena tse seng hantle di le matsa batho ke ka hona o tla utlwa gore batho ba bang ba qetella ba nka maphelo a bona mo mamedi ka lebaka la tsona ntho tsena tsa re o mmone sa le jwang ha ga gapeya o mmone ka nako o mamedi motho o na le lefu le itseng le o sa letsebeng la sa tswa o le utlwa la sa tswa o le fumana o tswa dingakeng o tsale ka o lwantshana le lona o amoela maemo fela go tle papios go tle tlebetse bang ditaba a ngole o mmone o theohile e le ntho ba nang ba etsa ka kgaitsedi ya ka Sophie Ndaba ka hopola ke mongwe wa batho a ileng ababue mombo jwalo Afrika Borwa mona a ntse a lwantshana le lefu le ena la sukire mo mamedi batho ba moseolla ba mathisa di

di tshwantsho tsa hae mona ba motsheya ba etsang e le interesting hantle ka nnete re bona jalo Kim Kardashian le announce ahle a sebetsana le bohloko ba hae ba o lahlelwa ke nkgonaye Mary Jo MJ ara o bana motho ona ne le role model ya hae o ithutile tse ngata o sa ho nkgonaye mama di hwetsa lang ka si ha o re furalla tseno tsa ba ithabiso re na re di shebe be keng yena mona hore ka ofela tshibitsa jalo trompis ba tsama le tshizozo ba re bengi mgaka

re beng mgaga trompi se ba tsama leti zo zo mona hole seria fa ba ba metsotsunga e le shumela metsi supileng e bile fetu wa mvololo e dula ho le shumela metsi tsiletsinga pele wa tla horane ya bobedi mamedi re fitile dikopongwa nna le wena tsa batho ba holang wa ne jwale ke a utlwa di voice note tse di mona ntse ke le ke kopela mo re leng teng re mona

0: re batla o tseba botle le bogabane taba tse monate tse etsagalang ka sia ha o etsala eng go na le mekgatlho re a tseba mamedi ba e qalang ka sitsa rona le metseng ya rona mona e qalwang ke batho ba batšhe e qalwang ke bontate bo mme e tlisang phetogo maphelong a batho re batla go utlwa ditaba tseno le wena ke eng se o thabisitseng bekena mamedi ga ke qala ke utlwa ke bapala voice note ya o ka nnete o ntse o re o kopela mangwe etsang o tlosa moyeng ngwana mme o tla nkinela matsheo metsing obane re bua taba tsa botlhokwa mona mvololo
1: ao mavelovelo mavelovelo ke nke monyetle o nako o dumedise ngwaneso ke mo rutisetshego masike ka mona ka motseng wa mokwalo Vredefort. Yes, our God is an awesome God, Veli. Veli man, nna matsatsing a mahlano ana a beke o na le matsatsi a ke a hlwayang le a e ka ba le mo ke isang ho community teng jwale ne ke kopantshitse mathakana a sebedisang dithethefatsi ha kalo ne re setse ntho tse ngata ne ke qoqa le bona ke ja lekomo le bona gore na ke eng ha kana-kana ntho e ba susumeletsang ga ba qetelletse ba sebedisitse dithethefatsi maemo wa tseba vele ke ile ka bakalela ke moruti mara ke bone ke se ke kelekisa meogo nako tse dingwe ke rona setšhaba ke rona batswadi ka baka la dintho tse re di buang jwale ke yona ntho ene ke ele ya beke ena vele
0: ai ke a leboa ntate moruti ke a leboa ka nnete ga ntse o kenelela mono mo o phelang teng o kopana o utlwa gore boima bokae bothata bokae jalo ka re bona batho ba batšha ba e ja dithethefatsi mme o leka go kena dipuisanong le bona ke ntho ntle e golo go na le motho e motho ya neng a ngoletse mona go Facebook a lla re mvololo ke na le gatelelo ya maikutlo ntho e ne ntate moruti a e buang ya gore nako e nngwe ke batswadi ba beyang bana ba bona tlasa gatelelo a re ke a sebetsa ga se le mosebetsi o mokalo vele ke mosebetsi wa gore ke kgone go reka ntho tsa go tlhapa bophelo bo ye pele empa tsela eo mme le ntate e bampeileng gatelelo e bampeileng tlasa yona ka sente ene ke e fumanang gore ke tlameya o etsa jena ga ke sa kgone ke ba bontsha le gore bonang ga ke kgone a re ba bothata bona ba gaesale a re ke tla komotela gona go godisitse go na ne re o etsetsang batswadi ka nnete tlameya ka nako engwe re tlhokomele tsela eo re buang le bana ba rona ka teng ga o le motsongwana ga sa kgone ga a kgone obane jalo ngwana o qetela sanka a fumana le dikeletso tse sa lokang ka ntle ka lebitso la gore ga a baleela go mme mme o tshietsana le ntate a ya go ntate go godisitse wena jale a re ke gola 5000 vele ke a leka ke a direka dijo ga fetse tlabe ke jetswa ka dikgase ga o nagase ngwana o tlhongwa bana beso ba tlhoka eng a re ntho tseno ka o fela ai dian le matshe goba le tsela eo batswadi ba ka ba buang ka teng le nna gohang jale go a tlhokala batswadi le rona ke re lokise maleme ya rona re bua le bana bannako e nngwe re imatsa bana ba rona re ba qetelele ba baleela dithethefatsing ba baleela jwaleng ka lebaka la kgatelelo e ba e fumanang ka tlong leshome le metsomedi metsheo tse pele wa tla gora ya bobedi hashtag ka sia ka mmamedi go e tsala
2: imbelisto outa strata grotman la mena etsa taba eo sesonke mane grotman a tsaya ntho e ka moo ka thienetsane masilo e ke ngangwileng gagolo grotman batho ba ba disona bona ba tlhaa borang forotomo imbelisto mauthi a kasi ba ba phuthile ka o fela ba thesha daa grotman ke ntho e nthabisitseng gagolo kasi ya rona thienetsane tlendelisto a ra e benye bankile ya disona grotman o tshwere sophina ka thienetsane masilo ke ra a re na le wena grotman la mena etse
0: a shapo ke tsona osiwaka a shapo ke tsona sester a ra ba thesha mbololo ga o tshwane majite a zama ka nnete e monna ke taba tse monate ke yona ntho re e batlang
3: mbololo ai bona re ikwapantse ka mona ka bothabothe ka magwagweng a mabini ee re ikwapantse ka go jala difate tsa ditholwana le tsa patsi re gutla re temong ya merogo la botitrompisi nyaisi majoro tokotoko nyaisi majoro la botinyenye masala ka nnete re tseteatse mobung ngwana mme
4: oi boy bramvelisto ka nako nngwe a se le mantsoa wana Hotman ke ntotso di etsang ne ke fete ke pugule ditsekolo kae kae yo le ke a bona ne ba ka taola hlelwa kae tunti tunti tsele go ile tatena nan sala mo ga ne re mo yemang a ema ka mo ga ka a ema ka pele a re sala kampa me ne le ponesa tshe anga ba ka go goa empa ne ra ke toko ka mo ga wa go ska hlotse wetsa ba lo ge ba thwa ba lahletse ibe wena o feta o pugule ditse o le teng mino ga koloi ne ke ithuti ka tsatsi leno wena ntate veli hore hlompha maemo a batho hlompha maemo a batho la o sa tsebe hlompho eno e fela e qalong thank you
0: o ithutile no re a lebohang jaaka ga o ba le sebete o kena kwano sealemoyeng ore e kile ka ithutia veli ka nnete nako ngwe re etsa diphoso re sa tsebe a re fela ntate o ile a mphaphamisa ka a sa ebeile chesa fela ke ithutile ore motho wa tlhomphuwa mmamedi motho wa tlhomphuwa ga o tsamaya o bua fela le motho ga o tsebe maemo a motho a mo beileng boemong bo no bo jalo icon
5: lishapo jang o shapo e salenze go mametse go ntse ke tlatso wa shimisibile tsedi wa tsantho e bua nye vedi e bhuku jwang motho ha o qala o hlaha fela ka sikitsa hao ene na go motho ba sa tsebe gona o tshoge ke eng wa hlaho tile fela o no le mmile ba ga le money we hatile cable ha o qala o nona fela ha ya ske ya monontsha he kana le dinga ka tse na mangolo makeishini monana baby so brandi a ke mutla bhloko so motho tana na fela ho bua ha ona mixa tata o hetetsa yona ke motho wa lefatshe o jwalo motho kana go bophelo ba hae bona bo a mohlula thank you veli ke di seba ka tshepiso face 3 bye
6: hello veli hello hello utia strata hello
0: hi.
6: Hai man moya wa kwanta tem ke bo go bala ka gotso ngwaneso ha go lo jang ene le sebudi sa gona se re setse bang ka seratang le moya wa ntate mashaba le yana ro bala ka gotso ha go lo jang ene le sebapa di sa gona se ne re setse ba re seratang tshela re sa batsebe mahlomo ga ene le batho ba nna re ba rata ga go sheba mvololo ho sane ke tlo shebella bolo ke dutse fatshe o ke tlo shebella Spain ke tlo shebella Spain le kana ke eng bapala le batho ke tlo shebella ke dutse fatshe
0: Argentina
6: ke nna le bolo sana butwaka ke mami pone dlameni ka mo itrae
0: mi pone etsebeletso ka bala khotla la gatso la Africa borwa SABC 1 SABC 3 le mano SABC Plus ba tloetsa bo nnete ba hore ba o fata batseno le mona ho le sedi FM SABC Sport re tla be re ho hasetsa yona he o tla bo iketlile ha monate le SABC Sport ya tsaba nnete ba hore adu fiti wena khaitsiri ya ka ska nna ya kwa na le kwa na
7: veli dumela veli dumela mwana mme ho jwa
0: shapontate
7: ho shapo mavolovole veli ke ntso pata ke driver a traga ke mshana ka nya ka dlonga le bitsi ka mona veli go tsore ke luduma entry wana mmek go tsore ke luduma entry ke tawa ka theko ndebene ka mana ke le ba ha ye nya ka dlonga le bitsi ke saya di go fo veli ke rata go the ho ntate mawethu tate mawethu ka nya ka dlonga le bitsi ka mo a veli tate mawethu a no etsa ntho sentle man ha ona le eng kasi re tseba ka yena ha bo di sasa di eng di tla re tseba ka yena veli a ntate bololo ke ga ntate mawethu tshwara jwalo ba mitsa tsebe ka nyaka loka mo thank you for this too
0: ha o taba tsema na teng jaga ke a tsapa mo mametsi wa ikutlwela le sedi dumelang re ya kwala
8: ntate mbolelo go tsene ka
0: e ke a pela ga itsira motho petse hantle
8: ke ke tshe hantle o ntse go tswela tsona tse go tsentse le bolelo ho tsa itse meeting ya rona
0: eh ke re swere tsona kasi
8: ska ka tsa ka tswana go itse ho ba ke go bua taba tse mona ke haholo
0: yes ke ba tsona
8: o le mmatla le mutibedi mona itumelela ga Sonteng
0: eh
8: ntate we ba ke sane tsatsi le la ntate Mandela la tsatsi lena
0: yes
8: mona mo tsongwa gona ha se ntwa e tsa se mabane fela e tsa hala sene mo le sene mo ntwa se ntle ha di etsa hala tsantsi ke bua ska ga tola ga bua teng tse
0: ya ke yona ntwe ke batlang e mme
8: mo tsongwa gona mona he ntate mabane ho ho no ho fuwa maqheku le maqhekwana dijo grocery re fumane ba ifumaneng ke rata ho bana ba sebetsa tjena na ha ba bang ba fumane selemo se fetileng ha ba fumane ho fumana ba bang fela jalo re tlodisa ka dilemo a se ntho e kalang ho etsahala ba etsa batho ba etsa ntho tse ntle mahare ha re tsebe ho bua re a thola ho lefatsheng ne tsebe ho tseba na ho etsahala eng re fumane dijo tseo he ho tsatsa ha letsatsi le tšhaba ba bang ba lo fumana dikobo ka holong tsela tsa maobane di ne di ntshwa ke trust ho na le mo hothing ke trusting bana ba ntsha grocery ke selemo le selemo ga se ntho e kalang ho tsatsa ke dikobo ke selemo le selemo ga se ntho e kalang ntho tse ntle ntate di a etsiwa batho ga dipata o bua le makabelo mothibedi itumeleng jaaka Sonteng ke re halala itumeleng halala
0: halala mme o buile ntho ya botlhokwa gore ke ka gona lesedi FM le ile la tla ka gutlwana sena mme ore re di bue ntho tsena ga gathetse ke utlwa ntho tse mpe tse jwang tsatsi mona re bua tse ntle fela ke ka gona re tso jwang
8: ke ntho ditsejo ka tsa patua nna ke rata nnete mokgwa ka ene ke rata ntho tse ntle ke a ba leboa pele ya pele bana besi
0: ga ba tswele pele mme ke a leboa
8: o lebohile nna ntate
0: Mvololo nna ke thusa batho ba sa itekanelang ke ba isa tliniking ba be ba fumane disability grant ke Mantsho o mane N section Botshabelo e Mantsho o etsa mosebetsi o motle a o tlhokometse bana bano ba bo rona o etsa bonnete ba gore wa ba feletsa ba isa tliniking o ba thusa gore ba fumane tšhelete ena ya bona ya dithuso tsa mmuso re a leboa mamedi wa go qetela
9: dumelaamonate
0: ao tiaka
9: monate mane bua le papin power ke ka bale ka moka sebe teng ngwana mme ke montsheng le nka ngwana mme mosebetsi wa o etsang o motle ngwana mme ke batla go phamisa ka jeno o tlhokometse dikgutsana ngwana mme bana ba ba senang magae bana ba ba diterateng o bafa dijo ngwana mme go tloa morao kwana ngwana mme ke batla motholetsa fela ke mosebetsi breakfast lunch le mosi kwanana wa ba tlhokomela gore ba roba le ba jele ba tlhokomele e ngwana mme o sena motho wa mothusang o sena eng e le profeteng ya gae le ka mokgw a seitseng rate mara ke re fela a tshwara tise ngwana mme re shebile le rona mo re kgonang go thusa re ka nne re thusa re dinyeletso ngwana mme mara fela a tshwara jalo ngwana mme ebilane gape betswa bo a gola ka jeno mane ba ntse ba le busy ba penka sekolo ka moo ka for control ya ntate Mandela a gole gantle ngwana mme a ntse a penta mono mosebetsi o motle ngwana mme betswa mane ke lebile tsatsi le nnatso
0: shapo papse bafethu pelo ena ka be e tlola-tlola mo mamedi a ke utlwa taba tse monate tjena a ke le bona tshebeletsong ya lesedi ka nako tsena ke a leboa mo mamedi a tswela pele o etsa gantle le ga re sa o bone le ga batho ba sa bui ka ona o sena motho a o otlelang matsogo fela ka leleng la matsatsi mosebetsi wa o tla ipuelela re dabeng tsa gore a bobedi o teng kenny mackenzo o tlo re balela tsona monotiba

0: tswela pele ka merero le bophelo bo bua betsi e ba karolo ya lesedi FM ha e kitika di dilemo tse mashome ya tsheletseng le metso e tsheletseng le tswere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo lesedi FM ke molelwa kgweding ena ya mohale ntate Kgolihlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng kgema le lesedi FM ke molelwa
1: nahana fela o bitswa mo ba sehlopheng sa di-springbok ke mokwetlisi Rasi Rasmus o iketle lesea chaslin le avon setshwantshong sa sehlopha o bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-springbok o scanne QR code ho kenela tlhodisano mme o ka hapa monyetla bo o bitswa gore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola Kona le dipehelo. Lekola rasi le di Springbok ho di Coca-Cola fan ken tse ntjha. Reka fela Springbok Coke Pack e fika pa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code o kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Kona le dipehelo.

0: Mamari kipine manati, happy song DJ Fisherman DK.
1: Kaitu ya motu dumela.
0: Funuba happy.
1: Nagi happy. Nakoreki happy. Kimalala wa strat.
0: Oh my, are you langali happy man? I tell you.
1: Langali kaleka. Wafila kaitu ya motu.
0: Kaitu ya kaki ya pela, semna kitabela uwele na orem.
1: Ke tsamile ha holo ra mona ho bua re a bua empa ha tswana e le moye ga itse dia
0: le dire ha itse ra ga se tsa ba na tokwa
1: lo kholo go ke tla sebetsa monate ke tla o mo mona ka nnete ke sa ufue ke a leboha le nane o le monate jwa le ka mehla
0: eh ke sa strateng he
1: a koloko pala le thakatsa ha o mpololo strate a o re gathetse hle se re batla o bina ntho semotswere
0: eh ha ho ha ho finyana o utlise
1: mamlo e utlile ke likile jalo ka ha o ntso leka amen
0: bye bye
1: bye bye mo gatua mabelo sa FM re ke o lebohe igwaneso ke leboha jwalo mavololo lo wena ke o dumedisa jwalo sentse ke kena le nanong la dipapadi le nane o le o ka mehla re tsebang hore setulo sena se be se dutse jwalo ke tsholo loka oke empa getlong le na re DK re ke kwale ka ntena o tlo khutumetse le wena ka mona hore dintho ditle ditswelle pele mme ke re ke ya leboha ka tshepo yeo ka ofela tsholo loka oke tahle ke matheka lona tsa tsinda ka jeno fihlala hore nya botshelela ke le naneo la dipapadi di ka moqebelo mamelo le sedia FM lwana khotso ire re tle re ibule hantle simuso nthwena etle re he hantse re le ka onyonyolwa jwalo ka yona re be re hlile re sentse re dumedisitse ka mogotse ba lwana hore o ye o dumedisi ka wona it's tracks music Caprivi camp ke ba hlangana ka bona ka mozolo senzela seiso ka mane ka mushate bare msawana masawana

0: Z2 MSA le SMK ba re thando yini ira jwale ha metsotsi le na ile shome ke o ne le tsetsena ke tlobele ke khupe ke kopane le wena
1: to fit an original bucket for one ya KFC le qala na maya khohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wintsetse pedi le di chips
2: ya empa haiba o batla rotisa mathele ka nnete ke iphumanele dang bucket for one le qala na maya khohole le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wintsetse pedi le di chips
3: Original bucket for one ya KFC itulana le dunked. Ekhetele site ho tloa ho 42.90. Etela kfc.co.za backing sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
4: Baetapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi. Le ha ho le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
5: Tsa taba eo ho ba bokamoso ba bona bo itshitlehile ka hore ho le hantle re tshwareng ka matsoho ena ke nako ya ho bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za
0: Kitse wena o mametse le neo la dipapadi mamedi wa lesedi FM jwalo ka ha re sentse re kenella o tsona tjena metsotso e le ele shume le motso le mong ka mora hora ya boraro re tlo ba mo fela ho renyane ya botshelela ke a tseba ha ile tjena lucos ya 2 ya ima ho mamela lesedi FM ke a tseba Victor Molefe re DK ka jedu ke jile jwalo puo ya lapeng ke Victor Molefe wa ukhozi ya etsa lenaneo ka nako e tshwanang le sebidi molefe o tlo nkutlwe ke batho ba etsang tsa dipapadi ke ba ha molefe jwale ho na le hore madi a llelane ka nnete motho a tsamaye ka mane ka o le maphikophiko a tle ka o molelwa Mamela lesedi FM di ntho di etsa hetse bekeng ena nnete fela di ngata tse etsa hetseng mme jwalo ka ha o tseba ha se o re fela hobane ho sane ho tla hlobe le mosebetsi o moholo ka mora beke tse hlano nnete fela re ntse re natefelwa ke tournament ena ya FIFA World Cup e tla hle e fitlhe pheletsong ho sane he di etsa hetse di ngata kore ke a utlwa le wena nka re ntsha maikutlo di ngata tse etsa hetseng tournamenteng ena mme Ketellong ya tsohlo ke hore barati ba papadi ya bolo ba ile ba nna tefelwa ke o boha dihlopha tsa bo bona ke a tseba boholo ba rona re kena ka re ho tournament ena re na le dihlopha tse pedi tse tharo tse o re di beile lihlo ha ke tsebe wena tjena ke ne ke le bafana bafana o ya kwana lo kwana le re a tseba le tsona dibapadi tsa bafana bafana di ketawetsa mosebetsi wa tsona o kgabane di iphumanela dihlopha ho tse setseng tjhe ke le ka sala ke itshwaretshwarelletse ka Mbappe le Dembele le ha e le hore ho hlakile aya di a butsa ho ya ka ditakatso ho bile o benyana hobane fora jwale e tla tlebe ntweng e matla bakeng sa ho lwanela metal wa bronze ha ba tlabe ba lelekisana jwalo le bo Bellingham ke bua jwalo ka Tuchel ya santsa di nga tlameha jwalo hore a tle a bontshe hore yena ke yena mokwetlisi wa naha ya England e leng a tshepelwa mosebetsi oo ha monghadi Gareth Southgate a ne a tloswa theolwa setulong seo jwale re tla tle re bone bosiung ba kajeno ho renya leshome le motso le mongwe Busumbona pula le o tla o neletsa yo papadi ke bua jwalo ka ya ntwa ya metal wa bronze maimo wa boraro moteng France ke bua jwalo ka stopa sa monghadi Discamp e tla be mathisa na jwalo le England ya monghadi Tuchel moteng batho a hle ba nyolla di history hantle ba re naha ya England e batle e ba buimanyana ha e kokopana le ena France u bile obe ke a dumela boholo ba batho ba demba ke ne tsietso e le yona ya o rata lo tsietsa France ka tsebo ya hore France hangata ha utlua metsotsong ya o qetela e e phami si hloho boholo ba rona kutle se re bua ka Paul Pogba hore ha Pogba ane a le teng e ka ba kwetse di kgeonyana tsengata boholo ba rona bagati ba papadi ya bolo re ne re shebile mohlangane ka re Michael Olise re a tseba hore o tla hle a ngole jwalo skipper se secha se hle se tlang sa dipapadi ka mane ka La Liga ka mora hore monghadi Mourinho a re ko hloka ka mona ka Real Madrid o tla nna mathisane jwalo le yena Mbappe empa he ne re lebeletse ke mong wa dipapadi tse tla hleng di tshupe tournament e ka kakaretso ho bona hetsi bile se papadi se se hlile kapa ha o bua ka papadi e ka puo ya papadi ya bolo re tloetseng ho bona hala dipapadi tse kgolo hlile a sa gone di jara o le se balikile bukaunde ba santsa denge ba tla fumana monyetla wa ho qetela bosumba ka jeno tshe ha ba so ngolwe hampe empa potso ke yona hore e be ntwa ya hore ke mang ka kapa ga sa tsane re tswella pele na Ha o bua go utlwisise gore eventwa ya hore go to ke mang e sa tswella pele wa tseba yona ka nnete ha se re bua nnete fela e se la lo gathatsa ke na na isena lo gata tso molomonga nke go tu ya ka mogwa eng ka nkate na ne ke tshufela ha ke tsebe maikutlo a hao ka nete jalo ka ha busimba ka jeno France tla matisana le England mme ho sane he a ho sane bo mme re tla hle re tla me matheka bo ntate di kausi batla di nyolosetsa o di munyana ho ba mane ho thutla bo kopane ntate le mora ela re Lionel Messi ha qala ha antse a le stopeng sa Barcelona ho ne ho na le mohlankana Ansu Fati ne le mohlankana monyenyane ya fitleng stopeng se seholo sa Barcelona a le dilemo tse le shume le metso e mehlano fela mme Barcelona ile ya tseba ya hudisa lebitso la Ansu Fati ka thuso ya Lionel Messi mo o bona halang hore ka kapaena Messi ha bona dibapadi tse ka dinyenyane dilemong tse nang le talente o di o yetsa mosebetsi wa hae o yetsa project ya hae hore a hudise le hona ho tataisa dibapadi tseo Ansu Fati di laba mongwa di bapaditse ile ntsa ba matla a sale monyenyane haholo ka thuso ya Lionel Messi me itse ha tsa maya se hlopheng sa Barcelona aya ka mane ka MLS ke ha re ke kopa jersey number 10 ifue Ansu Fati vale ha jwale ha bua ka Barcelona u bua ka mshanyana ya opisa nhlo ya sa hlompemba tuba baholo ya maleke mongwa di bapadi tse leng hore o tlangola history pele a fitla dilimontse ba shuma be di lemetse mihlano ke a dumela ka ngwala dibuka tse hlano ka talente ka odula a etsa hore ka mehla a tshwara bolo re a hlama ke a hopola ka mora papadi ya bona ya pele ya tournament ena mo hopa lefatshe boholo ba balatedi ba papadi ya bolo ba ile ba re ai e ka o sale monyenyane bakeng sa boemo bona ba dipapadi ho ba ne fela papadi nyo ya pele ha ka bona hala hantla kai kai ya tla ya bobedi ya tla papadi ya boraro ya ba ya malontse a etsa tseo boholo ba barati ba papadi ya bolo ba motlotlang ka tsona tsatsi le tshabane le dikelang jalo ho sane ke kopano e matla Lionel Messi o kopana jalo le Lamine Yamal mo teng ho lebeletseng ho bona di ho tla tlola ditlhase tla tlola ditlhase o sane nete fela Hey pelo tsa go na be di lutshweu. Ha o tloa ka mantang ka nna ga ba fa di remote bontate le bomme ba ga tampa pa di a bolo. Ka nna ga ba fa bana bana di remote. Ke le ga tla me hore re bo khokhomelone ba se ba gobetse boroko ba o qetela hore tle re gone o shebella tournament ena.
6: Ka jeno re tlotla boinelo bontate Nelson Mandela.
0: Le ha e tla re ka nnete ha re le ba tlo re lekola. Hore ebe na ho sane o tla etsa halang ke tla o bulela le wena re ke re le ke o qoqa ke tle re bone re fumane hore na ebe wena o nahana hore re ka lebella dife ha holo ha o tlwa jwalo papading ena ya ho sane Argentina na ebe ka gona o tshireletsa sekola Spain na e ka gona ho tswella pele ka rekoto ya tsohle tse ileng tsa etsa hala ka 2010 Afrika Borwa dula le nna re tle re hopotsane re ntse re sa le bala hore ka jeno ke letsatsi le leholo ke letsatsi le ho ileng hwa tswala ka kapa e ile nya tseba hore ha se ka letlalo la ha ofela mo tlamehang ho tswella pele mpa o tlamehang ho hlomphuwa jwalo ka motho ha o le motho mme a re kgethollo ya mmala e ke itlohe ya ba o ya jwalo ka mane ka Robben Island mo teng a ileng a dula dilemo tse mashuma mabedi le metso e supileng bakeng sa ka lo wena happy birthday tata Nelson Mandela Mamela seria family ke teketse tsena etle hang ha ke khutla mona re tla hle hape re tswele pele ho bane re tla hle re buisana jalo le gaitsedi ya motho ke sebapadi sa mehleng sa papadi ya rugby ha jwale ha ke bua le yena ke re le tswethalaka mena ke se bapadi se ileng sa bapala papadi ya rugby ha holo sana le boiphihlelo le dipapadi ntsena tse kgolo tse tumeng tsa Craven Week re a tseba hore ha o bua ka development ntsetso pele papadi ya rugby o bua ka boholo ba dipapadi tse seng di bapala sehlopheng sa di Springbok le ho under 20 ena e leng hore ha jwale e iphumana jwalo e le dipapadi ntsane tsa mohopo wa lefatshe o keke wa bua ka dibapadi boholo ba tsona o sa bua ka Craven Week ke engwe di ntsetso pele tse matla papading ya rugby go tloa ho ngwana ya sekolong captain ya rona Siya Kolisi o tla o bolella ka dipapadi tsena kana le mhlangana fasi le yena o tla o bolella ka dipapadi tsena tsa Craven Week mme re tlo buisana jwalo le sechaba Maxwell mo teng re kete ka mbophelo ba mhlangana ya hlokala njwalo le dilemo di mashume a mabedi ka fora empa le letswalla la mona Afrika Borwa ka Eastern Cape ke bua jwalo ka Bibo ya ile nga tsebiswa mokebelong o fitileng hore tshe o hlokahetse re tlo motlotla re tlo mohopola mme re tlo ntshwetsa papadi ya rugby pele ha mfela ha re kopana nna lwena re tla be se re tshwere jwalo yena ngwana ngwaneso ngwana mmeli yena sechaba Maxwell bakeng sa hore a tlo re neletsa hore na ebe getlo lena ha re bua ka kakapa ena ge tla be re bibo re roballe hobane Afrika borwa yona o ile wa ebe mapeng ntle le ho tshaba letho ha re etse
7: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero, ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tse u ba le lapa ba di hlokang ka fitisisa swipe me u buluke hore ka di 5 pack tsa pedi tsa di Kellogg's instant noodles ka 58 rand le 2.5 kg ya golden cloud cake with flour ka 29.99 fela di fumana ho fihlela ka 22 tsa July 2026 ha Shoprite fela di theko tse tlase tsa u ka di tshepang ka mihla
9: Na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Kwa le re se FM re ko neletse fela hore ka Sontaha sa di 19 tsa Phupu e tlabele o sane. Le fatse le tla tseba hore mampudi ke mang ha Argentina e tla beng kana le Spain makhaola kang a FIFA World Cup ka ho tloloa ibile mahala ho SABC mona ro patadi se ri tlhokela fela nako ya hao dula le rona o tloa ho renya bo super mantsibuya ha re tla be re leka ho qhaqholla le ho bua ka ditebello tse tla hlenya di lebellwe papading eo ya magaola gang me o selebale hona mo o tla boha le mokete o kwalang papadi tsena tsa mohope wa lefatshe pele ho ka qala papadi ena e kgolo shebella SABC 1 SABC 3 le SABC Plus o buele o mamele le radio station tsa hao ka bohlophulli bo bohehang bo babatsehang moho le bohasi bo hlwahlwa ka puo ya hao metsa bonnete ba hore ha o fetwe ke motsotso ofe kapa ofe ka lebaka la hore SABC Sport e tla be yetsa bonnete ba hore marangrang yo neletsa tsohle Argentina inkana le Spain ke papadi longwe mohope o le mong empa bakeng sa rona bohle ka ofela re ka hare mamela he one trophy one match all of us all in Kaufela Tsantsa neng re yentse jwalo mamelo le Radio FM tla re ha ke tswa fela pine mona ke beketsa bonete ba hore sentse re fumana jwalo puisano ya rona ke bua jwalo ka gaitsedi ya motho jwalo ka re ile ga tshepisana re e tla re ha mfela ha re le sharp re be re sentse re buisana bakeng sa wetsa bonnete ba hore re tlotla jwalo ka kapa ena bibo ke le ka utlwa ntato wa hae ka utlwa mogolwane wa hae ha rabe ke ba ntse ba bua ka kapa ena eneng se ba file tshepo e kgolo jwalo ka lelapa re koneletse go fa jwalo uncle waffle o tsama jwalo le music Shoemaster ha moho le Wade bare too cool le Sedi FM kana go tseding le too cool.

0: Malaysia, Deep Scene, Mahu, DJ Vic, The Rose, Amole, Jenga Stone. Ya no ho sebeditswe mapiano ho sebeditswe komo ho sebeditswe ka mane ka Limpopo selemong sena se fetile nete fela batho ba ka re mo mahuka nete gafetsa ontso hlile o bona hore o ne a hlile a featurelwe meloko ka o fapana pele ho yena ka papelo pele ene o kile ka o fa jwalo Dipsonson Molly VX le Jenga Stone bona ba re ka di weekend ha le se dia fema ka le weekend le tla o chaza ke le tsetse mashume a mabedi ho le ba ho reng ya bone me jalo ka ke ile ka hlalosa hore beke enye na e fitileng nete fela ho ila ba le ditaba tsengata tse hlahellang me haratse kgahlisang ke hore Afrika borwa ho bonahala continent ya Afrika ka kakaretso e tla e hlompha ho feta pele le lefatshe ka nnete ka bophara e ka le tla hopola hore papadi ya bolo ka ro Afrika borwa, papadi ya rugby ka ro Afrika borwa, papadi ya cricket ka ro Afrika borwa e ya bapalwa. Mita ba tsedi tsa bohlokwa gore ka jelo tjena jalo ka ha phupu e hlola matsatsi a le 18 dipapadi ntse di tswella pele tsa netsa mohopo wa lefatshe tsa bahlankana ba mashume ba dilemo tse ka tlase tse 20 World Rugby Under 20 Championship ntse tswella pele mme taba tse kgotsofatsang gore Afrika Borwa ntse e le teng. Bahlankana bana bana le toro e matla nnete fela ke tsona dihlopha tseo re hopolang yena mohlankana Bibo ka tsona hore ho ile nna a hla a thagoa a monyoha a sa bonwa empa a hlaha iketsetsa lebitso mme bosiung ba kajeno Under 20 Afrika Borwa e tla nkana jwalo le France Under 20. Ke tswella pele hobane re hloka ho tseba hore ke dihlopha dife tse tla itlhaisa hara magaolaganga dipapadi tsena. Re hloka ho tseba. Me pele ho mono he ha jalo ka ha batle ba bapala jwalo ka 6:30. Ha o tla be se rena le metsotso e ka bang e 30 le metso e metsotso e ka bang e 80 ka bantswa bang ka rola pele a papadi tla be sentse e fedile. Re se re bone ba baholo ho bona. Tla hopola hore di Springbok di a bapala le tsona ka jeno ba tla nkana jwalo le Wales. Me papadi ena e tla thagoa jwalo metsotsong e 20 pele ho hora ya botshelela. Ke mo nna le wena re tlabeng re arohana teng ebe re fa jwalo tough guy ke bua jwalo ka Thabiso Mafreka hore a tla re neletse yona papadi eo jwalo ka ha re lebelletse hore e tla hlebeng wa dipapadi tse tukang malakabe ke papadi ya ho qetela mokgatlelo wa pele wa papadi tsena tsa di-Nations Cup pele ho uwa jwalo ho mokgatlelo wa bobedi o tla thagoa kgweding e tlang e leng kgweding ya Phato. Jwalo mona ke moo re tlabe re lebelletse ho bona jwalo hore e tla ba papadi e matla haholo bakeng sa sehlopha sa di-Springbok seo re boneng jwalo se qadile ka noto e hodimo papading tsena tsa pele. Re lebelletse jwalo bona se se kareng Yako Williams ya bapalang jwalo ka lephiong re shebe fly half Vusi Moyo le lokara Ruben van Heerden ha mmoho le propo e leng yena Kalu Sadu ba tla hle ba bapale jwalo papadi tsa bona tsa pele tsa matjhaba tsa semmuso tjhe hobane Williams le Moyo ke dibapadi tse tswang jwalo ho Junior Springbok ka mora hore ba hape jwalo Junior World Championship selemong se fetileng ke hona moo mokwetlisa ileng a ba beha leihlo ba bona teng a re ke le rasi resmasi ke batla bahlankana bana ba nyolwele hodimo. Jwale re lebeletse jwalo hore ba santsaneng ba le banyane ya Hall of Herden o dilemo di 28. Ha sadi a le dilemo tse 29. Ka mehla ke kutlwe ha ke re sebapadi kapa moatlete ya dilemo di 20 monyane ke utlwa ka nnete ke monyenyefatsa haholo. Hobane ka jeno re ema ka maoto ka malapeng a rona ha re bona sebapadi se kareng Yamal. Ka 19 years re mo opela matsoho empa re ne re nahana hore Mbokazi monyane hore a go hanele batswadi a ye mose re ke tloele dipolitiki ne ke tshofela ne ke sa rene pa ke tshofela jala ke tsebe hobane he 22-6 ka jeno Thabiso Mafreka o tla ba re neletsa papadi ena ya di Springbok ha mmoho le naha ena ya Wales mme wa tseba le wena hore hangata ha dikopane ho ye ho be le mathata ho ye ho kopane ho be ho lwanwe metsotso e 80 kaofela.
1: Nahana fela o bitswa bo ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. o scan QR code ho kenela tshurisano mme o ka hapa monyetla ho u bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola hona le dipehelo.
0: Ke nete na hana fela o le jwalo setshwantshong sa sehlopha sa di Springboks o iketlile le Sia Iaben moho le Cheslin o le ka hara locker room le ho tumeng ha stadium le hona tunneling ya stadium le Arkhis Neyman le tsatsing la papadi a kona hane hle o bina pina sechaba o le haufi le Brian Habana le ho shebella diboke ka ho tloloa o le ditulong tsa maemo seo o tshwanetse fela hore o se fitlelle ka ho etsa bonnete ba hore o reka ebile o scanner le hona o kenela tlhodisano mme ebe o hapa jwalo monyetla wa hore o ka bitswa hore o be e mong wa diboke le Coca-Cola fela hopola hona le dipehelo.
2: Adi papadi ho lesedi FM.
0: Metsotso ke le shumele metso e mene ho leba ho reng ya bone metsedi ntsa ditaba tse ileng tsa ipetsa ke tsona tsa hore maobane re bone jwalo galala ya bafana bafana ile ndre le buile re le mofukeng aba padiswa jwalo metsotso e ka banye mashume a mararo sehlopheng sa SSHA sa Royal Union Saint Gilios kamane ka Belgium o fumantsitswe metsotso e mashume ma bogela se batho ba hlokang nako e ngata ni mo be la ha ba ne mo hlomona na mo swetsa wa tsa bona le mokwetlisi a reng ha bona clock ya refri e be ya 90 minutes refri aba phamisa ga metsotso e mine e keditswe coach e nngwe o kenya ka metsotso e mine jalo bogela ba hlokele nako e ngata mabane o fumane jalo monyetla wa o bapala metsotso e mashume a mararo re ko bolelle ha ba pala fela he stopeng sena sa ha itlamile re sibitse gafetsa ke re hloka o tsema Royal Union Saint Gilios ere ko bolelle hore itse metsotsong eo a ifumaneng re le gonne ho assista sehlopha sa hae hore ba qetele ba bapetse ka o lekana le PSV Eindhoven ka ntlatse tharo sehlopha ka seng le papadi ya setswalle ibile a kere maobane ke se ke bua ka dinako tse fapaneng hobane ho rona ene ile ka jeno jena ka moqebelo jale ke tse dintsa dintho tse leng hore maAfrika Borwa a se atla batla ka nnete hore ba tsebe hore setlhopha sena sa Royale se tle bapala hokae se bapala neng se sale dipapadi tsena morao ho etsa bonnete ba hore ho a tsebahala hore re le mofokeng o ka moo ho thubeng ba sehlopha ba ne ba maketse haholo ba bona leqhepe maqhepe a bona marangrang ba fumana dinomoro di nyuluile tsa balatedi ha ba sheba ba lekola ba re Afrika Borwa di milione tse ka bang tse ne fielwa na tharo tsa balatedi ba papadi ya bolo ba hlang Afrika Borwa ba setse morao maqhepe a bona a marandra re jwalo re botse bo tlabrege ha bo tau ba ne ba ya ka bo phesita u ba fitla ka mono re ile ga sala morao o tshwana le ha o sa etse wa bo gona handle ga o salolla morao go sie o lwalo jale ha jale ke tiko ke matla mega dumela jalo ka maAfrika Borwa moya ko hlileng ona le tshepo hore re le mofukeng o tla sebetsa ka bogabane ka mane ka Belgium ntle le mono se dintsa ditaba tse o rileng ga di utlwa hona maobane ke hore se hlopha sa ka mane ka liki nya Ghana ile sa Asante Kotoko sile sa tsibisa jalo mokwetlisi wa mehleng wa Sekhukhune United ile Eric Tingler jalo ka mokwetlisi wa bona emotsha jale Eric Tingler e se le mokwetlisi wa Asante Kotoko kamane ka liking ya Ghana jalo ka ha re tseba hore bekeng yena ka nnete ho ne ho hlile ho tsebiswa bakwetlisi ke ka o kereng Afrika yona e se e tseba hore Afrika Borwa ke eng papading ya bolo ka morao re o seng re tsoe hona maobane ka tsona tsa hore kamane ka liking ya egepeta sehlopha sa Pyramids ke ha se tsebisa jwalo Rulane Mokwena jwalo ka mokwetlisi e motjha wa sehlopha sa The Pyramids. Mokwena le yena ke hare e re le nna ke letlatse fela hore le nna ke batla ho sebetsa le batho beo nna ke batlang ho sebetsa le bona o tla hopola hore o kena jwalo dieteng tsa mokwetlisi Krunoslav Jutsik e we long hore o ile a lokollwa mosebetsing sehlopheng seo mme ke ha ile hore Rulano re ke tlanka ba fobe kgale ke sebetsa le bona le nna hore ba tlo nthusa ho ba ne toro tshe ke yone ya hore re tle re sebetse hantle jwalo ka Afrika Borwa me o tsebisitse jwalo moifo wa hai mokwetlisi Rulani o atlang ho sebetsa lo ona stopeng seo sa the pyramids ka ona ka moleka e gepeta ho etsa bonnete ba hore ha hona letho le ba citizens o sebetsa ka bogabane bo antseng a lebelletse hore atle a sebetse ka bona me Wendell Robinson nga o bolela fela kere mo mokwetlisi wa dithibathibano wa mehleng wa Sundowns e leng Wendell Robinson hammo lesne Themba Badela le bona ke ba bang ba moifo wa Rulani Mokoena wa technical team bono sena hore ho no ho sena hore mokwetlisi Badela a ka salla history ya bona ke matla holo o ile a kwetlisa sehlopha sa ka mona ka Soweto seo re tsebang hore mo mokwetlisi Rulani o na le karolo ho sona me ke mongwa ba kwetlisi ba leng hore o tla sala hafila mokwetlisi Rulani bakeng sa hore atle a mothuse lona ho hola me re ke ke ga bua fela re sa bui ka mosebetsi mmoho le rona ibile ile mokwetlisi wa mehleng ka nnete wa Golden Arrows nna ke ke rata go batho ba tsebe ha ona letsedintsa dintwe e ya mokwetlisi mangqoba mngidi ke mosebetsi mmoho le rona re kena monyako le mong ka karate tshehla ka ofela jale ga tsiba hore le yena beke na ile a qala tsena le hore go utlwile hore Young Africans ile ya motsebisa jalo ka mokwetlisi e motjha wa sehlopha me o tla hle o la hla a tlamea hore a hle a fofe a tsama ya lo sebetsa ha mong ha di tswapa mokwetlisi Steve Parker le yena ntse a itshwere ka mane ka ho simba jale le re Afrika Borwa ka nnete ha e ha e tsama hale o sa ntse no lla ka ha e tsama hale le ha jwale he ho sotse jwa hore Afrika Borwa ena le talente e bile ena le bogone jwa le ga thaba jwa lo ka barati ba tshetsi ba dipapadi ba papadi ya bola maoto ha re ntse re bona tsena hore ka nnete Afrika Borwa ya bona hala e bile e se batla e fumantswa hlompho ke lefatshe ka bophara re sa lebale hore bekeng e tlang kana go e ke tla be re shebelletse papadi e kgolo ya letsatsi ka mora hore ho fele jwalo Kaizer Chiefs Legends e tla bapala jwalo le Jozi Masters bekeng e tlang ka di 26 tsa July e tla be e le bona he ba bulang di gartene bakeng sa Toyota Cup e tla bapalwa bakeng sa Kaizer Chiefs le Scotland FC ya Zimbabwe jale ena di legend tla qala jwalo ho renya le shumele metso emedi ebe he ha e fela hantle ka bo mahapas 2 kora pas 2 tla bo so ntse o tlo iphuthumatsa ba batsha taba ke yona hore ebe na makosi ke hona mona mo letlang hore tsebisa Jersey Encha yona re bone se etswile ha ebe ke nnete aus Jessica re bone marandra mona ho hotle tshe ho popikinyana ho mitsero Pumitsero re tla lebella maboxi aus Jesse. Tsotsentle, jale re lebelletse bona mohlomong he re tla re ha ba bapala jwalo Toyota Cup na ebe ke hona mo batla hleng ba tsebise le o bontsha balatedi ba bona hore e ke na Jersey se le temba ke sa selemo sa 2026-2027 e tha go anjwalo ha kgwedi ya phato e hlola letsatsi. Aba senye nako, aba senye nako bo Dr. Ivan Khoza ba re ha kgwedi ntsha e qala fela. Hwa sejetswa. Ha re tlo bapala mona re tlo bapala. Bitsotsi ke supileng ho le ba ho reng ya bone re tle reng ke jwalo pina e tle ha re khutla mo he re tswelle pele ditaba tsona di teng di tletse me se o tlamelang ho setsa le fela go etsa bonnete ba hore ko neletsa tsona di le jwalo tshe wena o tla etsa bonnete ba hore o a dibutswisa ho ba le tshe nete fela ke hore ho monate ha ke tsebe ho ba ne tsetsa halang ke tsona tsena tse gahlanye bile tsa hore Afrika e se batla e hlompha Afrika Borwa ha ke tsebe maikutlo a hao ka nnete hore ha o bona lefatshe le re hlompha ka mogwa ona ho jwang ho wena re buisane le wena he ka morapina ena fela nna ke tlo utlwa maikutlo a hao ke tlo bula di line ke bule jwale mehala ke utlwa go jwale ka mmamedi morati wa papadi ya bolo Afrika Borwa ha o shebile ka mo continent e senye re hlompha ka teng o kgotsofetse o lokae o tla ntshwa ka mo
2: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086-000-3084
3: I heard what you said through the grapevine Funny thing about your problems, they ain't mine Staying up through the late night 20 seconds to game time Getting religious with it Time crossing these state lines Working hard through the late nights

0: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
1: Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto. Moqebelo ona o na le monyetla wa ho hampa jackpot ya loto e lekantseditsweng ho 25.2 million rand. Ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka labohlano ka kotloloho. Lena leo reyang ho lona labohlano ha hora ya borobong e tlabe e otla antle hodima hlooho ho SABC. O ka ba e mong wa boradi milione ba o leng hore ba latela mona Afrika Borwa. Eya, ke bua le wena. Loto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, di milione tse ngata. Empa he, dibapadi di tshwanetse hore di be di lemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke ba Sizekhaya.
0: Dipapadi.
1: Holy City FM. Holy City FM. Holy City FM e tla re ka mora hora ya bohlano re tla tlameha hore tsena tsa dipapadi he di tlahle di tloe di sebeteng di felle mo ho bane he re tla o neletsa tlhakisetso ka lebaka la ho fetola dinako jwalo bane wa tseba na ne o lena le keke la tsamaya jwalo ka tlwaelo tloa ho renya boraro isa ya botshelela ha mfela ka mora ditaba tsa hora ya bohlano re tla be ro neletsa jalo thakisetso ka lebaka fela la hore e tla re ha ile metsotso e 10 a mabedi le metso e 5 ho leba ho renya botshelela re tla be re fitela ho gaitse di aka Thabiso Mafrika ya tla be nga re neletsa papadi ya di Springbok ha di mathisana jalo le Wales ke ka ho renya na ya bone re tla tlameya hore re tle re hle re kopanye tsona tsa rona di tlehile di kopane di latellana ho fana ka ditaba tsa dipapadi ka ho fapana re sa tsane re tlo buisana le mokwetlisi wa mehleng wa dikwena ke bua jalo ka sehlopha sa naha sa Lesotho ke bua ka mokwetlisi Leslie Notsi mono he re batla ho shebana hantle le hore sumbo ho tla etsahalang ka medal wa bronze ho sane teng ha ke sa bua empa pele ke tlo buisana jalo le mokwetlisi Notsi re tlo buisana jalo ha jwale le kgaitsedi ya motho ke bua jalo ka Sechaba Maxwell Motaung ke ule ka bua lwana ka saka o jwetsa hore re tlo buisana le yena ka taba ya ho tlotla sebapadi sena Lukubo Bibo Makwetini ka mora hore re utlwe jalo beke nyeftileng hona ka moqebelo tsena go utlwa hore o se a hlokahetse kgaitsedi ya motho search re o amohela ho le sedi FM na nong la dipapadi ka moqebelo kgaitsedi ya ka
2: o
1: tike le ka le ba mamedi ba le teng ka nnete re le boa bophelo re fitisa le matshidiso a rona ho bohle ba ne ba pata le bohle ba lahlehetsweng
2: ya ka nnete e ba tle ba beke di maholo le ma Afrika Borwa go tle di taba tse bohloko ha re sa re re uka taba tsa Lukubo bo hlaya tsena tsa Jaden Adams hangwang lo na jalo peta o hlaya tsena tsa ntateng re motseba e le Kenneth Mashaba generation 5 jalo ka nnete ke peke bohloko a hloko a hola holo for rona re le ma Afrika Borwa
1: ai bophelo a se ba rona gaitsedi ya ka ke ba Jehova mme ka mogho re tlileng re tla boela re khutlela hapela peng ka ona mogwa o re kekebe ga etsa se lukileng gaitsedi ya ka ha re ka feta fela bophelong ba kakapa ena Bibo o nantsa le monyane haholo empa a sa batla fitlelletse di sehlohlolontshe ha utlwa papading ena ya rugby a ke re bue ka nna le wena re bue ka Lukubo Makwetini pele nna kapa mohlomong pele nna ke motseba tshe hobane o etsa mailetsela ena le wena ya ntshetso pele ya papadi ya rugby jwalo ka sebapadi Makwetini o qadile sekolong aya ho tsona di re ke ga bua ka sebapadi se sense le professional se sa fetang Craven Week ha se hangata a feta ho Craven Week a iphumana a se abila le ho di baby box na ebe o ka re jwetsa eng ka leeto la Bibo la papadi ya rugby
2: ya a ke le boele monyetsa o tike ka nnete le nna ke fitise matidiso a ka lapeng la la makwetini ka nnete modimo a phamise letsoka ga lapa leo mme go bohloko go nna ga ke naana gore talente e kana kana ya papadi ya rugby e re lahletsweng ke yona selemo sane sa 2020 le nna ke la ka ameya ke ntshwenyana e jalo ke lahlelwa ke molekane wa ka e mogolo e re mo bitsang Mmotsi Manyike le ena e la etsana jalo but ga re bue ka mothakona e re mo bitsang Bibo mme ka nnete gore ga e be re tsamaya o bua ka mothakona re tsamaya o bua gore he o qabile go tsebagala golo ga a fitlha sekolong sane tse re se bitsang Durban High School tse bitswang DHS mme a qala papadi ya gae moo ke mo ala tsebagala golo a tlo fitlha setlhopheng sena sa di-Sharks a dlalela Grand Como ya di-Sharks mme ga qeta moo yaba o nka qeto gore a o tla leba lefatsheng lane le re le bitsang la Western Cape mme a attenda sekolo sa Wynberg mo Wynberg Boys High mme go bapaleng wa gae o kene Western Province team yaba o ya Gravenwick platform ena Gravenwick e bohlokwa gagolo for sebapadi se seng se seng sa rugby se loreng se batla go tswelela pele ka mora platform ena e re bitsang ya School Boys Rugby mme ke mona he sehlopha sena se e loreng o na le o sona sa Francis la sa mothola teng so platform ena ya Gravenwick e re tsedisitse Bibo e le moshimane e loreng o bapala bolo ena rugby a golo e senyanyana.
1: Ga itse ya motho ha ke re bue ka re a tseba gore ha re nka hantle ka o bua mohlomong ha re ka e bua ka sotho le utlwagala diet ya seba ya dibapadi tsa rugby e fapana ho ya ka di-position tseo ba di bapalang ka hare ho lebala. O hola jwalo ka sebapadi jwalo ka ha o bua jwalo ka ngwana ha ntse le sekolong o tlo hola jwalo ka direnge papading ya rugby na ebe kae kae ha o nahanwe hore nako engwe diet ya rona ke yona e fitlang e ba le mathata bophelong ba rona jwalo ka dibapadi tsa rugby.
2: Ka nnete OCK haholo ke lebohela potso eo ke potso e ntle haholo taba ena ha nka ka ka e hatella fela gore bamamedi ba kgone ho nkutlwisisa mane le mane ke tla tsama go akaretsa go leka go akaretsa ka Sesotho mare ke batla ka kare ntlha tse botlhokwa ke di bue ka English gore taba ena re e bitsang diet and fitness of a rugby player it's very important considering re sa tsebe gore maemo a leile a qeteletsa re nkeletse Bibo gore a na le go gobe go ile gakakang but diet e botlhokwa gobane ga re kena ka gara setlhopha each and every team e na le ntho e re e bitsang a team dietitian mme o lekantsha go ya ka mokgwa mmele wa o popeileng ka teng gore ke tse feng tse tshwanetseng mmele ke tse feng tse tsa tlamang go nkuwa ke mmele wa gago jalo ka sepapadi se e le goreng Bipo e ne e leng position ena e re e bitsang ya tight head prop ke batla ke utlwisitse gagolo ke tsamaelelana le ena because nnane ke dlala ena e ba e bitsang hooker so diet ya rona as front row players e batla e tibile gagolo feta motlhomo motho a kebe o ka bapala ka back line mme ba tla go prescribela di-protein tse itseng mme le gore nako ya gago ya gore o ye kwekisong
1: kgaitsedi ya motho ke kopa fela re ye papatso ngwena kgaitsedi ya ka ke tla boela ke gutlela o wena tle
2: ke a leboa OTK
3: e be o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
4: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand ili chalete li di bonus bet ka Hollywood bets li spina zonke mystery puzzle betcha ka churanta ka paufija dipapadinse khachilion sa playtech labararo leling leling ka half past 2 tapama hufijala ka half past 8 busiu li sonta ka half past 4 tapama hufijala ka half past 10 busiu baking samuyeta o hapa mimputo baba te hang betcha hona joali hona le milabana li dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya nang li license badi limo tika tlasi u 8 din ha ba dumela ho betsa ba hlodi ba tsebana ka ya ho emisa mohala wa mahala ho tswa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romela help ka WhatsApp ho 0766750710
6: Lekola rasi le di Springbok ho di Coca-Cola fan can tsentsha re ka fela Springbok
0: adi papa di ho le sedi ya fan
1: Mamelo le seria fema re jwalo ka hane ntse re bua le gaitse di aka jwalo ke bua jwalo ka sechaba Maxwell re ntse re tswela pele le yena mo teng re sheba le njwalo le ho bontsha tlotlo le hlompho se bapading sa rugby se hloka hetseng bekenye fitileng lukubo bibo makwetini gaitse ya motho re boela re kopana hape tshe ke u fa jwalo di thapa o ka pheletsa ka taba ena ya diet gaitse ya motho
2: ya le bua holo o tshe ke sa kretin na kwa hana ke be taba ena na taba ena ya diet e bohlokwa holo bane e batla e bapisana mmele hore condition e bohlokwa jwalo ka sebapadi sa rugby ke efeng mme ha ebe re hobane ha ntse re thola marangrang mona e ka kare pelaelo ke taba hore lefu le nkileng lokobo ke cardiac arrest now lefu la cardiac arrest e bolela hore pelo ile ya ema mme e sa thole madi mme e bohlokwa taba eng ho considera hobane sebapadi sa rugby ke motho e le horeng o dula matla haholo so kwetliso ya mmele e bohlokwa haholo but e tlameha ipapentshwane le diet e lo ring e tsamaisana le mmele or condition ya rugby player e
1: mantswe ha wa o tsetela gaitse ya ka haholo ho dibapadi tsentseng ditla dithuthuwa papading ena ya rugby re buisana le bona haholo bahlankana bana ba ntseng ba le banyane ba ka grey ba ka mona ka bo sense tithense re buisana le bona ba kopa dithuso tsa ditshelete tsa ho tsho hore sena se hlalosa hore papadi ya rugby e teng ebile ya hola haholo ka mona ka morabeng wa rona wa batho ba batsho molaetsa wa hao ho bahlankana ba ntseng ba tla ba thuthuwa papading ena ba bontshang hore ba batla o ya pejana ka yona jwalo ka ha lwena o kile wa tsamaya dieteng tsona tsena tsa ba emongwa dipapaditsa ya rugby
2: ke a leboa holo sike nka eletsa dipapadi wa tswa hangata hona jwale ke na le monyetla ona wa o eletsa dipapadi tsa rugby tsenyenyana haholo mme dipedi di ntshwentse ka ba eletsa ka tsona ko hore health condition ya hao ha o tlo nka qeto ya o kena ka hara papadi ya rugby e bohlokwa mme o hlokwa ho ya ngakeng o lo hlolwa mmeleng hore ana masapo a mmele le masole a mmele a ntse any hantle because papadi ena ya rugby it is very demanding hanga ka epe ya ka sekgowa mme yo hloka o le maemong a hantle a mmele o lo re o kwetlisa mmele because how can a ka ra le bala la rugby o bapala le dipapadi tse ding o thola dipapadi tse lo reng di kwetlisitswe hantle mme le physical fitness thing can be what we call overwhelming for mmelwao ya bobedi lo reng ka ka ebe ya ko gore ntle le taba ena papadi ya rugby go bohlokwa gore ba pitshantsa taba ya hao ya rugby le thuto education is important all DJ jwalo ka sepapadi ke la ka kahlelwa ke kotsi mme ha ebe thuto e ne e se hlakoreng laka ke ka be ke sa kgone go etsa taba ena boloyara e ke leng yona gona jwale mme ho bohlokwa hore ha ntse re tsamaella pele re kena papading ena rugby mme re papagantsha ntho le tabena ya thuto e bohlokwa haholo from age ya 16 ho fitlhella 18 mo e lo reng le qala le kena di-platformong tsa di-Grand Common Craven Week it's important hore di-unions ha di nke fela batho be e lo reng ba na le talente ya rugby but ba nka le batho be e lo reng ba tsamaisana le academic excellence so ke tsona keletso tsa ka tse nka ka fana ka tsona
1: Mwaneso ke leboa haholo me ha hona station se motlotlo le naneo la dipapadi kapa a dipapadi ka go le Sedi FM jwalo ka le Sedi FM ho SABC ho bane re tsamaile le wena leeto la ho ba ngwana sekolo sebapadi sa rugby ho tloa papadi ya rugby ka pelo e bohloko ka qeto e buima ile ngwaeng ka ho ba no tlamea ho kgetha ena e o leng ho yona ha jwale mme le maemo a neng a o qobella ka nako eo mme ka jeno ha re sa bua ka wena ha re bua re boy boy se re bua ka abuti ka ntate ho bane o se o le lekwetha search mme o graduate o le emong wa bahlophulle ba mantla ba le Sedi FM haisale o ipha nako ke hopola hantle le nako o ngola di magaola ganga hao o ne o yotshore nka ba le yona metsotso e le shome o DK bakeng sa lena o la dipapadi impantse ke bala ke angola gaitse ya motho ha hona letho lotlo isa pele jwalo ka se o isa mpile ha jwale e leng ho tshaba Jehova lo fa bophelo ba ha o ntate modimo metswella pele search rona go setse ka mogao le ha re ke ke ra bua lona letsatsi le letsatsi mpa katlo ya ha o re a e bona ho tswella pele ho ha o re a o bona se o re se kopang tswella pele ho ikokobetsa le ho ba le lerato le ona le lona ho modimo wena ngwaneso
2: sho o se ke ke le boela mantsa monata monati yo ya wa tawa amapelo ya ka ka nnete mme tabe we bua nke nnete go tloa selemo sa 2019 e sale ke na le Sedi FM mme ke rata o phamisa bogolo ba modimo gore o sebetsa le batho ba tshwanang le lona go monate ka nnete batho ba e le goreng ba re mamela ba kgona go understand ditalente tsa rona mme go nkile Jehova gore la boemo bo sa tsamaya ka tsele ne ke batlile batho modimo le a phamisa letsogo mme keletso ya ka go motšha e mong le mong ka gare naga ena ya Aforika Borwa gore ka dumela gore ditoro tsa gago di felele mo reng kalo ya gago e teng mme go na le modimo a kgonang go etelela pele go na le modimo a tla go shebisa mo o batlang ya teng so ke lebohile gagolo ka platform e ntse le fana ka yona mona le Sedi FM ke
1: lebohile gagolo wena ngwaneso nako nngwe o rehelelwa monate setšhaba Maxwell Thabo Motau lebitso letle ke mokeketeko
2: ke tsepa re mong a lona le bitso lena mo a leng teng sa fa masoo ga ebe ntse ke sebetsa ka thata ka
1: re motlotlo ka wena gaitsedi yaka ka metlha o dile o tseba gore re ikotla sefuba mme mahlonolo ke yago ke a leboga ke a tseba le ona jwale re o ntshitse ka ra o mongwe wa mesebetsi ke kopa o gutlele re a leboa re a ikokobetsa
2: kelebole yagolo dike tlonolofatsang ke more
1: amen Mabidi le Sedi FM o ntse a le monyane ya holo di le mong ntse e le motho a ntseng a hola ka nnete mme ke ile ka ba lehlono la gore ke tsebana le motho a reeletsweng motho a reeletsweng ka yena ke yena e leng gore gantle ke yena motswalle wa ka mme le yena ke lekwetha jwale le yena a reeletsweng a monyane a re le nna ke tlo ithutela e malome wa ka le nyona gobane ke bone gore lebitso lona le nsebeleditse ka bona thuto e tlile ke tsamaya jwale ke a leboa Ptithabo Motaung ke a leboga gagolo re ile ra kopana ga e sale o tloa ka kerekeng ya morutisekete ka 2015 le ka jeno re ntse re le metswalle ke a leboa gagolo ba ga Motaung Mamelo Sedi FM motsotso jalo ka ha e le mashuma mabedi le metso robong ka mora hora ya bone re tloetsa tsena e tle re ha re gutla he be re sentse re nka jwalo re kena o tsena tsa FIFA World Cup 2026 busum bona ntwa ke ya medale wa bronze pakeng tsa France le England hai hai le hantle ka tsebentsaka bronze France e be he ka mora mo re tla buisana jalo le ka papadi ya magaola gang ho sane empa he re go hopotsa go se ke wa lebala go yetsetse fela gopotso ena e matla go bane ka mehla wa tseba nna ke ke bone SABC e etsa bonnete ka nnete ba hore ha e tloele mo Afrika Borwa gore re dula re fuwa fela dintho tsa mahala ke SABC re ka ba bomang ntle le SABC ere ko neletse gore ka sonta ha sena sa o sane ha phupu ihlola matsatsi a le 19 le fatshe le tla tseba hore bommampudi ke bomang ha Argentina e tla bengkana le Spain papadi ya magaola gang a FIFA World Cup ena e tla be le ka ho tloloa ebile e le mahala ho SABC jwale dula le rona o tloa ho renya bo supa mantsibuya ho sane ka sontaha ha re tla be re sheba jwalo di hlopha tsena hore di panne jwang hore ebe wena o ka lepa ke sefe se tla iphumanela mohope le teng re boha jwalo le mosebetsi o tla be ngokwala dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe semmuso ho SABC o ska ba le bala jwale papadi yona e tlare ga e thagoa go renya borobong o boetsa bonnete ba gore o shebelela SABC 1 SABC 3 o e mamele otlhe mo o tlabe o le teng le go e shebelela go SABC Plus gape ge o ka boela wa e mamela le di-radio station tsa rona tsa SABC ka o fetlha lesedi FM ke a tseba le teng moo jalo o tlo utlwa botlhopholle bo ba batsegang le bagasi ba rona ba tlhwatlhwa mo na SABC ka puo ya gago e utlwang ko wena e tsejwang ko wena e buang ko wena e tsa bonnete ba gore o sala morao motsotso o mong le o mong leqhepeng la rona la marangrang la SABC Sport. Argentina e tlabe mathisana le Spain. Re re one match, one trophy. All of us, all in. Kaofela.
0: Dipapadi. Holesedi FM.
1: Hamfela ka mramona re ya ho ntate Leslie Notsi re ke re bona rona di tlabe dipanne jwang o se le bale antle o duma hloho re ya bohlano re tla fumana ditaba ebe he ka mramono re tla ya tlhakisetso ya rona pele re ya ho Thabiso Mafirika ire re etse tsena he re tle re tsebe ho itukisetsa jwalo hore re tle re ye ho ntate Notsi empa re ke ke raya re soka re rekisa thotsa nnete
6: Lekola rasi le di Springbok ho di Coca-Cola fan can tsentsha. Reka fela Springbok Coke Pack e fika pa ife ena leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code o kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitsa hore o be e mong wa mabhokobhoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.

0: Nelson Mandela. Sebedisano le lesedi FM.
1: I sincerely thank you.
0: Tong re tshehetse merero yohle ya tsa thekolohelo. Ke molelwa. Dipapadi. Ho lesedi FM.
2: Mabidi wa lesedi FM ha o sheba metsotso ha jwale ke mashuma mabedi le metso e meraro le ba horeng ya bohlano e leng hora eo re tlabeng re kopana jwalo le Kenny Medupi, the Kenza Boys. Re leletse ditaba tsa hora eo e be he hang fela ka mora hore re tle re utlwetse etsahalang sedi ka dikweng sa ditaba. Re tla o neletsa jwalo tlhakisetso ya letsatsi ka lebaka fela la hore ke ke a kena ka mora hore a botshelela hobane e tla re metsotso ha ile mashuma mabedi le metso e mehlano ho leba horeng ya botshelela. Re tla be re kopana jwalo le the tough guy nna ke rata mmitsa Tizaza. Re tla be re kopana jwalo le Thabiso Mafreka hore neletsa papadi pakeng tsa di-Springbok le Wales. Fela ha jwale re tlameha jwalo re hanyane ke go utlwe maikutlo a taba tsena tsa mohope wa lefatshe. Ho binyana ka nnete ha o monate o na le ba itseng ebile a ke tlo di shebelela. Gona ge di tlo di shebelela ho fitlhela o sane ntate Infantino a re thank you. Ke buisana jwalo le mokwetlisi wa mehleng wa Dikwena. Ke bua jwalo ka mokwetlisi Leslie Notsi hore a tle a re neeletse ena hore ka tsebo ya high chair e itseng. E batlang e qatswile o feta ye ya bodikeletse o bona e ka reng re ka lebella dife go tloa bosiung bona. Mokwetlisi wa ka kgotso ro amohele ho lesedi FM.
3: Dumela DJ le ba mamedi ba lesedi. Ke a leboha ka motsotso o mfa ngona ka motho ke re tlokoka ka tsimela la ka jeno.
2: Mokwetlisi re ile ra e qala nthwena le wena mme ke a hopola ka ntla botshelo la tshware re tla nne go nkehle go tshware jwalo nakong ena mme le ke ena hele ha jwale ga e nka re batla go iphethela le wena empa he pele re kena ditabeng nna le wena re ke etse tsena tse ke kentsa gore di re sitisa se re kene ditabeng mamelo le CDFM re ke ema bankeleng tle re he ha ke gutla moo re se sitiswe ke letho ha tla be re bua jwalo le Coach Leslie ho utlwa gore na e tla ba France kapa e tla ba England kapa e tla ba Spain ka pa etlaba Argentina ha ke tsebe ho binyana le wena ke ka o ne ke batla maikutlo a hao empa ho bonala ka nnete na nge be ka gona utlwa maikutlo a o ka bakala mehala empa ga tla e bua yeo re ke etse tjene
4: reka hona joale ha boxa matsatsi a mane fela fumana Coca-Cola original 2 liter tse tsiletseng ka 120 rand fetizen monis macaroni ka spaghetti 500 grams tse tharo ka 39 rand di solo tse pedi ho moreki reka hona joale ha boxa.
5: Enough space to get it up and over.

0: kgolo fela SABC Sport ke moagi wa semmuso wa 2026 a Toyota Cup.
1: For the love of the game.
2: Adi papadi ho lesadi FM.
3: Mabidi wa lesadi FM le shumele metu irobongo leba horrenya bohlano metu otso mesenze ki yaka wotlulu wa humu kwetlisi le slinotsi bagansaw reki utlwa maikutlwa hae lo uche horre atle arribule maso ka tse ureka di lebe lango ya ka patlisi zota hae ka mwa di fumaneng mkwetlisi waka busumba ka jenu horrenya le shumele metu lumonga kaza kerbone jualu ntwa ya maemu abu raru kapa ona ya bronze wazwa ishleo ibiza ya bronze batla ina le matlanyana ho hanne kai haibe ho hanne hore ebe ha re bone magaolagang hona le France kapa hona le England ho baneng ba ho lwanelwa maemo a bogago le a bone ke di hlopa tsena tse pedi ho ya ka wena
4: o so sheba hore na France ne ntse se tsa jwang ke ho bona e tika ho no sona le khatello ho go jwa le di buka ne mona ha o ngolwa ho no bona hala France le bona bo mamratwa ba go batla wina World Cup in 2026 FIFA and jale hantle ba sebetsa ka mona go jale ba balana le bona di team hantle di bapala di abalana jale o noka hlokomela gore France e ne shibile ha go lo ho motlhaba di ntla ile le moetapelo wa bona ileng Kylian Mbappe me papadi nena ya o ketela semi final ya bona go la bona hala ba hatlo Spain in the assignment ke ba ntse tlhakgobo ya bona hantle gore a se ka ba le mokgwa o bapala ba hle ba mo make jale le bona France le gore ga e bapala o bona gore tebelelo ya bona kapo tshebetso ya bona ke go fela e be ena kwareng ke ena ba tlhabelang dintlha mme a sa be le monyetla ba ba le bothata mme go bona hetse ka nnete gore Spain e latlhaba ya ba sireletsa hantle gore ba seke ba le papadi go ganya diphasi tsane tse yang ka pele mo Mbappe a tlamatha e be ka gobane o lebelo goalkeeper ya Spain no bona le ena a bapalela a tswa ka gara mane le sakaneng la gae ka motsetsing ba re ke ba ka motsetsing ka mo e le ena a bapalang seka ke defender go thiba dibolo tse bang France di bapalela pele gore Mbappe a di mathele o ke mona mo re kareng Spain la etsa homework ke ya yona gore na matla a France a go kae gore ba batime mokgwa o bapala mme Spain le yona jale ya bontsha mokgwa yona eo qalong go ne ntse go buega e ka ga ba bapale gantle empa ke mo le ba qala jale ba bontsha ga ba na le mokgwa wa gore ba dominate dipapadi ka papadi ena bona ya tikitaka mme e se e kenyeletsa le di-transition tse e matla gagolo ka mahlakoreng ka mane mo o no bona motlhankaneng a monyane Lamine Yamal le ba ena ka mane ka letlhakoreng le leng le letshadi ba nka taolo ya papadi ga re mona ka bopheki le borotsi so e la ba papadi e ntle e ileng ba tima France monyetla wa go ba ka etsa letho
3: mokotlisi ga re santsaneng re bua ka ena ya bosuba ka jeno pele re kena o magaolagang nna ebe tsaponyana iteng ka nnete ya gore re ka iphumana mo kwetlisi discamp a file bunyane ngolo kante monyetla busumbo
4: mohlomo bana hangata taba ya ho bapadisa dibapadi tla fumana gore ha hangata ha e susumetswe ke taba gore ha ore ke ke femang monyetla e tla tswala ke gore na ba o tlo bapala le bona ba bapala jwang magabana bona o ka tshiba ka mang go bana bo ba pikile mo tleng tournament ena yona kapa ba ne na o bona ba sa bapale hantle kae mo kareng o ka nka monyetla go o ba panise ka yona so e nngwe e ka tiswa gape le kore ba se ba bapetse dipapadi tse ngata ba ba maoto a sa kgathetse ba bang ke dikgobalo so motlhomong ke mona mo bonkolokantho ba ka tlaelang jwale le bona ba bapala e ka baka ka seuto se jwalo ka nnete.
3: Hey, jwale ka bagati ba papadi ya bolo se re itse fela bakwetlisi le ka mona thugela ka go utlwela fela go ga ile o kokena a se re lwanela ena e senang gold hair hampe ba bapaleng empa ha re kena magaolaganga gona mokwetlisi wa ka Spain Argentina Spain ke se seng sa dihlopha tse ratang go iphumana e le sona se laolang ka hare ho lebala Spain empa taba yo nngwe kore ba bapala le setlhopha se e leng gore sona se batla se le ga re bua ka papa ka puena ya papadi ya bolo se aggressive. Argentina e dula e batla o itlhaisa e aggressive na le ntwa ya bolo. O bona e kareng ditlhopheng tsena tse pedi seo go ka thweng ke bompodi ba mogopo wa lefatshe 2026 ke setlhopha se tlabe se lwanetswe ke eng 90 minutes?
4: Monate wa papadi ena kore ke dibapadi tse hlwahlwa ka dinaga bobedi. Ga o sheba ka gara papadi ya Europe bongata ke dibapadi tse tsa Spain, ke dibapadi tsa bo Argentina. So Argentina ile ba ke bona batshireletsi ba mogope ona, mme o ntse o bona dibapadi tsane tse o ineng mogope onana World Cup-ong ya o feta. Spain le yona ga o sheba e ne ke bolemo tse hlano jwale e na le bana ba gale ba teng, e na le bana ba banyane bo Yamin Lamal, bo Rodri kaofela, bo Petri. So e setse o tla e ba papadi e tlotla e ba maatla fela ko gore na ga re se re sheba re bona gore ba tla kgona gore ba kitlhe ba iketse ba nke taolo ya papadi ba controle papadi o ka nna e bitsa e le taba ya reading gore ele ba tle ba e tshware. Mme ke e nngwe e tlotla e ba le o go shebang gore e ka tlotla e ba le tshutshumetso ya gore na ke ba feng ba tlang ka taolo ya papadi. Bana ba Argentina jalo ka ga o tlhile o nepa o tshwa ke batho ba tleng ba gorometsa batho ba leka go bantsha ka ga papadi gore jale bakwate ba bapale bakwati ga ba tswa bakwata bona ba qala ba bapala gobane ba tshwere dibapadi tse tlhwafa gagolo fela. Jale bana ba Spain le bona ke ntho ba e tsebang. Ke kgola ntho e kgolo e re nanang e tla ya e tsagala ka Spain ko go bona fela gore Lionel Messi a se ka bapala. But nako e ngata Lionel Messi o tla bona ntse a tsamaya fela e ka gago le ka re papadi. Fela ga ba ka sebeletsa go kwala di-channele tsa ka bapalang go tsona maane mo e reng ga tshwara bolo wa bone a sa tshwa fela kele ka kulu wa matha ke yona maleng kotsi teng. So ke e mongwe motho a tšhintšhelang Argentina papadi ka botlale le go etsa tsotlhe ka bolo gore ba gabo ba goge. Mme go na le boatlhankana bo e kang bo Julian Alvarez bo Lautaro Martinez ke ba kotsi. So bona ke bona ba tla kgona gore ba maaka ba lwana ba lwana Messi ke ena ba kgona bolo ba mo fa yona go fela jwale a ba sebeletse gona ba bone mekgwa o goga jwang ga ena e ba a makui ka thata. So e setse o tla e ba papadi e monate gagolo. Spain le yona e na le mokgwa le yona ya gore e tsebo ba e bitsele ball possession ba tla le sukutisa ba lese godimo le tlase ba lese nako e le re le tshireya ka bolong ba e tlosa ka nkane ba ya ka thoko either go wena Lamine Yamal kapo wena Duyena ba na le bapadi tse kotsi ka speedi sena se jale batse ba le go goga. So e tlile tlotla e ba papadi e monate ka nnete le mela ya bone e ka mogao ke bona ba ithumane kaofela batse ba go sebedisa bolo ba tseba gore na ba thakaneng ga ba thakeneng ba tseba gore ba bone gore ba le sekodisa jwang ntlheng ya go laola papadi. Mme le di-goalkeeper tsa bona o ka sheba ehlile papading ena World Cup-ong ena o bone di-goalkeeper le tsona ehlile di nka karolo ntlheng ya go bapala. Ga di etse dibolo tse telele fela tse yang pele bongata ba diqala morago jale ba tsebo gore ba bapale gore ba le tlose mo ba batlang go ya teng kapo ba le tlise go bona ga le tla go bona le re le tlo batla bolo ba e bapala mane mo leleng siko. So ehlile tlo ba morabaraba o monate ka nnete wa ditšhini tse pedi tse ba tlotla ba etsa final e nana ya FIFA 2026 e be monate ka nnete.
3: Letlhile ke re ke tlo re ga re phethela nna le wena empa jalo ka o swe nkile yeno ke re na e be o shebile Spain se ka iphumana se sebedisa di-fullback tsa bona go lwantsha jalo defensive structure sa Argentina na ke buelela ona tabeng ena ya bona bokhukhurela le boporo re ba ile batla ba thabisa balatedi ba bona golo papading ena di-semifinal. Empa he jalo ka o se o tsholo ka nnete ore ke yona e nngwe ya dintho tseo Spain se batlang se sebeletswa ke yona empa Argentina le bona ka ga ba tshwere pudi ke ena fela o ibua ka sutu tle ha e monate batla go utu e tle ha e monate o re pudi ha re betela bokwetliso ka nna lwena Argentina, Spain, 2010-2022. Ke ba fe ba tla phamisa mohope?
4: Ba tla ba le sonolo gore papadi ya bona e be e fihle ka gara go mekwalo ya ba bang. Ke tlhotsenana medicay gore Spain e gogwe goal ntlha e lengwe fela e sa le tournament e tsala. So e bolela gore ka morago kamano ka mokwalong ba maatla fela jale gape ga o sheba Argentina papadi e nngwe le nngwe ba e bapalang ba goga dintlha tse fetang tse pedi. So e bolela gore papadi tshimo tsena di dipedi di na le boleng bo maatla bo botle tete gagolo. So ke go fela na ba taba lehlonolo ga ba menyetleng ya bona ke ba feng ba ga ba nkile menyetla ya bona gore ba kaele dipalong. So ka nnete gore o re ke nngwe o re nyetlo wina ke re fela the best team win e maatla ga e fole ga e nke mogope go be monate re bone gore na papadi botlhe kaofela re ithutileng gore go bone gore papadi ya gola ka ga dina regioneng ena bo rona e Aforika ka borwa.
3: Oh mokwetlisi nosi ke lebohile haholo, ke lebohile, ke lebohile ka nnete. O tloa qalong mathwasong a dipapadi tsena o fitlhela jalo ka ga re diphethela tjena ka nako yeo re fileng yona jalo ka barati ba mamedi, barati ba papadi ya bolo, ba mamedi ba Lesedi FM. O ntse o re qhaqhollela ka bobebe ka puo ya marena eo re sa tlhokeng hore re ka fumana toloko ka yona. Mokwetlisi ke a itebohela hle.
4: Ke a laolea medicay ke kopa re enjoying papadi go be monate. Ke le bona papadi e matla bakeng tsa naga tse e matla. Ke lebule ka monyetla o nkileng ona le ntate Tsholo ka nnete gaela le mme
3: o ntho e kang sepetepeti jena o a laolea wena mokwetlisi
4: ka makgethelo gona mme ke a laole.
3: Ke a itebohela mangwele a fatshe morenaka
4: gaela le mme dikeng.
3: Thank you ntate Notsi. Mokwetlisi Leslie Notsi hai hai sasa e buile tje ga o sa tlhokega le gore re ka nna Hese sutu simunati.
2: Adi papa di hole sadi FM.
3: Mamela ditaba ke tsena he. Nahana fela o le setshwantshong sa sehlopha sa di Springbok. O iketlile le Siya, Eben moho le Cheslin. O le ka hara locker room le ka thanelenya stadium le Argie Sneyman le tsatsing la papadi. O bina pina ya setšhaba. O le haufi le Brian Habana. Le ha ba shebelletse diboke, o di shebelletse le wena ka ho otloloa. O le ditulong tsa maemo. Mamela he, seo o tshwanetseng hore o ka sietsa ke ho reka. O skene lo ho kenela tlhodisano me o ka fumana jwalo o kena jwalo monyetleng wa ho bitswa hore o be emong wa di bok le Coca-Cola empa he hona le dipehelo.
2: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Khema le Lesedi FM ke molelwa.
3: Mamela le Lesedi FM re se re lukisetsa jwalo ya horeng ya bohlano me jwalo ka kile ka hlalosa pejana ditaba tseo re tlo di neletswa jwalo ka ho otloloa ke yena Makenzo Kenny Midupi empa he re re tle re ye ho yena hantle semolao semmuso hantle ka nnete re bontsha hlompho ho yena hore re lukisetsa wena jwale moeta pele weso. Ke morena sway. Aris manzanza dikhe.

better sway. Are smatsa tsa rongketsetsa ntwe ngata ngketsetsa jwe. Go bopila tsetsena DJ Lovers ha o ketla go otla. O tla bo. O smatsa tsa. Hey, di batla mothatsa ise Lovers, di batla motho a ela peng. Ha ye, wa utlwa mosa. Kore ha ela peng. Ijalo. Tsenza ditaba sentseng di petsa ma Middle City FM gore TS Galaxy tsebisi tso re ba rekile di bapaditse ka bang tse le shumele metso e meraro tsentsha ho kenyeletsa le sebapadi sa mehleng sa Makosi le Space hle tati ne ke na tla para jersey number 10 o tla mo hopola development day ya Makosi tati ke mongwa di bapadi tsenetse di sebetsa hantle haholo me ho utlwahala jwa la se a tla ba ka mona ka TS Galaxy me ke mongwa di bapadi tse ikemiseditseng go hola haholo papading ya tsona ntle le mona Orlando Pirates e tla bapala papadi ya bona ya bobedi ya setswalle boitukisetsong ba selemo se setšha sa dipapadi ka mane ka Spain phirimaneng ya kajeno metsotsong e ka bang ye leshome le metso e mehlano pele hora ya bosupa papadi eo e tla be e thakgowa mme motlatsa mokapteni wa sehlopha Thapelo Qoki o gotlile ke mo dinanong tsa tebu ka nnete fela dibapadi tsena tse ntšha tse rekuweng ke sehlopha di batla di se di tlwaetse jwale di kedi sehlopheng o tla ba monate le mo se setšha a ditlaodi matlhogo ora ke ya bohlano mabedi wa lesedi FM mme kgaitsedi ya kao teng ke bua jalo ka Kenny Medupi ho re fa ditaba tsena tsa hora ya bohlano Makenzo.

0: ba khwenya na motho ba ga dubele ke tlalaya mona velo tsebe ke fana ka mo super tsela tlo tswaka mmeno hantle masogo go le tebele o mo fepe papa jwale a tla gora nono pele a ya ha monate jo tsa mafuga eh no no mo feri nyenya o betsa ne mahlono lo bona be so hle bo hle ka jeno ba ile mbetsa di I do ke gata hore mogana go tswa tla le hlono lo fatse le tshwagana hantle le gatane le lona ba ntseditse mahadi ka jeno o malome o tsebeng data di hlona di thulana ka jeno ntse le eh khomo mona ke bokana mona khomo ile ngwe tsa mang ka bokana le bana ba tla hanana bana ba dumella ke bona ke ga mona o so ba ona le ba malome ba hirwang ba ba hira ha o bona ke ga ba malome wa hao tlile ke ga ba tla je sa timi mane tla ba tla bana ba buella ha o ka mo tako mo ngala tlile ga hai lume ha lume na ga go lo ga go lo nyisa o lo nyisa kwa ga lume ke kopa felo fefele tse wena lume itse a fitla mane ka ntse a papa misa lotso ke kopa o tshwaela tsotho butle mahlonolo bohle ena ke mpho e tswang pelong ya sebohodi e tlang go wena wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya ileng a re ka jeno ke a ikala ke tla šwa ke tla tsoa le wena ena ke mpho go tswa go sebohodi go ya go wena ke re mahlonolo tle go
1: bohle
0: ba kentseng direng ka jeno a ntsheditse mahadi ba tlhabetsweng ore o tlhabetswe nku kapa o tlhabetswe podi re manyana.

0: motho e motho e motho moratuwa e motho moratuwa bona yena mayelo o nkhopotsa mihlenya ka ke sa tsama le monna wa ka ka koloi a pala ma chef ntate re ha hlaula a le mo bika ga yona ka mona ntate a tshwere lena ka la monna mosipidi a lebeile pola hae monna tsa maka chef roulette papa
1: monna ke a se ke go matsa tsa ma
0: koloi ka chef roulette ntate nketsetsa letsatsi
1: phatsi ha
0: oretsetsa party e monate ntate wa ka
1: a di je fa
0: tsaga jalo e motho mo ga tu o bua le mantse ke seng ga mona ka den mezwi
1: a di je fa tse mantse ke a yo mona mo sepiki hey a di je fa a di je fa mabedi hlenya ka lla o thabe o tlale gotso o hle mo lenteng ba re tsebeletse ona kana go tso hletsa bo nnete ba hore a o dilo o thabile o dilo o nya ka lle ka dumela inga pa eng manga pa mang o tswa go tswe ha ka re go tso hle iphe gotso thabe o nyakalle ere mine metsutsu amara ra borobe sala tso ke ho ra fela na lwena arebe concert ke bon chaka chaka I'm in love with the DJ.

0: kunkela mosu tla tuka mollo go la go ba le ruile go setjena o di follela timo zwa ke o di follela go ya kwana le kwana ba tsho ba sotho ba go gaole khoso a e ngwana medi ga ne di tshofe di tshofe di tla ke na pante mo setjena ga tla ke na re kolokane a butimo zwa ke ke esta ka mona ga le thabong ke ga ka mona ka fatsela sebokeng go mametse go monna tu tjena fela le pina tsho ke madamba damba fela ga ke timo zwa ke
1: a ke madamba damba fela Renka banna renka renka CV Arhombo Kile go for you won't check a chaka rami love with the DJ Chico we miss you manero maredi maredi from a godie manya le shimane metso supile metso tsuka maro rab robedi metso radio le sedia FM ke mo tsaka kachela ena ke party ya mahala ke concert ya mahala etlang wena o ka koloying o le tong Por la pego, Carlos de Hamonati. Reza Busio, Mozar, Mozar, Bebusi. Janawari, December, December, Janawar. A pillow who puts a guy, General Rikimala, tell a side of the Hot. Hi!
2: Hi, I'm Sumaratua.
1: Hi, Popi Kiche.
2: Oh, Supon, Supon, Supona.
1: Oh, Popiniana.
2: Oh, but you want to get to my Java.
1: Pillow who puts a guy, General Manu.
2: Bona pele ho putse ho le hampe ka jeng tsena botsing bona na e ho putse ma o keng go start ma nta ke e motho mo ka tlo.
1: Ho putse ma mo.
2: Eh, mo tipi. Ke ma ga ba ba fela.
1: Le sori di mela.
3: E motho mo ga diwa.
1: Nta te phila tla ke phile mo eta pele.
3: Mo tlo ya go tsheki go e.
1: E jwa lo ha ba tle gang nthe.
3: Ago
1: go di se ga mala go fa tsa go putse spona na sa ga mo
3: matsa
1: ba le di
3: kwa le pe ga mo.
1: Jo lo mbitsa manga sa o petse di jotse mo na ditso di rata. Ke le di
3: mo ja le. O
1: Radio High. Le sedi.
2: E mo spora dua.
1: Le ga manana.
2: Yo ntate ngono ha ke tsona ke khono lo yema ke phagame fast mona go ke hopola monna ka ntse ke tsholla dikeledi fela
1: ha o hles ka go phagame hle mo ga tuwa wa ka o nwe ka hlofela
2: ntse ke ya ka ona hlo yeno le yona ya tina go ba ha sa le yo pla tsone bana bana ba re ke thure ntho tsena di a ga sa tsena ba tloetse tse tsa bona o ye mo somo ga
1: ha wa skisi mwaneso ke madam madam ba fela
4: I got something to mention.
1: Ba re tsabela tswala sedidi taba kitsena. Ka sota ha sena sala le shumela metse re bompupu. Le fatse le tlatse ba mampudi ke mang. Ha Argentina e kopana le Spain magaola gang a FIFA World Cup. Ka o tloloha e bile e le mahala ho SABC. Dula le rona ho tloha ho renya bosupa mantse buya. Ha re tlabere sheba a tsetla le belolwa papading eo. Le ho buha mokete o kwalang papadi tsena tsa magaola gang a mogopi wa lefatshe. Pele ho qala papadi e kgolo. Shebella SABC 1, SABC 3, le SABC Plus. Mme o mamele SABC radio stations bakeng sa bo hlopholli bo babatsehang. Le bohasi bo hlwahlwa ka puo ya hao. Latela tsena tsohle leqepeng le latelang la SABC Sport. Ha Argentina inkana a le Spain. One match, one trophy, all of us, all in, kaofela.

0: Motho moratuwa.
1: A di ja fast. Go khono. O tsama ise hlo fela o ska tshwenye. Bana ba ntse ba re he wa hlodiya. O tsama ise fela hlo ka gulana. Go khono re fe. O itlise ka ngwe. E go tlisetse ka mo. Ai bo khono o tsama ise la theka. Ha le tsukuki. E madam madam.

Yeboga spokes. Au! Ai wa tla mona ta rentlesi. Tsona le pinya tseding tseng ha o di mametse. U tlo di sa moya ona wa ha hole. Tlo hopotsa batho. Ba lu hopotsa motho. Wa tsebe gantsa o tla tsena o mone la bo sosela mona. O mone le tshobotsi ene ya hae. Ei u shebe mafika na u shebe. U shebe nyetse na u shebe u. Ha ntse o tla mona go mone. O mone le hatsa mama nore. Oh. Ewa bo pa mupile. A bo pa masia matle di bobothwana. Go mone. Ha ntse o mametse mama go rulwana. Ei mo bona wa mo bona. Go bona hantle ke sila tsa tsingwana na di tshomong se bo mari be gwana ba o hlobaetsa bogo. O ka hantlo ga eno ha ke ha nka ngwala ha e ga ena. Tsela golo di bukang ga ditlatsa. O eno nka se gomele le bo malome ho ya ntsha mahadi ka papula molo. Go mela bo ga go botegoneng ga bo fitla mo no mo sentse pula mo. Go ntsha ntho thong ke vule ntle ziyo.

0: gongwe tsa nnete. Mashuma meri betso tsona le metso supile re ranya ba robona petela sporo sporo ga petela hotso.
1: Eh, o wa mogodi.
0: Ndate ke petse hlanga utlwa wena metapile.
1: Go ba nne ba ka mo go ye ke hanyane. O kwa dile ka potali.
0: Ya ndate ke nyaka letse.
1: Ye ndate ke tsama go ya ke tsama mo ya.
0: Galo fatse le tletse go hotso ndate le fatse le tletse nyaka llo.
1: Ndada
0: o go tsaka go tsaka tsa tsela mo ga tang ke le dilo tse
2: di tlo go bona.
0: Ke a dula la tabela le ga di o dumela go tso. Antle le ka ekwete. Ha o gaitse la
2: motho pila tla ke phile ke
0: la ga u ka sna nna poka mo go ska tswenye. Ne ke tlile ga
2: ke tabong kwe se molomo. Ha e ska
0: ya mo, ska ya mo, ska mo mangwe. Ha ke sa,
2: are
0: o le di sosie o ka nna ntse go batla bona ke tlo radio dumela khotso le sedi
3: mo tswa ke hey o tsapo jang fela
0: pompi
3: emo tsomoratiwa ya rona o tsapo jang
0: bona suki hantle ka utlwa wena
3: bona se ba mpala mise go le mpala mise aeroplane ena o nkise fosula ga so bana ba itsu ka tlo mo malifule tsula ne ke a lagata bana ba mogelela a tribe o re pa o re pa ha ke ga bu fontene
0: ke madam madam ke madam madam ba fe
3: o le rata le ke thadile o se ke mona tsang
0: ke utlo hantle
3: bona bonke pon jwa rona ga rata
0: o ga tla ke nna le sedi FM dumela khotso.
4: Ela mafifi.
0: Ntate le kae?
4: Ke shapu mafifi.
0: A mona ti mota pele.
4: O tshwere mawili tika mo ka force lo ra tsaka mo.
0: Ntate.
4: Ye we ra tlabanya radio wa utlala o tlaka nyamela matsatsi. Mona go tsa kwa ke ile bere tike.
0: Ah ntate bo kolla mona ti je.
4: Ah ya o tshwere le matsatsi nyama.
0: O tshwere ke le mohalakane.
4: I'm going to go to the house.
0: Hey, ha go sokole ene go rata. Au baby, ratola ka. Le nna
3: ntse
0: go sokola fela ke thaba go fuma. Go sokwa. Go wa tsana a kontumela tsebelo se ka le sa ditlego matheka tsona ke itse mo sebetsi yo ka bobebe fela ka jeno Afrika bo re tla tletla le khotso e tletla le nyakallo le sa di FM le tlisa thabo ka romana pa metseng le metsana e fapaneng di.

0: motho moratuwa.
1: Lama stop and go. Ai, ai, ntatwaka. A ke theuwe tsa bang ma ponya ka mona ke stumza. Ai, pina ngopo sa motho a ka ma. Wala mara so tuma na Tanzania ma. Tanzania ma nini. Hi, abuti, welcome back ma ke stumza. The spread all the way ma ponya mo. Danko.
2: Ai, tla me ile hopotse motho a hao. Ba itse motshubi e ka mane ka fatseng la Kimbali ke le buile go lohlengwa ne sware la tshebeletso ya lesedi mametswa golo e ka
3: ba la mafifi hala la mafifi a wa gadela la yala hala la mafifi ai go gotlile ka ne go gotlile ka mogana go tile go sio ka nnete mo le tlhapumana fa mse ga mona jwana se bote go thabutse ke le so
2: ke ntwe ka ngo mo tsena o tsebe a ke se kopanya di buo Jenga meluku ena ka ofela ke ya kopanya ke go bukanya nqa le ngomo. E bile ya etsa titi ya. Hey. Oh, e motso mo ga ntu. Ke a bitswa ka mali ka dimpopo ka mali, sa di dumela.
4: Dumela.

0: ngwanana
1: abamela wena ula ka kong kong kong
0: eh
1: ana indina ka ka eh wathi bengichaza guys
0: guy
1: bona bantina man
0: eh nanze ke
1: yes ka bona bantina yo
0: ana bana bate
1: namboga yo bona le re bana bana bamboga yo
0: bana bana ban ban tsharisa ho ho yo botata ko ba mama sbey
1: ke ba vice baby ba mat efe gore nna ba bante nna ma
0: tla botsa mama be ka uga mama o re
1: mama a go botsa bomma
0: bomma ba bomma
1: ba re
0: bomma ba re ba mpatla ho tle ho roriswe le rato lena le re feeling di talente le ile la re kopanya ha mmo le ha re ka arohana pelo tsona di letsa ho ka ngwa mmo ke maqhubu ona ana a gaso ge le bora masedi mphatlalatsane na le di ameso go ka me di tsebeletso nyana re fa monyetla kana go tsohle o etsa bonete ba ruwa nya kala mamedi ya tsebeletso le tsedi busu bo hlono lo fetse ntle o tlona te fela ke mana no hla tsebeletso le sedi ya tlalatela ka morao mo ladies on ski party time na tutsola pele na ke mzwa ke ka tshe e motsho nda te majaba jaba di sa menji sin thotse monate ha o le monate le tlele mpi o le ke etsa ji ka mbile itse tle ipa bi

0: o ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bet ka Hollywood Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betjha ka 2 rand ka fa o feta. Dipapading tse kgethilweng tsa Playtech. Laboraro le leng ka 8:30 thapama ho fitlhela ka 8:30 bosiu. Le Sontaha ka 4:30 thapama ho fitlhela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Basotho maparako bo amatla.
2: Ke mosotho nna.
1: E ba motlotlo ka puo ya habo lona. Lesedi FM ke molelwa.
3: Ke mo re tjomora. Ho party time fela.

tsholetse ke ratong ya lesedi mabodise ba metsotso ke e medi re pogaletse gora ke ya lesome hashtag party time ontse di selengwanangwanana ke dikeledi magasene nke se e moda a tsama le Oscar Mbo o mo roba beach ba re mo Hogan Sun ka ngana CKM a le UM a fa ku G a Peter M ba ngwanenwa DJ's boo, maza mangle mofu za hara, bare lengoma. Yes, a ke mokabelo ba keng, ntho di kopane weso. Le ha le jola ga tsiba go di papadi tsa mohope wa lefatshe ntse di tswela pele. Ee, papadi tsa mohope wa lefatshe di ntse di tswela pele. Mme bosung bona horeng ya leshome le motso o le mong, re tla o fa ka kotloga papadi e pakeng sa France le England, go tla horeng yane ya leshome le motso o le mong. Me e ba padi here tla ha tsa ka ke gatse da ka ke puleleo re nyalo shume lo motso o le mong France le England di se na rumo le tlase ba ba ntse ba hopela le France sa FIFA 2026

0: ka mona surprise video we ke gale ke matha
1: yo mohatsaka ke ke a bona go mphonke ke be ba udutle he tsa batla letho ka poso eme go neng ka paneng nna ba kokota ba hela ha re
0: mphosa ya e e ibile nka thaba ntlo ba neng ke be ena hele wa le he ke monna motho ene
1: utlwa
0: e ibile ha o ka thuma ile matha ntle ba le mo di sana ba ne ke a tsiba fela ha ke qala ke tswa monya go lata chelete ya ke
1: Hai
0: bo e ya bo ke a tsho ha tswane le bana ba mbana ba ka re tsholwane le bopuleng he batho ba patla dula buisa kwana le kwana ha ba le man ha ba le futhi ba
1: yo tinch deskwati wa tseba ho bua ka bao lona wa ka o bana na matsadi go batho ba nkopelo ba o ke o bulele
0: wa tseba mo ka ke ne ke ra hanana le wena town o utsho empa he ka mara ke e mo ke bona rena ho etsa eng ke le ka dumela le wena ka nnete wa tla tsholwana a tshwara ngwane motho hantle ho hama
1: tsa o he la o ka tho fela he ke a le ka bonyana ha ile mo ile wa tsama wa lohlente squad
0: e
1: na ke se ho ya batseba hobane ha ke batlo iphumana ke kentse pula bathateng yo bulele we sa se fihla mo
0: ke fihle no ka fumana tsholwane a ta ho fele
1: he
0: wa tsama ka motho a ntshang ha meletse ngwane ho wa batho khanti ne o na sa mbone ka letho ke re ke a thiba letho ke ha sa mbone
1: wa se nna ke ipotsa e lo ga hantle ntlo tsholo ne isa ka ipula na molata
0: tswa taba ya bona e thata mahatsaka
1: a she thata
0: one nne ke a thusa ba ka mo fa nomoro nye nngwe tjena na ya motho e monye o wa thusa bentsena tsa manyalo ka ra lo ba tla tshomono no ke le bona re na mo hlomo ke ka thusea wa tsiba le ha se ya khutla a tshe ba le yena motho yona ka bona hantle jwa lo hantsa hantle fela tjena na empa ke ne ke mo he ke bona re tsholwane a a a ho hang ha hantle motho yona ho hang ha fetuwa man
1: Deskwati ye. Wa motseba motho yo o no bolella one ka eno ga tsama lo phatikeletsa.
0: Nna bo nnete ha ke motsebe hore na ke mang. Wa tseba pampiri ena. Ke fumane nomoro motho eno no hona o no renkeng tseba di tsamaisa ba re.
1: Hai bo.
0: Thusa malapa a mata ebile a mangata. Jo ha qedu motho eno no. Ebile pampiri ye wa o ngotsweng. O ngotswe ka sego.
1: Ha ke batlo
0: bo. Potlaki bolellana go tweng ho tweng. Are bring back lost love.
1: Ba tsantse ka tele tsabe.
0: Di
1: ka nnete mhatsa ka tsabe. O rapele ka thata. O rapele ba ba ho. Impact yenu ha se nyaphelo ba tsholwane.
0: Ah, ha ke ri ka mo ga go ya mpiri yenu a mo tlhomela go thusa.
1: O pa ke rapela. Mamela, ke a o rapela. Ho bana ha o ka phoso etsa hala ke tlibitso la hao.
0: Ela, mbana me mapakiso.
2: Ela wena, a tswena o nompotse, o sa dielo ha o madirwane.
0: Me mapakiso. Me di fitla tse le seng.
2: A ke batle.
0: Bona, ha se ka go tla o me mapakiso ke a pahle marone.
2: Wa tsobulele.
0: Yem.
2: Bohloko ba tseba, o tlhotho ele leng ho yena. Ke kgola wena o na go taba tsena di fitse ho bane wena o ne a se o khokiwa ke. Ke tlile ho lona ka go tso ya ba wena o nlele ka jolo ka ntla.
0: Me mapakiso. Ha me o bua jwa. Se ka mpontsa bohloko ka nna mpakiso tsa ja go. E ya me ke ya go pahle.
2: E hile go jwetse e bile go tlo ke ya bua a bohloko ho lona.
0: Ha o bane. Me mapakiso.
2: Ne le tsentse ntho bohloko ha mbi. Ha ye.
0: Ba batlang ha se. Ho lukile me ka. Ke go patshelo me mapakiso.
2: Ba
0: batla ke go jwetse 20 tsong. Ke yona taba yona di yabo e neng utlwa ona go nna mohlamone.
2: Re nna we. Ha. O no se go ka tsatsile leng o tla tsola phantse di eta ka. Ke tsa ndi ya. Di a le le mpotsa kana tsa di ya.
0: Me mapa tshohle. Ke tlo utlwa ona tsona le kgahlo ya tsona.
2: O sa go bolele Silas. Bothata bo ke bona o na le bone. O na le se bit se fetane le sa tlo bohulu. Papalla ho batho se komedi. Ha ho lo bona batho. Ke wa tsunkana.
0: Ke nna.
2: O wa tsunkana. Ke nye fetuile go tlo mpa rona. Ke na le kgahlo. A ke go no bona mosadi wa hao. O bona hore he he. E ka ba o nna na ka buisa ka
0: ene. Jo a
2: go tlhomela.
0: Wa tsaba ke a dumela hore o na go ranta ma ba bana. Max o ke ntse mme. Bona. Max. Ke sa batla letho sa Max. Ho ipona se ke lena. Hai khume motheno o bibe ne ke sana hano sa kang ke tsan thweje ke mo khone ke batla go suta hai
2: mme tsane o ntlela nthwentsha ha next wa hao ile ya khaleng a bodile o bona tla go tshwanetse o tle go nna o ne hane hore tsane se mapakiso tsone se tla gona o se bane metsi go bane mo jwa o buka ha
0: yena se se jwa mapakiso
2: empa
0: a ke re ba le max ha o tloela ha kalo ke dumela hore ntho tla ka o etsa tsona mme se go kopa o dira ke ke hlokte hang ka ipumana ke tlile pe a max ke le go bo ya go le pele ma ba thambolela ga ke sebetse ke dutla pe mang ke a kopa mme se
2: nna we ka tsaka ka buka monate ka tlo ha motho no ka motho a hana o qe le yena a khutlo o qekisa ka bo madimabe a butwa le hang ka ba

0: Nna o tsone ka motho motswana ntho tse di etswa ka tšhelete le wena wa tsena
1: a ga sese
0: nka se tlwele o tshwenya ka gale goreng ngwagale o na le tšhelete e fetanyana
1: ka moya motswana o nagane thata gore na go etseng tsatsing le
0: mogale
1: a ka baba tšhelete e fetang lefatlheng ga o sena molato gona ona ja o tlameletsa fela ntho e re e batlela mo gore na re tse gore na nnete otsala le ena mae a ipatlela nnete ya gae motlha ebile a tso bophelong
0: bamotswana mo ke leng teng kore ke seta o nagana ga ke gopola fa gore nka nna ka lwa ke mosebetsi neng kapane ke jwa motswala ke ne ke na lampu ne ke bata mo yena
1: ne ke ikenekene difemoa ka boe motswala nnasake fela maare ntho ka o bolelang yona breathe in out breathe in out
0: eke jwalege
1: ela lefoise gore na o etsaetseng le jele eng ne di phewe mang ke mang a o tliseditse tsona dijo tseo
0: ke gopola ke gore tsatsing ke re rolo gore takeaway
1: eya
0: ba ngwaga gore no o tlaya ka ndula fela beya ya ba ongwa thadijo ya ba ke a nago maganoman dijo tsena ka ntsheletse ona dinyane joe wa se motswala jo tseo ne ditlampe di joe ke nna
1: bit boleletse
0: motswala podi ona batla mpolaa
1: ko boleletse
0: ea
1: wena o ruruile moseka tlong ga thuile marae
0: ke a gopola
1: jalo ba olo gona lethoposo mpa monna wa gago a tsegwe gantle mofuta o fengwa mo fela wena
2: ngwana sentse o ne lebeletse gore tse jang o ntse o tlo ngwane wa heno dilampolae
1: drop the act
2: he
1: o tseba gante o dulang a ke se a o bolaya ke ne ena batla go mo bolaya
2: wa tseba ga ketse o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsola gobaneng e le ya qeteletseng ke ne sepetlele
1: ke taba ya nakwana fela taba tsa tlabe di le teneneng very soon
2: nto
1: tsa gago a tasti ngwananaka o ne nagana go tshwanane ke ene a tlo jang dijo tseo tsa gore fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore go tlile jang e be ko wena jeleng dijo tseo
2: cynthia ko o bolale gatore ga ke tsebe wa ka eng
1: gantle
2: ke a tseba gore ga ong rate wa cynthi fela ga ke utlwisise gobaneng o tlame gore o nketse le ka ntho empe gaka bothata
1: bakenkawena ga ona mo nena e kopaneng dile gore na ke a go kapa ko tloile o tseba gane ke bua nnete gaufi le kgotho e tla e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena o kwalwang ke nna tlolo setsena ba se latlhe kae mololotsa too wa gala botšhana
2: a tsaya wa ithetsa a betere nna ke ba nnete ebile ke a tseba ke bua nnete ga ke na taba go bua eng ka nna kapo o bua jang ka nna sentle o tlwaetse o bua gampe ka nna
1: o ke e rata ke gore ya go thetsa ba wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse bolela
2: dumelanete
1: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dule o ja tsatsi le tšhaba le dikelang o molae ipole o molae o bolae ngwana gago ke a ipotsa gore na o robala ka
2: mosiobala jang a ke na o kgona robala
1: o le ngwana tshelang pele jalo o bile wa mogale molae tot
3: then aa wata jaleng ka selokeng o batla eng ke kopaotsa baepele motho wa kabela e le go na le ntho e tsa lampentsa ka le wena ke
4: bathobatla
3: engona ga gone ntho e ke tlhokang go emela e tswang go wena ne ke kopa o kesise gore se e tseng pakeng tsa ka lo e ne le phosontate ke nye o batlang gape e utlwa go tswa ga ke tlefane a kwatela ka batho e senang thusona
4: sedie
3: e bathong
4: batimamela fane ke ngwane ke a motsene ke tseba gantle gore na ka ba kotswang tla gore o mmamela ko o eletsa sebadi tlogelela go tlhanya gore gao ba gore tla o nyalwa ke fane
3: e le go etsala ntsho setsa jale he go
4: jelusego
3: jelus ke ana le fane ke kopa go gaane le nnape ke bolelela fane ore wena wang
4: garagaeng fane ke motshadi oa kere ke gautse wena fela le sea leo o
3: tlasa mabaka fe
4: fane ga a dualo ka wena o monagana fane o tlo bolaya ke re ka o bolaya ga o sa tsebe
3: newe ke kopa o sadingwa gago kore wa bona gae ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o mmapalesa o tloele o utlwa mo o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa reng rona o ntse goreng
4: sipatie ga e ba lenyalo ke yona ntho e o etsang nna ranting ke nyala ke kopa o tswego fa kore ke ya o kopa molemong wa ngwana wa rona

0: tse ngata tlamehang ho di bua le wena pele o ka nama ha o lo jwang ha e le mona o nye ke botswalle wa ka
1: ha bofane re ding last man standing last man standing
2: shebe ho tloha keng wena le fane ditswalle he se ka ba diphoqa ebile phoqela pelang hale
0: ha o nyanyala wena ho tla hantle le ha e le botswalle wa ka bane nna le wena re bitswa ke re tsebela diphiri tsena tsena tsa hae
2: Hello re ha ntle mo hali ke eng e o e bang ho nna o ba nna ha ke se bolo media le hona ka joke tse borso
0: ah si but joke we no ba le do nya lo ke fa o neng o ma he ho neng o ma wa la batho
2: mo ba o khawane na hle ha ke o mamela ntse nyenye fatsa ke kopa o khawane le nna ke tsaye
0: as leave tsorele le ke re fa pilo tsa ma ke o ho tsa hore tsong kolota
2: kolota
0: ha ho lo jwang lo dula le fa ka holo le te
2: he batho mmale o ka sile le hore ke hloke nna wa ka botshelehi hle ntse ka tsa ho ke qedile ka tsona ke tsitse bophelo bo bono
0: ska ka ke tsa betere mona wena spot he go ntso tlo ntla mo sebetsi wa no ile go yetsa office ni patu tso tlo yetsa
2: ha hey mmale o ke tsa ke qedile mmale bona mmale ba tlo ke tlo di file ha he nna ka se khone mmale tle ke khate bophelo bo bono
0: spot o tla khona jolo ka ho ile go hona ka office ni patu o tlhona le ona jwang
2: fela e lantlo o lekwa ka mogale ka baoetsa lang ka wena
0: ke tle ka majwang a kutlwa dita tsa gore o nyala lefane ka tshona ka ra a nna man ka nnete dithapelo di arabela ka nako engwe le sa rapedi tjena man tele man
2: ke o kopa mane sekolo sa lenyalo lake ke a o kope ka o kopa mane o kotswe nto ntsaka
0: ga se plane ya ka eno ke monna ya namamelelo ke tlwella o setle en pele wa setlever move ke ba pala tshe fela ena move ha ke tloa ke bone ma re tla boela go pala ke maranti
3: shop the buddy ai ba o sala ka mona ka je se fetu ke ga o latelana ka bong

0: Lady, ha ke mpolella hore tate ha bo fano se ipati batja. Ke se ke ntho mo sa ke.
1: Bona. Ke ma ke fela jwa lo kwa ma ke tsenka di. Ke teng ke betse mo nna lo bolella go bana. Wena ka ona ka ofela ha ke dutse la pele. Ke mwana wa ntwantsa. Ntwantsa ke tsiki ke potsa ha ke fitlala mo ho ka le kgotso nne.
0: Nna. Lady ke lentsa wena.
1: Hey.
0: Na ha ke opotsa fela ka diso tsa hao didi. O sa hopola o ntshepitse 1, 2, 3 e one. Didi ke mosetsi wa gago gore mokgotsofatse.
1: Ona ga o seobetsena ke akanyeto so ba qala da. Utlwa?
0: Didi.
1: Re boele taba pele re qabana mote. Ke re kampa re bua ka bolofane seipati o betetsana o ma ka tshwara teng.
0: Ntse ke sa ole ntate bolofane e seipati. Maa sa ntate ga bofane maabanyana moo a netseng a seipati a sethata gae. Ba
1: e o ka bua o ile wa tseba ka nnete empole ka bana. Hei fane ke mpha wane ga ka kannete ba ipona ke tlelane a seipadi ga batho ba botlhe o shebe fela nka kgale bo ke re le kgale ke ya nka sala dipadi wa tsaka leka bedi fela le batsheng ona nka se mosimosheba bona ke sheba
0: ngwane o botswanka basadi ba ba ke mosa motho motho eo
1: o so lebetse nna a se kgale nyamena seipadi a batla banyame
0: ne
1: Seipati. Ha ke wa mo nya tsa mekhulujina.
0: Seipati.
1: Ha o sa hopola ka ngwane wa nanhla tse wa tsiba. Tu, ka tse di ma. Ko di ngwane. Uno. Uno wa di le so ba ta do nga ba nwe na so nya ka fela e tshisa. Wa. Ke o tsa mo la ngwane. Hey,
0: bonya. O tla tsa. Ke o re. Eh, ke so ka ke kota jwalo ho pedi. Ke bona hantle. Go rata la seipati o re ke sa gome
1: ebile ga ba ka utlwa nkgaka tsano gantse ke nae ba tseba ana okedikedinyana seunyana aare
0: kamonana
1: fela ka ntise ke boka seipati wena o a tsebaanoa wana a tsamaye ga o mpone gantle mane ke kebe padile eno ke mosadi surprise boilena ka opela le tatsi den ausi na ga kela odima ana batlakanekeo keaan ane o batla go etsa ke ha jwale ke santsa ke etse fela lo ka jeng le fane o sa monyala
0: dedi ha re bonete dedi phoso kae ha ntate ha banwe a batla go ja seipati mosadi a mo rata ore phoso kae ha ba babedi ba ranang ba batla go thata o mo seipati o fetogile ntle bo fane o bone sebaka
1: balea fadino gae a se taba gore gante ba tsebaa aa o ile le kgongwana seipati ntho o fetoke a ana maramaanyana ntse a le bua le go fetele a ya le teng outlwa fane ke gona a ntse a ko o tshwa mathata ga ngwane seipati
0: dadi sa jalo wa go baneng yotsa ntate fane le melonte ga se lone ntate ga bofane o lebetse manyana mo wena o matha a ke o nagangwa ke mabakeng ka ja dibateng tsa bosofi o sa gopola nne ntse ka bosofi mo tshwanetseng ba gae le sofi ga se lengelone
1: o tsamfane
0: a tsebe o naga ke ke metse ka ke difodi ka dibate mo
1: empatho kampola ka dio ebae mona a re dipole wa tsaya keng ntoso dua le ka bodi wa epeding ke kopa go se wa tshwara taba ke bohamphonyana a ke boleletse go ke sa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jwale fa wa epeding gao eno eo ko o tshabisenyong
0: dadi wa taba ya hoto tšhe mothuse ke bua gane o bua o ntse o ntshesa yona nna ke tsebo e tla etsalaneng ka re mofomo o ntse ompa bua fela tše ano batla kele mo ke
1: gotlhaebanna ei ao mathoso se ka etsenama ele le ga kae mpoo go na le tšheteo ke ne keletse mpa taba tsa teo ga di tsamayanta bose ga o bona kemedimonaadiwena
0: nako tsena kao fela ga o tlamephetisa tshepisa gago o na ka mabaka a tšhelete di a shota bona banna ba excuse bo ha bofana moa ka thabisa mosadi wa hae ka zantho engwe le engwe banga hae
1: wena o ka kinona fela e tlakatse se ka mpapisa le padi a usa me ha ikwa ha ka se ka mpapisa le na usi bon en a tsi mai mo a ntla e muna mi ka ya ntle ntlo ka motho le fatso o ka tswa o ya pele ga poya mo ha ngu
0: ti ke ke ka ngwe sa ke bo le na jolo ka sadi nka thaba ha o ka mtsa hore o nthata ha ka e se go tsena kao fela ke tlameileng gore ko o buse ko o futumele wena o etse ntho sentle

0: phela moreso potlaki wa tsamaye se e le ka nako e ke ntse ke nna ga o sa tlamaletsing ga o bata jene tate ke ye ke batho ba bangata malofa
1: ke na le thatanyana masekwadi ka o mpona ke diile tsena mona go fitlhang a se ke mongwena monna
0: nte ke sarai
1: sekwadi mogatsa ka a robala lapi maobane ga ke mo founela a ra difounu
0: jo wa tseba ke
1: ntle sekwadi
0: mosadi ga a tla o ratana tsona ntho a di etsang tsona
1: ee
0: motlho mongwe le motho yo o robetseng ena
1: tloa fela ntse o di naganne sekwadi
0: o batla ke reng
1: ga e ka ba mo wa teng o na le mathatang wena o ntse o ile banne bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: ntate pele wena o ka ikopisa roho o tla ipherekanya mo nanante gante motho ya moo a leng ng he o nate fetswen tate he o leswa diheleme he
1: sekwati balato yabona sekwati ka o kopa monesotlhe se ka ntelela mana wa watelela mosadi wa mane se ka jalo sekwati mapakiso se motho wa boitshwaro botlhedeng ko o bolele ke kopa o seke wa ba wa ntho tse jalo ka ena go o nkutlwe botlhoko nna ke tshodile mona ena wa bapa sekwati se ka jalo mane
0: ka nnete o lwantsha fela gobane nna ke olelela gore ntho tse tse o se ka nna wa ipisa tlhoo ka tswang tate gobae mosadi eo eo ena o naganang gore e nyoloi
1: sekwati
0: taba dingata
1: sekwati ke alemele gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore nako ya gore o etse metlae sadi waka o bue fotho ke ren esele o ntutlwa gore taba ena monna ke serius
0: wa tseba keng tate nne sa batle go bole taba ena
1: gobae
0: ke tseba gore ona ga utlwa ngolo ebile taba e ka nna ya go kanya le lelapa la gago
1: utlwoorensedi
0: ee fa jale le nna ke a bone kaekae mona teng ke ene phoso oba goja tloa ke ojetse dintho di kabe di sa fitlha mona mo o dileng teng go atlwaletše
1: e batsaka di ae banna
0: ke tshojalo
1: e ka o na le ditaba o tseba ntle mo mmapakileng teng sekwa bua taba tsa gao kutlwa
0: nnantate waka ke kopa gore seke wa nkwakela gobane nna ke buao yeo ke e utlwileng a utlwa batho ntse ba bua ka mo ona surprise
1: bua sekwadi
0: e utlwa hefe ga ke na nnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke na gore ache tlhoka gore taba ena o eme
1: a ko buetlhe sekwadi ke tshile ke moaka mane
0: ke ena he nna ke utlwe mare ba re gore mosadi wa mmapakiso o na re le benten ndate
1: benten
0: sekwadi motlhomo o ka ya mononong o ka mo fumana teng
1: a ko go sekwadi mmapakiso wa ke se ikgwetsa ga e fela jena o ya monneng
0: wa tseba ke nte ga ke rongkgobe ke re motlhomong ga utlwa mosheba go motho enonong go teng o tha le ena te o ka fumana teng
1: ee wena sekwadi ke mang ena motho e o bitseng lebisae ke motho yo sekwadi
0: nna nta ke utlwile batho ba re ntho ya mapakiso le kolwane a ena sa
1: oreng
0: di sana ke a bolela go thwe mosadi eno wa gago nate ga a fe koloing ye ntha ntšha-ntšha ya kolwane ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane leseleo le sa tsebe go tlhapa ga se nne taba ena
0: sekwaditsamae o lo ipusa ena kolwane gore na mosadi wa gago kae motlhong o tla fa nnete ya ditaba he ora o kae o se ka tlo o tlhoa tenana mona ganthe motho na moo a leng te e o
1: thbilenmonate
0: tlwelele
1: mantswe a gago
2: aa mana o entseng kgetlhole na yona a ga ke borona re tlo kgona go tswa go yona
3: jangmy love ga o tlhokagale o dulo ntseng gotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tsebo gore ke ntse fopo sentse ke talele diphoso ka kere se
2: bona he tlhoko ba teng ke na boba gore ga o patele o le moo le nna ke tsamatsa teng mona batho ankwatetse ba ntla ke jwang jwang ke re ke ne ke o rontse ntho tsena kao fela o le bana ba tlile mona ba lealo ba mona ba sekolong mane bana bangwe ba bua gape ka bona

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benthene ntate
1: benthene
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese ikgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate
0: tlwelele
1: mantswe a gago
2: aa mare ene o e entseng kgetlho le ena yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhoka ga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse bore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patele o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: o ile a e hlile ka re tabatsa ha ha di tsamaya hantle setleng sa ne se tlang sa dipapadi ho tla bona la hore ka pa ke ke papadi ya ukatela ena ya na hinyana ya France me tiena e mongwa di papadi wa ba kotlisa ba leng re o ile a kotlisa ha holo fela kwa mona papadi tsena tsa mopa lefatshe magheto a ka bang a mashume a mabedi a nana metse supileng me tsa tsina ka jeno ka mora di le motse le shumele metse mine ke no he o tlatle a tsamaye sepeng sena sa fora me ba tsa hai se ba palisa mihleng sana ya fora e leng Zinedine Zidane tiena ya tla benga tshwara mara
1: ke nana ngwana mme ho tsamaya ha Didier Deschamps ho tlo ba sokodisa ho lo ka po tlo ba sitisa ho lo dikelelong ha ho le dipapadi tse bang di ne di ha ho finyana le yena jolo ka ho sotla lo sitem ke di le motsele shume le motse le metse mine ka ofela ile mo kwetlisi ke yena mo kwetlisi ba ngo kwetlise na ko etelele dipapadi ntse tsa mohopolo fatshe ka po ho tla dipapadi ntse tsa mohopolo fatshe mme ke nana hore seno ngwana mme se tla thefula na ha eno ya France ha ho lo le mo kwetlisi ya tlang ya mo tshaka nnete ho tla mong ka nako le ho ja ha dipapadi ho bona or France in a little nam hore di tle di gona hore di nka se tlhopa di sise pele
0: di bapadi nga tse ka retso di bapadi tse ka bantse magolo robedi mashume a robong ana le motsulemong 891 tse leng hore di bile le siabo tournament ya mononga ha ibile nalane mme motho ka tsho wa re mohlomong ke ka lebaka la di tlhopatseng ata tse leng hore di kene tse mashume a mane ana le metso e robedi fela ntho ya bohlokwa haholo ka fitisisa ke hore Afrika kwano re ne re emetswe hape ke dibapadi tse ka bantse mashome a supileng a nang le metse robong Afrika ka kakaretso re sebeditse jwang le ha re tseba hore boholo ba dihlopha tsa rona di etsa tswa ho sa lengwese
1: ngwana mme re ne re lebeletse gore ditlhopha tsa Afrika di tla ya hole jalo ka re fumane dikapo ke reng dibaka tse leshome dipapading tsena tsa mohopo wa lefatshe empa seno ngwana mme ha se a etsahala ke naga ya Morocco fela eo re boneng ya pejana empa le yona ga ya kgona go sebetsa ka tsela eo re boneng e sebetsa ka yona ka selemo sane sa 2022 moo ba ileng ba iphumana ba tswa boemong ba bone dipapading tsena tsa mohopo wa lefatshe empa ngwana mme ka kakaretso ke nagana gore ke thuto go ditlhopha tsa rona le hoja he go bonala go tlhopheng tsa rona tsa Afrika re ntse re ya ka dibapadi tse bang di se di hodile tse bang ka nnete ga rena bokamoso kapa bonnete ba gore dibapadi tseno di tla ba le karolo dibapading tse tlang tsa mohopo wa lefatshe ke bua ka dipapadi tsane tsa selemo sa 2030 mme ke nagana gore ke monyetla o mongwe go tloa mona go ya pele go naga tsa Afrika gore di tle di kgone gore di be le dibapadi tse nyenyane tse tlang go isa dipapading tsane tsa mohopo wa lefatshe tsa 2010 tsa 2030 ke dilemo tse nne kaofela mme ke nagana gore kago e qala ka jeno ngwana mme go beya foundation go qala ka mora dipapadi tsena tsa mohopo wa lefatshe
0: monna bapaletseng setlhopha sa Spain maoba mona re bua ka America Laporte o ile a iphumana a holela naheng ena ya fora dilemong tse ngata tse fetileng mme a hlaela teng mo naheng eo ya fora o bapaletse under 17 ya naha ya fora under 15 ya bona a bapalela under 21 moo e leng gore o ile a ba a tshwara le lebanta la bokapteni empa ga a tlameile a nyollelwe setlhopheng se ka godimo sa naga sena se bapetseng letsatsi la kajeno ya ba mmelela ka thoko mme ke ka goo a ileng a nka qeto ya gore a tla iphumane a lo dula nagenyane a nka bodulo ba semmuso nagenyane ya Spain empa maoba mona re bone e le ena sesosa se entseng gore Kylian Mbappe a se ka ba tlhaba ntlha ke a gola pelo dibotlhoko ga e di mona ba tlhokomela gore re ile ra latlha motho empa ka jeno yena motho eo ke ena e ntseng gore naga ya fora e se ka iphumane bapala papadi tsa magaolagano
1: ke nnete ngwana mme mme ke sona se lwang se etsagala ka metlha empa he go bua nnete ga se dibapadi ka go fela tse tswaleletsweng naheng tseno tse bang di tla ba le monyetla wa gore di tle dibapale dinaga tsa botsona mme ke ka goo re buang ka dibapadi tse jalo ka olise ke sebapadi se tlhaetseng England empa ga se ya kgona go fumana monyetla wa gore se tle se bapalele naga ya England ke ka goo re mmonang a mata setlhopheng sane sa France
0: re ketile ka kapegolo Bukayo Saka ke eno ke ena moletsa ke ena se ke ena sitse ba padise ba botseng ka magabane letsa tsina ka jeno maikutlo ha o ka kakaretso hore na o mmone joang mona yo wa Bukayo Saka
1: o bapetse ka bokgabane bona ba hesale o tlhabile ntlha tse tharo ngwana mme bosimo ba ka jeno mme ke sebapadi se bileng botlhokwa golo jalo ka kile ka tlhalotsa karolonyane ya pele ya papadi kapa ka nako ya kgefutso gore ke sona sephiri sa tlhopha seno sa England yena Bukayo Saka ga mmogo le Marcus Rashford le hoja he Marcus Rashford a sa ka qala le karolo ya bobedi ya papadi
0: ngwana mme ke lebile golo tsatsi na ka jeno o fitlhela nako e tlangana na le wena re boela re sebetsa ga monate re sebetsa hape ke lebile ha golo fela e seng hanyane
1: ke le boe pou le ke le bolle CDFM ka platform.

0: Mamedi re a leboha letsatsi la kajeno ka mamedi ba hao hantle fela re a leboha basebetsi mmoho re a leboha hantle le ka tsohle kaofela le wena mamedi ya neng a mametse dipapadi tsena tsa mopa lefatshe ho sesane he di tla phethelwa hantle fela o teng ka kapa e kgolo ke bua jwalo ka yena monna wa ha ke bua jwalo ka yena monna wa Afrika o tla ba le wena papadi eo ya makgaolakganga mme ha e le nna he ke phuthame ha sana yaka ke a betseya ha empa pele ke betseya ke ya ka mona ka ho Ponto wa Selepe ngwana mme
1: Kajero ngwana miki asosane sele kajero
0: ya oh ya he bana
1: e salo thebola ba ba
0: ya salo ke thebola ba ba ngwana
1: mme e ke kajero ba khala kha kajero
0: a kajeno
1: ene ke hlokometse gore bana hoja hoetsetse gore ebe sehlopa sena sa France se la sa iphumana na go esa leteng ke be le bile metsotsong e keditsweng
0: ngwana mme e ka be re ile metsotsong e keditsweng fela he ka nnete fela he go batlile ho ya mono baneng ha ene se ka taba hore banna bana bana yena ya England ba ile ba hlaba dintlhana ko santsa eng le teng ka nnete go batlile re ya maofeng ngwana mme
1: go ja mboka zwina le temo kona me ke le bo kwa
0: ke le bo ka kape kgolo
1: o bere tsebeletse ho ya se re le shebelo metsi ra ro pilo le eo ke rena re tlisetsa papadi e pakeng tsa France le England ho tlo ho reng ya le shebelo metsi mo ngo tla kona ho reng ya apele
2: Nato fela ke nkhangwe le nngwe motsotso o molomong kholo engwe le nngwe e mmatla fa ditswe ke follow betsa hala ga sha khaso ena e mmatla fa ditswe ke follow betsa hala ga sha
1: abeso ke a tsepa le bone hore a short jolly e bitswa ka gore ke Rexona fela e ka batho ba bang ba sitwa go ikapodisa lebitso lena le letšha e mong wa metswalle yaka o e bitsa ka gore ke Rexona empa beso e bitswa ka gore ke Rexona jalo ka ga o ka re Rexona ee Rexona lebitso lena le letšha le tla le tšhabagalo e ntšha le thekenoloji e tswetseng pele e futhumatsang mmele ka ho e sebetsa hang fela ha o sisinyeya e se e boloke jalo o itshepa letsatsi ka ofela motsetsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e keke e ya o phoka
3: wa ra

re tle khonye e solota se segolo sa le bopo ya fata ba kwa se meqeleng ya igasa ka le hlabatha di hlaba ka dikolo ke tsene khanele lo e kabanya le se kabanye le dipona go bana ka di hlaba ya dikhala mo songampe ke ba fela di a shoba ba re be se se ka bora hora ya pi go ka tle mo khatle

0: Batimba tike wana ikena meleza ya kena mehala dumela
1: ila ponto
0: e shapuzwa
1: wa itungela ponto sore lo go dinthwana ma le bo location wa le senda wana
0: o no shebeletse bo lo lwena
1: a ntse ke mabetse fela ponto a sa le skills ke le ka dikubo
0: all right ke ya le bona se sile mona to ho kae hana
1: e ke ka kimba le ka mona ka time
0: money a le tsa sile mona te time money
1: thank you ponto
0: o mametse le serie fa bo dumela hle
2: o ponto wa selet
0: eh shapo ho joang
2: yo shapo ponto
0: eh
2: o boedi tsena khatete ka botabili ka mo
0: eh botabili eh
2: a ke rutse ko mametse tsubuna la 2.3
0: wena ona le mangwe re joale
2: kina le selo khatete kina le mfumadi wa ha di nikwe o mametse
0: let's assume na tautwa
2: ale bo ponto wa selet
0: mametse le serie FM dumela hle
3: bogodiwaka
0: eh la dumela hle
3: kuru wa mogodi
0: e ga phela wa phela wena
3: o nwe lo se ka ntshongwe mwane e itsa ka go tena pele wa nwe la ka ntshong ka go watla botsungwa ai ai ha ho ho ho wanoga le mangenga ba di tsamani tsakana ba ka di muru ka tsabanda ja ka mina tso ha tsani hotlo ka di sa tsama ka ro ba ku mina le kana ka lo ba tsama ba le pon ton tso e pa mani ha ma me ka ga ro ha ro ba tso ba mana di ba tsama lo tsani tsani ya do mo pon ton di sa ka nga vela u sa pa di mo le ka se pon ton.

0: batho ba teng kwane
1: dumela dumela ponto le kae
0: e shapo go jwang
1: ga monate nate nate o bua le masentla ga maromo 360 Bloemfontein ka letlhobula 89.9
0: masentla o motho wa bolomo mo o kapa o tlile ka mosebetsi
1: ke motho wa mona Bloemfontein mona
0: o motho wa 36
1: ke motho wa 36 e itshebeletsang setšhaba bushara
0: o sebetsa ka setšhaba ka mona
1: ee ka setanameng ka mane
0: wa ntseba
1: ga ke soka ko bona le letho
0: ga o sempone
1: ke itse go wena ga o ya setšhaba o ye mane mo obesiwang te go mmangwane ke nna enwa he
0: ba rata ngweletsa setšhaba mono o na le rata ompuisa setšhaba mono ga ke tsebe gore na o bolesio kapa jwang
1: ke motho wa di-weekend
0: allright ke a leboa wa utlwa
1: ke nna ke lebuileng gagolo
0: ke tlo feta ka mo tlampašha kege
1: ke tla fa ntho engwe lengwe fela o tlo
0: masetla marumo ke a leboa utlwa
1: Danke.
0: Oh, mesela seri efe. Uri be la se. Diwe.
2: Ngime la ponto sele.
0: Ngai kimang kai.
2: Ngwele khala mli saka go de pot.
0: Hey.
2: Tekna lo ena le khubula 88.4.
0: O kai.
2: Ke mo ru de pot mo bere ko.
0: O mo sebetsi.
2: Eh, a kire ke dilwa mmere ko mo.
0: Oh, dilwa mo sebetsi.
2: Eh, ya pon.
0: Hey, le tsibile batla mo sebetsi man.
2: Awa bo go dilo mo se tshutla
0: tsholo. Awa bo go jwang o sa patala rente.
2: Ah, ho bo ga o sa dilile batho le ke se di go
0: tsholo. Jwang ha o patala rente ha o re ke dijo.
2: Eh, ye o tya yu twa ma go dilo lo mong ene bile o tla sebedisa le di weekend. Ma ga nke be ke dilo le ke se neng kwa
0: rente. Empa mo tla ha o no dilo le ke se neng o go bolla ka go reka dijo o etsa ngwe tsa ngwe tsa.
2: Ah, ba le mo ntse ke di reka. Le mo tya di reka o tsama ba khona go ba tsa di thutse ikelang kwa. Ah.
0: Empa o ithopela di reka kapa wa di rekiswa
2: a ke ithekela
0: no le batho bana ba go tsinga dinawa jwa lontso batla dinawa la so dula di couching wa ja ba paka dinawa
2: so mo tsaka tsone lo tsantse lo di
0: ke le mo utlwa e yo do go tsing ka ma happy week ba hana wa tlwella dimela le sedi
3: Este kama mele.
0: Eh, lo ena uno jama hi u jela di ruwa.
3: Ah, wa na ya ntongo le mo ponto.
0: O tsama di ruwa, o tsama mahi ya di ruwa.
3: Anta ho.
0: O jela di ruwa.
3: Eh, a go tla tsona ngwana mme.
0: All right, okay, ke bua nalo kae o mang?
3: O jimi se yiti mo namse se plus intale tsema ponto.
0: Eke.
3: Eh, a go ma meto ngwana mme tlo go kuma ja ntenga ke.
0: Ba ke hai mo.
3: Yepond
0: ke hai mo molenteng
3: e ke hai ga mo le se go le tlo mo sa re ke tla bona 35 years of course
0: yo empa o tse ba di ruwa tse ba di ruwa
3: e ya wa ke tla ga tsona ona mini ding ha na go le
0: ding ke na mo ka
3: e ke na ponto
0: mo metse jalo se bele jalo se di dumela hle dumela re ke botse teng kwa dumela le se ri
4: ga mamelo ponto
0: ha mamelo ponto ke bangai
4: a ke tlo mari di ke nna yo di tsena ka ga le le ka mo
0: o ke na botlokong
4: ya ba ya le le nna ka di tsona go tsoga ma
0: go o ke na de bene ke
4: eh a ke tla go dile ka wa no pit pen pit on tos
0: all right ngwana me ke le ba utlwa
4: a ke pondo
0: ke o tapa mama se le se di FM dumela
5: onto mama melo
0: written le guy
5: I'm not the ponto sir.
0: Ke manga?
5: Ke thabe go tsala ha o tshwe tso ba. Papa di tsena ja le le tsona di a re matla fa tsa gape di go kgisa go tloko empa ya go mame se ka le khubula 88.9 ke le ka ja se mpot.
0: O
5: bona go di a roropa roropa ja le na go e tsa go tse go ya go renya bo be. Ke mama tsa tsiya go mwena. Tata.
0: O mama tsa tsina sa ngopotse.
5: Ha
0: mna tlo ya mme nna
5: no ona tshwela ke mo khone ke bona papa
0: di re ka makate. Ke le bonkwa. Tsantsa tlo la. Ba metse le seri efe ba re
5: dumela. Ke ya pomme tlo dumela ke.
0: Ho jo andle.
5: Ao ke ke la fela, ke bo go kufela ba la o tla ka ka la mara ka ka ntse ka mona.
0: Ke le gatelang ka ntle ka mo.
5: No. A ke ba le tsa di tsavene mo.
0: O hona le mo yang o sane ba o di step o ya ka yo sane.
5: E ho le mo ke a mara ke ke ntse ke mametse e bolo.
0: O no mametse bo.
6: jeren tian tsotsa a kgre nna le ke ba ka hore ho ne invent o tsantsa se tla ka mo tsitsi ke re a ba nna a ntse tsang ra so ke mari
0: o motho a bechang wa becha
6: ha ke be ke go ke becha nna pelo nyaka
0: all right ke le botlwa
6: Oh,
0: I think it's a game. I'm going to go to the hotel.
7: I'm going to go to the hotel. Ai ho podile ngwana mmere la ba raigetsa dikuwe tsela go di ene tla kwana
0: bona o bona le tsone
7: la ka e impala ka la ka e
0: bona le tsabo my friend zo di beileng ka di mo drop
7: ei yo ha ke go wa di ba jwa le mo gire mai di o drop tsa di tse ha ba itse ga ba di ja o di ntse o ba ne ya di o
0: o na ka fika gona bo ponne la tho
7: eh
0: ga le bua
7: Thank you,
0: madam. Eh, maveri. Nalo go tlolotsa ditse sa je le mmalle ma. Ditse je la ngona bo pondwa ga le ditse sa papetlwa tsane. Dumela le tsedi.
8: Ah mamela pontwe
0: ke bua le mangkae?
8: O bua le boyane ba mpitsa fela 7000 ka tshwana go start. Mara ha jwa le ke sa mapakeng tsa bidi a pele wa dine. Ka ntoro ngona mme ke ra ha mamela.
0: O ba nemba go 7000.
8: Halo ngwana mme di bitola na ke ile ka le tsua ke mothako mongwe ba re ke ba tsena dizembe mane le ke rata o tlatsa dikhulabe ke ka lokwele mabele a mpotsa gore ke makwele a go ka ya no mshana ke ra a ke 7000 ya ba ndu di bitole do
0: ke ke ra mo ke se ri di bela tse di bela
9: Rado Matingela, ga problema tsang ka mpeng o per.
0: Arre jenga a ke manga.
9: Uka se uja girlfriend ene wana mentse go mame se ke theohe.
0: O bona se be tsama na jotlwa.
9: Thank you wana mme.
0: A ke uta ba mo se le serious fa butume ra hle.
10: Hi njeng bab.
0: Ya ke pela fiki gunjane.
10: A nya pile yo, nya sini pile go tsa mangsa mane ngene yo a.
0: Ei.
10: Ai, nikilale baba.
0: Oh, mamisi, una le mangwe na le vale.
10: Ah, ni no mama, maru mamulele, ni ne ndalele.
0: Oh, ulele, umama.
10: Eh, ulele, ah, mama, sendele uthongo, yini je.
0: Umjwezi ngiyamthanda. Umjwezi ngiyamthanda umama, ne?
10: Eh, ngizamtshela ngesuthi ke ite photo wakade.
0: Eh, umjayele uri ndiyamthanda.
10: Okay, baba.
0: Mama, se le se di fa botumela hle. Le se ri.
11: Ntho ke tallo ka Bloemfontein ka mona.
0: O Bloemfontein ga?
11: Ko mafung ka mona mo dina we mona.
0: O tsa dina we.
11: Ke di tlile ba hlokolotsa le botate nnyane le bona.
0: Ntse le tsa le bo hlokolotsa.
11: Ta ne kana ne tse ke ini fela mara ka ntho ka ta bua next time ke mona.
0: Ah, yo, ah, hlokolotsa ga go ibuela hlokolotsa. O ka hlokolotsa.
11: Hlokolotsa. O ntse le bi sinya la hlokolotsa mona.
0: Alright, oh, what's all that chocolate? Yeah, I'm going to go. What's the city of Fabri Bela?
12: One to the city of Hoto.
0: Hey, Shapo Hoso.
12: One of the Papa.
0: Again.
12: I'm going to go.
0: That's a silly one. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go.